0: sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, basahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang tinud.

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Nasiguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teko 2.
5: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
6: XFM.
5: Exciting.
7: 95.9.
8: XFM. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
9: Oras na to mga katropa, alas 8:12 na ginintawon na. Siyempre, kining pahina, hatog ka niyo sa Santon Gold Coffee Mix. Karting labi ang kape, chip, ang amo ang dagway, si Boss Remilito Oy pa chip.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Na, patay. Istorya sa.
10: Sige. Mga katropa, magkalimot, mag-Santon Plus Gold sa Batagan daw. Labi na katong mga naiginabati, hindi aslawas nila. Ayaw rin yung pasagdi inyong kaugalingon, ha? Ang makasulbar na yun anak katropa, ikaw mismo. Kaya naman, ikaw may mupili sa imong pagkaon, ikaw may mupili sa imong lifestyle, wa may laing makapugos sa imong nga di ka matulog og sayo, wa may laing makapugos sa imong nga di ka mag-inom og supplements diha. Mukaon ka og patakas lang, walay pugong-pugong, basta kay mukaon, busog o kira. Pero inig mo sakit na ganit katropa, diha na, mag-huna-huna na tanga, nasayop, manday ko sa kong desisyon. So katropa, ikaw mismo ang hinungdan niya ng tran. Muna nga, ang susi usab sa pagbaton o kayuhan sa iyong balatian, ikaw sab. Muna katropa, pilia ang pagkaon nga makatabang sa iyong lawas. Kaya kung saan ang imong ibutang sa imong lawas, mausab ang imong anihon. No? Kung sa imong ikaon, maupod ang balatian nga imong maangkon. Muna katropa, para mas layo ka sa bisan unsang balatian, mag Santon Plus Gold. Kaya Santon Plus Gold, dun ay malunggay, spirulina, garlic, og mangustin ingon man ang palaya katropa nga makatabang sa imuha, baka himo sa maayong panglawas o makasugakod ka sa mataghagit sa kinabuhi. Santon Plus Gold,
9: ikaw lagi ang una.
8: Bullseye.
9: Alas 8:14 na ngatong oras mga kigilaan. May buntag yapon sa tanang mga kaigalaan na ito, mga kaigsunan nga nagpaminaw karoon. Good morning dia kanin yung tanang na.
3: Senator.
9: Uy,
3: magkalong ino-offer ni Senator.
10: Ano uy, nanay ko, Andre. Ipa
6: sabara lang, paldo na.
3: Ipa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator?
6: Abot ng
3: 250 to 300. Wala pang nangyayari ito.
6: Wala
3: pa. Na gano'n lang senador, ano? Grabe, no? Napaka-ana, no?
10: Generous kasi senador, eh. Generous
3: pala nila, no? Kasi galing sa tax.
6: Oo nga, no? Galing sa tax, mas lalo si ano.
10: Ay, ako. Wala mo po na lang.
9: Paminaw sa ninyo.
3: Question ko ngayon, yung mga minention mo sa aking mayor or senator, nakita mo nag-hearing sa Senado, nandun ba sila sa listahan na to?
9: Patay.
6: Ah, wala siya.
3: Wala.
9: Grabe ang tingog
3: ko. Wala sa listahan.
10: Tingog nyo na. Huwag gila yung picture na.
3: Yung mga nag-offer.
6: Ah, nandun.
3: Nandun.
6: Ay, nandun syempre.
3: Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang.
6: Eh, di ba yun?
3: Oo, initials lang. First name, last name.
6: First name, last name. Hala, sobrang dali kasi.
3: Basta lang. Initials.
6: Initials. Gitna na lang.
3: Initials. Okay lang.
6: Ano siya? May Y.
3: Y?
9: May Y?
3: Atay. Tapos ano yung last name?
6: Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan
3: ako. First letter ng first name. O, sige.
6: First letter.
3: First name.
6: R.
9: Ay, Roman! Roman!
10: Dili, pwede na. Y gani.
6: Hala, wag na.
10: Ruelly?
3: First letter ng last name.
6: First letter ng last
3: name. Sige. Wag first letter. Last letter ng...
9: Sige. Rapitul po yung ginapasabot eh.
5: Atay.
9: Bullseye! Para mahumanta, kay Luis ko tatakaroon og mansya sa malita o hulga sa demokrasya.
10: Kara.
9: Grabe no. Kagapang adlaw mga kaigilaan. Sunod-sunod yun ang pagbutsyag sa 18 kakanhing mga marino sa investigasyon diya sa Senado. Nagdala kini og grabing... kanabang shake-up ang matawag nato sa pundasyon sa gobyerno tungod lagi sa gidak-on sa aligasyon sa korupsyon. Ang ilang mga testimonya mga katropa gikan sa detalyadong sulod sa mga maleta nga kumbaga may mga minilyong kantidad sa kwarta nga gikaigong gipang apod-apod ngadto sa labing tag-as ng mga opisyal. Apin na ang atong presidente o ang iyang igagaw ko si former speaker Martin Romualdez. Hangtod sa gikaingong pag-escort sa mga investigador sa ICC. So, kama kaniba kagilaan, dili kini basta-basta mabaliwala. Tod kay gikan kini sa mga tao nga mismong anaa sa sulod sa operasyon. Mga tao ni former congressman Zaldico.
10: Agoy.
9: Iba? Samtang gipanganlan usab sa ubang opisyal sama nilang ang gikaingong committee chair karon sa Blue Ribbon Committee nga mao kuno imong imbestigaan ining flag control. Apil ang pangalan si Senator Erwin Tulpo. Apil si Representative Terry Ridon og kaning Senator Trillanes. Mas bisabot pa ang komplikado nga isyu tungod sa gikaingong pagpangkumpiska sa cellphone ni kaning PNP chief Nicolas Torre aron tabunan ang ebidensya. Og gang gikaingon kuno. Kani pong pahayag sagol-sagol naman ko ni Katropang Chris. Napay pamahayag ang kampo po sa NBI nga nakunoy 5 million gikan kang mga dispensor. Pero nitubag ang Marines kagapon mga katropa nga kung nakadawat pa doon sa 5 million kanong namatay kagapon nga dawang yung isuon.
5: Atay.
10: Ito no. Pwede man mo lang i-extend pa kung nakikwarta ka available. Hindi mo anong buhaton. Pwede na basic nga reaction sa katawang nga gusto pag yung mabuhi ilang mas kinabuhi. Pero may kwarta, sagda lang matay.
9: Na. Di ba?
10: Muna, dungan na ining dakong iskandalo katropang Ruel, iskandalos pundo, usa ka makatugaw nga insidente ang nahitabo mismo sulod sa hawanan sa balaod sa dihang gibabaga ni Interior Secretary Jun B. Crimulya, si Senator Pia Cayetano sa pagsulod sa sesyon o session hall sa Senado uban.
9: Oh, wala man daw niya gibabagan.
10: Ano sila ito?
9: Ano lang daw ito? Nipugong lang daw siya kasi siyempre paggawas daw siya niya ni...
10: Nakuratan sila?
9: Nakuratan
10: daw siya. Nganong siya ba inabante?
9: Niabot daw ang 13 dekarang tao so yan gibuhat. Ano siya, nidipensa siya.
10: Ay, na lang. Unsa pa bago kay Jun Mikrimulya, mamakak magyun na siya.
9: Ah, okay.
10: Mga nga kining aksyon.
9: Sekretary ba yan sa DILG?
10: Oh, sekretary. Pero dili man excuse ang sekretary mamakak, di ba?
9: O, mau ba?
10: Tawa mong yapo na siya. Bakakon mong na siya para sa tuwa.
9: Agoy.
5: Okay.
10: Sila, kini nga aksyon. Sila lang. Sorry. Sila lang. Kini nga aksyon, kauban ang mga aligasyon sa pagsumpos kamatuoran o sa katataw nga timaan sa nagakuyanap nga hulga sa demokrasya o transparency sa atong nasod. Kung ang mismo mga magbabalaod o ang mga importanteng testigo lisod ng paminawon o harangan pa sa pagbuhat sa ilang katungdanan, unsa na lang kaha sa ordinaryong lungsuranon. Kinahanglan nga padayunon o palaluman sa Senado ang paggisa nini nga kaso aron nga mailhan kung kinsa ang tinuod nga nag-alagad o kinsa ang mga nagpabusog. Nagpabusog lamang sa kaugalingong bulsa gamit ang salapi iya sa katawan.
8: Bullseye!
9: Mura ang pangutan ang ibilin nato sa inyo ha mga katropa, kinsa imong tuuhan sa nagpadayong investigasyon karon sa Senado. Dagan man eh. O tuo ba ta ni ining 18 ka mga marino? Mutuo ba ta kang Ping Lacson nga naanay partial report na? Mutuo ba ta kang Senator Rodante Marcoleta?
10: Mm.
9: Kang Senator Alan Peter Cayetano?
10: Mm.
9: Mutuo ka ta sa mga pag-deny ni ining mga gi-involve sama ni Senator Erwin Tulpo? Sama nilang Congressman Terry Ridon? O uban pa? Asa atong tuuhan? Nasa inyo ha ang kahigayunan mga katropa kung kinsa yung tuuhan eh.
10: Mm.
9: Amo lang dire, ilatag na ito karinyo kay dili ni basta-basta. Nga revelasyon mga kagilaan, mao na yung ginahulat sa katawang Pilipino.
10: Mao gid ni.
9: Nga makaistorya sa Senado ang 18 ka marines nga dugang gipugnan ni Senator Ping Lacson.
10: Mm.
9: Tung siya pa ang Senate Blue Ribbon Committee.
10: Ilalom sa liderato ni Senator Tito Soto.
9: Mm.
10: Mm.
9: Kay katodi ay nganong punggan kay best friend baya agoy. Si Ping Lacson o si Tito Soto.
10: Mm.
9: O nakitaan sila nga ni sakay sa helicopter ni Saldico.
10: Ay! Confirm!
9: O gi-involve ang pangalan ni Tito Soto nga gihatdan sa iyang building o malita nga kwarta.
8: Bullseye!
10: Pareha kadako sa malita ni Katropang Philip?
9: Na medium man itong Katropang Philip na large ato.
10: Agoy!
9: Pero ang nabutalaw dito, medium or small daw sahay ang ma-deliver kay Tito Soto.
10: So dili igiri pang large pa. Wala pa sila kaabot sa large.
9: Wala pa kaabot sa large sa...
10: Eh, bahin naman po mo. Ayaw po mo pag-agreed eh.
9: Ambot asa ka na ito ang large?
10: Ambot lang. Dapat isulti po sila sa natong large.
9: Mga katropa, ang menu sa malete, ani o. Ang naitabok kagapon, tulo ka klaseng sizes.
10: Okay.
9: Diba? Sumala sa testigo nga si Johnny Buduan. Ang small ko no katropang Chris nga maleta siguro mauna itong 7 kilos. Ay mo man ay pinakagamay. Kanang hand carry nga malita nga pwede na kung masakay ka kiroplano.
10: Pwede rin mong isa ka.
9: Pwede rin mong iano sa taas. Hand carry ang tawag ka na. Mauna sila ang small.
10: Okay.
9: So 25 milyones ka pesos ang pwedeng masulod ko no dari.
10: Mm.
9: Ang medium, siguro mauna itong ano, nasa mga 15 kilos na yana chip.
10: Mm.
9: Di na ni mo siya pwede i-hand carry. Dito na siya sa...
10: I-check-in yun mo.
9: Check-in na ka. Mm. Check-in luggage na ka. Medium. Mm. 40 to 50 million.
10: Ang large. Ang large din.
9: Ang large. Kung mauna itong dagko na, mga 20 kilos na ni.
10: Agoy.
9: Pwede masulod 20, 25 kilos.
10: Oh.
9: Dagko na gini. Ito dagko na ni kamalita.
10: Mm.
9: Na ako nuna sa 50 to 70 million.
10: Grabe no?
9: Unsa ni mga kagilaan? Nahimo ni grab food? Sa korupsyon? Di ba?
10: Tungod kay dili kaniya sa malita lang siyang nga kwarta, tungod kay dili siya pwedeng ibutang sa bangko.
9: Dili,
10: kay mabalan man. Mabalan man, masilip man. So, gihimong malita na malita, nasulod sa malita.
9: Kaya doon nugod mo sa kapa, ang kapa, nga kwarta ninyo, wa ginabangko, ginabutang sa bolt.
10: Nga kaya nahiringan man ang nagbutang sa bolt.
9: Nangawala to rito, pag-raid sa Bistig ba to? Asa to nga island? Itong gi-raid ang balay ni
10: Apolinario?
9: Surigao ba to? Ay, basta Surigao. Island to?
10: Balik siya dito.
9: Oo, naguba ang bolt daw?
10: Na.
9: Pero...
10: wala yung nod.
9: Wala yung nod eh. Alangan! kung ikaw daw magbutang dito, bolt mo to, ka nga, wala ka abot million ang sulod sa bolt.
5: Okay.
10: Uy, kabalo ba katropang Ruel nga katulo o kaupat sa kasiman ang delivery?
9: Ha?
10: Unya, dili mo ubos sa 20 kamalita ka na biyahe. Unya, pila ka kabilyon ang nagbaha ka na bulan kung tinuod man.
9: Kana lang. Kaya wala man yun. Grabe ang flood control anuman eh.
10: Ah.
9: Diba? Ghost project ng kalata.
10: Na.
9: Substandard ng kalata.
10: Hmm.
9: Gipang baha ang katawhan sa Luzon. Gipang baha ang katawhan sa Visayas. Tungod ni ining mga flood control. Flood control pa rin na ha. Wapay labot na rin ang pagpasiminto sa dalan.
10: Mga road, farm to road maasa.
9: Farm to market road.
10: Farm to market
9: National
10: road.
9: Highway na ito, wapay labot.
10: Wala pa'y labot na.
9: Ah. Flood control pa rin eh. Diba? Eh, pero matod pa punteriya lang doon, dali. Si BBM o Grumaldis lang daw.
10: Mm-hmm.
9: Pero, mga katropa, kailangan na ito ning imbestigahan o mayo. Kung pulihan mangin ninyo ang Blue Ribbon Committee o si Erwin Tulpo na yun ang mamahimong chairman, di man kita kasiguro nga di mamahimong bias, apil man yung pangalan.
10: Mm.
9: I am sure dili ni ipitawag ang 18 kamarins.
10: Dili yan.
9: Pero unta, for the sake of the people of the Philippines ba, inyong ipatawag, kibukat ang pasangil ni ini. Labing ka-apil ang Pangulo dre. Apil si kaning House Speaker Martin Romualdez.
10: Agoy.
9: Apil ang mga pipila ka mga opisyalis nga nakadawat ng malita. Apil si Erwin Tulpo nga gihatdan dito sa Green Hills.
10: Dili na lang ako imbestigahan eh. Ako apil man akong pangalan. Nuang man ninyo eh.
9: Oh, kinsa pa?
10: Wala. Si sa kanabang gisgutan sa ex-marines nga apil silang Lela de Lima. Oh, si Congressman Franz Castro. Nga nakadawat gikan kang saldi ko. Unsaon man ipagdepensa sa oposisyon nga grabe man silang saway sa korupsyon kani adto.
9: Wala na ba oposisyon siguro mga oposisyon karon Duterte naman lang.
10: Agay.
9: Kay ngano man ana pa si Cayetano kagapon adlaw dili man daw siya ano ay ano man daw siya ay dili daw siya wala na yag angkon nga dili siya unifier. Unifier daw siya. Kay napa-unify niya daw karon ang mga aktivista, ang mga politiko, ang mga pinklawan, ang mga yellowtards, o ang mga Marcos. Nag-iusaman daw sila karon sa Malacanang.
10: No.
9: So unifier daw siya, dili daw siya, wala niya gagawin nga dili siya unifier.
10: Tinood mo ba?
9: Tinood mo. So napa-unify niya.
10: Ang usa ka leader nga tinood, mo tawag yun na siya nga, unify yun niya.
9: Na-unify niya. Kay pangbisto man ang mga kabuang di na-unify tanahan kay sila kalaban karon.
10: Abdi mo na akong gun.
9: Nga, kanay yung issue sa escort. Babae ba? Kabalo mo sa escort. Siguro, mga hamtong na dayang edad, nakakita mo siguro mo sa lidang escort, di ba? Kanabang girlfriend for the night. Mga high-end eh.
10: Mga maglilingaw sa kagabi.
9: Mga high-end nga mga babae. Usahay din mga katropa, mga celebrities.
10: Mga VIP escort.
9: Adunay usa ka senador nga apil diri mga kagilaan. Di ba? Lalibang kanyana? Tagduha, kutob lima ka babae, ang orderon.
10: Ya, basi mo ingon po nga, natural yan kasi lalaki ako.
9: Natural kung isa lang siguro. Pero kung lima ka buo ka, unsa ka? Panghatag po doon.
10: Magbutay ka. Nga naman kay kwarta. Ayaw lang ka duwa-duwa, lima-lima, kay wak kay kwarta, wala kay malita.
9: Pangatag po doon, grabe naman po doon yung kabuang.
10: Ihimo na lang na, kaya inagsunog sa impirno ni mo, ha? Apilon po na.
9: Ay, nako.
10: Ba? Mo na ginabuhat sa itong mga senador kung sino mang galing. Mo na itong gina-appreciate silag mayo kay daghan silag na himo nga mga bill.
9: Pero ano lang, ato yung tag doon ang builta katropang Chris.
10: Sige daw.
9: Tama yung builta yun. Diba? Ang sa'yo daw, katong pasangil.
10: Ang pasangil nga nadawat, nakadawat daw kuno og 5 milyones ka pesos matag-usa ang mga ex-marines gikan kang Mike Defensor. Nga si Mike Defensor, wala man nag-isulti nga nakadawat og malita. Ha? Nga nag-imbento lang matod pa og istorya. Bagay, nailhan man yun si Mike Defensor nga murag kontrapolitika sa administrasyon karong panahon na. Muna nga, kinsay nagsulti si Nodan eh. Ang testigo ba o si Mike Defensor?
9: Na, nagpa-presscon magod kagapon gitulong po ni NBI Director Melvin Matibag. Ngan sa ilang investigasyon ko no, 5 million kada usa ka mga ex-marines sa dali bang
10: kaya no, na
9: nireact ang isa ka marine ay.
10: Oo, sige nga.
9: Kabalo siya nga kung may 5 million pa ako sana napagamot ko yung kapatid ko na namatay ngayong araw.
10: Da. On date gito siya. Di ka maulaw ara direktor sa mga.
9: Diba?
10: Unsa pa mas labaw nga i-testimonya sa tao kanang namatay iyang mals kinabuhi. Diba? Pwede ba na binuangan? Pwede ba ipamakak iyang isuon na matay?
9: Grabe ang expose kay tropang Chris. Napay pagharang, may tabo, napay unsa-unsa pariha. Pero para sa toa katropang Chris, yan ang maguna. In fairness to them, kasaligan ba yun na ito ang ex-marines?
10: Mas mayo nga tudo karon.
9: Di ba? Kamo na diha mga katropa ang mo ano?
10: Mugage.
9: Alangan, unsa ba kung baga, unsa ba giba angkod nila nga nigawa sila or musulti tayo, ingon na ito, scripted na, unsa ba'y makuha nila? Ila, bugat ang kalaban, administrasyon. Bugat ang iyong kalaban.
10: Kabulong
9: nga, isugal nila ilang pamilya.
10: Katunggi pang sulti nila gahapon, ingon sila nga, hindi namin ginagawa ito para sa anuman ang kapalit. Kundi nagiging nagpapakasundalo kami para sa sambayan ng Pilipino. Kahit yun, hindi na kami sundalo. Pero nagpapakasundalo kami dahil meron kaming sinumpaan sa mamamayan ng Pilipinas. Dili ba ito bugat?
9: Napoy pangutana nga rong karoon nandun itingog. Basahan na po na ako. Alangan kay karoon naman na tagaanog higayon nga makatingog ang mga ex-marines. February pa ni, last February.
10: Ang pangutana niya, nga nung wala gimbistigahan ni Ping Lacson?
9: Kanaga ng pangutana!
11: Okay.
9: Involved ba yung best friend?
10: Ay, Tito best Soto? Friend na istoryahan na hindi ay.
9: Involved ba?
10: Mag-best Tito friend mo nito gawa sa inyong trabaho? Sama mag-sinador-sinador mo di ay, mag-best friend naman na mo di ay. Nagsulti ba mong pinarkandahan yung trabaho nang uli lang ito mo sa inyong banger?
9: J. Banger?
10: Oo.
9: Gawin ka, J. Baytong?
11: Okay.
10: When, Manon? Ano
9: diba? Ang problema na ito, Dari, siyempre, katropang Chris, kabalo mang kita, nga, this administration is very vindictive that they will do everything.
10: Nga, look lagi.
9: To pero, pin down these people.
10: Duha na lang katuig,
9: katropang Chris. Pero ang katropang, Dari, katropa, ayun lang ninyo ipang pin down buhat tao diha mga salaod.
10: Kaya ako si tinuod.
9: Ang katropang mga Dari, ano ba, gusto bang ka na ito malimpyo ang dungog sa administrasyon? Sandaan ninyo ang paghihimong investigasyon. Ayaw ninyo hupte, ayaw ninyo tuka ang mga magbabalaod ng umbestiga. Ayaw ninyo offering kwarta kay mga hurot ang kwarta sa Pilipinas. Luoy kay ta.
10: Gawas na lang yun kung demonyo yun kayo nang nasa inyong espiritu mga kabaluta nga mga ego ang katawhan.
9: Ibaligyan na daw nila ilang kalag.
10: Na.
9: Nangangit daw sila sa balite, dito daw sila ng kampo, dito sila sa simbahan.
11: Okay.
10: Ala kung makonsensya mo gamay. Ano, gamay lang yun kay...
9: Wala na yung konsensya.
10: Wala na gilay, wala na gilay.
9: Wala na yung konsensya.
10: Ay, mga sunog na lang siguro yun mo eh. Wala naman tumahin mo na yun.
9: Ana, gani ko kagahapon kay Mrs. nga, kung ako lang si Thanos, no? Ako'y mag-boot kung kisa'y mga wala ni kalibutan na ba para wak ni Samok.
10: Kaya kay isa lang
9: alam. Ano sa akong taman, dili, magod ta. Fiction magod ang Thanos, good. Ang atong labaw ka makagagahong maghapon na mag-boot ni ining tanan.
10: Oy, ay ka, kanang sobraan gani daw ka wicked sa usa ka nasod, na'y paghukumang Diyos.
9: Na.
10: Wala nga, di na ito mahulat, ana. Kita nga tao, naman tayo mahimo ba?
9: Ang problema, Dari, katropang Chris ba? Kay, siyempre, ang balik ba, dili sila hagod?
10: Oo.
9: Dito sila mga anak, nga inonsente, nga madamay lang, tungkol silang kabuang. Diba? Mag-commercial pa ta?
10: Oo, niya.
9: Mauna, mga katropa. Sige lang, ang atong ibiling nga pangutana sa inyo, kinsa ba ginyong 200?
10: Para sa inyo, kinsa ba ang mas convincing nga mga statement? Kay kani, duha bang ginikahabig? Ipahimakak sa pikas, inya isultis mga 18 marines, para ninyo, asa ang pabor sa inyong kasing-kasing nga katuhuan ninyo nga dunay marasakit sa inyong kaugmaon.
9: Padayag ang inyong mga mensahe diha, Idarigag kayo sa 0962-479-1855. 0962-479-1855, mga katropa. At balikan! Aba para itong iskutanan. O siyempre atong kuhaon ng side ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles kay nawahan na yung taon si Meow Meow Meow Meow.
10: Nagilibuto daw si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles ug no daw. Di siya masugot nga matangtang siya. Pero ang rason niya kay si ang katawhan lagi sumala pa pinakabugat nga silot kanang tangtangon gani pero kung sa katungod sa katawhan dili dapat unta daw mo toy ang mamahayag ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles.
9: Meow meow meow nawa sa house. Wala na i-ring ang House of Representatives.
10: Bagay, numbers mag-ibudula diya katupang Ruel.
9: Tinod. Diba, buhat diya sa katupang balik na. Kini ka ba? Ito kanino sa Anton Plus Coffee Mix.

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
0: Premium D3. Ang bago.
5: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad rin sa pagsigi na kong tumal sa Premium D3. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag Premium D3 na pod mo.
0: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
6: Exciting!
0: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes!
0: Turbo, may maca at kramuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisita ha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Mauna diya, madi! Magsigiging og diet! Unya, magsigir po og kaon! Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!
6: Bullseye!

0: lalaki kailangan alas 8:39 na. Habang gabo niyo katropang Ruel Dumantay.
1: At katropang Chris Ligas pinagyay pribay.
0: May buntag, good morning. Relax na lang yung mga mensahe niya. Ito na pagkabasahod, tagaan, ito na pagtagad later on the show. Kanibahinahan itong kariyo sa Santon Gold or Santon.

0: makapa sa ni makapa relax sa kabuntagon kay perte kid kabugnaw.
1: Daw
0: makawala sa gina sa gubang tanga problema karon nga crisis, ma'am.
1: Dagwa gid pa ka Ilongga, Chris, kay gabalud-balud gid, no?
0: Amo man.
1: Anyway, oo.
0: Te, ma'am, mga katropang Ruel ni. Te, kumusta adlaw ta, ma'am? Okay lang ba?
1: So far, okay man. Medyo challenging lang ang mga butang sa Congress because kabalo magyuta isa sa mga consequence sa atong mga butang na giparugan, medyo ipit-ipit yun, no? In fact, as a consequence sa akong desisyon na ibuhat na nag-no sa impeachment, ang galangid ko o mga vice chairmanship sa iba.
0: Karon, ma'am, natanggalan na kakaroon? Wala pa?
1: Yes. Okay. Natanggal na ta as I was notified already by the Comsec na dili na ko vice chair sa Mindanao Affairs. Di na po ko vice chair sa nuclear energy. In fact, supposedly na ani travel, no, sa for observation ani sa bahin sa nuclear energy, no. I was excluded in the list, no. Kay gitanggal naman ta bilang vice chair, no. But sige lang, okay lang, padayon lang gyapon ang trabaho. Other than that, ang uban member pa man ta, so padayon as a technical working chair sa sa government reorg. Labi na gyud ka to BFAR before the end of before our adjournment. Ako gihuman ta ng trabaho, no. Na naa sa akong so padayon gyapon ta trabaho.
0: So ang pagpili gid mo og no vote, ma'am, murabag kada bang kog, no, kada bang murgi paano gid mo democratic restraint kaysa kanang pahamtangan ka bugat kasi silot sa kamera sa sama sa pagtanggal sa imong mga chairmanship. Okay, I'm sure murag maipit punta karon sa budget ani. Correct ka.
1: Maugyud Chris, no. In fact, katong mga no, so medyo depleted na, wala gyud na ngabot, no. Wala na download sa ato, so may hindi ko pagsabot po, no. Isa ni sa mga consequence na atong decision, ato gyud atong magibarugan ang agustuhan sa katauhan diri sa General Santos, and I believe that's the right thing to do also. So wala tay paghinayang sa atong mga desisyon na gibuhat, no. Ako, to my mind, no, dili magyuta dapat complete i-deprive because bayad man sa taxes ang katauhan sa General Santos.
2: Correct.
0: Ma'am, para sa imo ha, imong desisyon nga no vote, nga wag ka ni boto, nga pagpalagpot kang Cavite Representative Kiko Barsaga, unsa ba gitong pinakabugat nga rason nga anong nag-no gyud ka?
1: Una-una, no, nakita nako na ang rason sa pagpa-expel sa iya dili siya bugat na batayan, no, na giboto siya sa iyang mga constituents dito sa Cavite. Gitagaan siya mandate to represent him, to represent their voice, and dili na siya basta-basta na panggalo, no, i-deprive ang katauhan sa Cavite man sa katungod, no, na ma-represent ang ilang tingog dito sa dito sa Kongreso. In fact, ang tanaw na ko, Chris, pwede mangod siya, daghan may penalty, pwede man siya na of course isa na dito suspension, no, suspension. He can be suspended time and again, and then forfeiture sa iyang salary, pero para ang ma-deprive mangod diri sa pag-expel sa iya ang tao nga nagbutang, ang katauhan niya nagbutang sa iya dito.
0: Ma'am, kani ba sa imong decision expected na gani mo ni ngayon ani mahitabo sa imong karon na dili ba ni makadelikado sa imong ginaduso nga mga balaod noon nga wala pa na butang sa final and third reading?
1: So far, Chris, sa akong nakita sa as far as the bills na atong ginaduso, no, padayon pa man because ang atong bill on the College of Medicine sa issue napasan man on sa plenary, no, on third and final reading. Kuan mo, good Chris, kanang ang nahitabo magud kani sa MSU College of Medicine na pasa na sa una sa 18th Congress pero hantud third and final reading sa House.
2: Okay.
1: And then gi-refile pud na ni Congton hantud third and final reading na pud sa House. So during my time ato gibuhat man gud

0: nag-request ng allocation, bisag wala pang bill, nag-request ng allocation na murag 10 million for supposedly annually, no? So for the next successive 2 years, nabutangan na siya. And then unfortunately, last year, no, murag wala siya na butangan. So mauna na refile na to ang bill para adun na automatic appropriation, because the last time that nagstorya mini chancellor na murag there's a tendency possibility na increase ang tuition because wala na tong allocation na 10M, no, wala allocation na 10M. So ang gusto magud nato na kanang ang tuition kanang or kunay miscellaneous na bayran kay ano man yun yung public school man, no, kunay miscellaneous na bayran kanang to a level na abot kaya gyud, no, kay gusto nato matagaan ang opportunity ang mga medyo pigado na maging doktor pod, no, mga pangandoy na maging doktor. So mao to na akong giduso liwat gyud, and adunay dito auto appropriation. So bago lang siya nag-agi sa committee on appropriation, it was supported in for a chairperson sa committee on appropriation is one of the co-author na, no, is one of the authors na sa bill, no, and it was supported naman. And last time before we had a break, na approve prior sa itong among adjournment, na approve na siya sa plenary. And then ang Blaan Day, na approve na po sa plenary, no.
1: Wow.
0: So far as bills are concerned, padayon man. And then ang atong creation of the Department of Fisheries, bago lang, no, na na-polish naman nato with the committee. So kasi pagbalik nato, padayon ni ang ano sa technical working group.
1: Okay.
0: And the rest of the bill medyo nagalakat. Ang medyo problema lang, Chris, ang Kuya Well, ang ara sa aton mga financial aspect, no.
1: Ayay.
0: Ang atong MAIP, medical assistance, burial assistance, AIX, no, medyo kato wala gyud ta na downloadan, no.
1: Sa karon ma'am, this year wala pa gyud niabot para sa ibuhang sa inyong anak ang mga budget.
0: Wala, no, because after the votation wala gyud, murag ipaklaro man gyud isa sa maging
1: that happened ma'am after the votation of BP Sara.
0: Yes. Okay, prior may mga download pa man, exhaust na to siya. So that's why we requested for another download. So now wala pag yun.
1: Murag mapareho, murag mapareho na kaani ka Congressman Pulong ani, ma'am.
0: Sige lang, kung sa'y consequence, but we will stand our ground, no?
2: Got it.
0: Wala ang taman nag-oppose sa mga ginaduso sa administrasyon na para sa kaayuhan. Wala man ta nag-oppose, no? Hindi man ta oppositionist. Ang ato lang, kung sa tanaw na to sakto sa mga butang, no? Mauna na itong ginabarugan.
2: At least, na-consulta ang katawahan, ay hapakanin din sa ito panahon na.
1: Ma'am, isa sa mga dako namong problema dari, ma'am, kay siyempre isa man ka sa nag-follow up yun ni ining atong underpass. Paminaon pa kahata sa DPWH ni ini, ma'am, kung muduso ta rin to nga papaspasan ang pagtrabaho diha?
0: Actually, si Secretary Vince has committed magyud na humano na siya karon nga nga tuig, no. So anyway, dili man ako ang DPWH Chris, no.
1: Opo. Pero katong ano man ba katong power nato nga to oversee to follow up basi unyag di nakatagdon o kilang kailangan nila ni
0: bisag dili ta dagdon, padayon lang gyapon ta, no, kung naa ta makita okay. Na sayop ato lang gyapon iko lang ilang atensyon, no.
2: Okay.
0: Dili ta maghunong.
2: Correct.
0: Paminawon ta o dili ta maghunong sa kay atong ginabuhat para man sa kaayuhan sa katawhan.
2: Correct.
0: No? But of course, ang ato lang dira, wala sa control na ko ang construction sa kay DPWH man siya. Basta kung may nakita ta mali, ato ginapunahon. Kung natay may medyo problema, ato din na i-call po ang atensyon.
2: Mm-hmm.
0: We will continuously do that.
2: Correct.
0: We can only do so much as representative of the people of Lone District of General Santos City. Tanang pwede nato mabuhat, buhato nato, no? But against, no, as to the manner of construction, the way of proceed, naagyo na sa DPWH, wala tanan sa atong, wala na sa atong kamot, no, kung punto sa nang ilabuhaton na ana sa DPWH at the same time of course sa contractor.
1: Yun.
0: But kita, we will be vigilant together with the people of General Santos City sa pagbantayan.
1: Ayan,
0: and we will just make sure, no, na ang kwarta sa gobyerno magamit og sakto.
1: Yun.
0: Actually, na ako lang ko'y gamay lang yun na kuan anak, please. Kaya the last time, no, we conducted a study with Dr. Alan Butoya, no?
1: Apa.
0: So, ato nag-submit ang mga recommendations. So, adunay mga recommendations na medyo wala nasunod, no? Kay because labi na katong reservoir sa baba, no, na isa sa mga recommendation padakuan to prevent the flooding. So kaso in the last meeting, no, prior we voted for the impeachment, ato tong gi-forwarded to, gi-officially received sa DPWH pati ang mga recommendation and the result of the study. Kaso mahulog daw siya accordingly, mahulog siya na flood control katong pagpadako dito sa reservoir. And medyo sa subong red flag, so naa sila alternative solution na as is tong size sa reservoir, but they will build, no, mga packets reservoir along the water line do,
1: okay. So para but pasabot ka na yung mga gagmay nga mga reservoir nga pahimuon.
0: Yes, oo, outside of the current ano allocation sa underpass, that would be a separate project. So anyway, those are the engineers and the experts of DPWH nagsulti, appeal po si Yusek Clara that time, no? So basta ako gi-submit ato ang recommendation.
1: Apo.
0: And ang sa ila naa sila mga experts po, no, dito. So I leave it to them. Basta ang ako na nasiguraduhon nila na dili mapalpak ang project.
2: Kana lang
1: yun.
2: Akong gusto na ko madunggan ang imong mensahe ngadto sa taga Jensan. Kabahin sa kabalo man kita ang turmoil karon nga cause aning sa Senado, ba daghan kayo ang katawhan pud nga gusto po sila makadungog gikan sa imuha. Unsay imuhang mensahe diyan nila?
0: Ah, Chris, there are a lot of things na nagakahitabo karon, no, that's really affecting our country. Ako nagkaluya ko nga no ing ana nagakahitabo, no, at the end of the day ang pildig yun ani ang katawhan.
1: Tama na.
0: But let's continue to pray for our country, no. Naunta na di ni magprosper ang mga dili maayo nga panghunahuna, dili maayo nga binuhatan, labi na gyud, no, na ang mga testimonies, no, medyo ako nagatindog akong balahibo na dunggan katong mga testimony sa 18 Marines, no. Considering na if true, these are money coming from the coffers of the government. So, murag, so supposedly this money should have been put to good use for the betterment of our country. Pero ing ana ang nagakahitabo ba? So I hope that really, no, justice will prevail, no. Wala imposible kung mga muyo tatanan, no, with God nothing is impossible. Let's continue to pray na kung sa man lang mga unsay mali, no, and kung naay mga dili maayo na mga binuhatan, that eventually the right people will be held accountable, no, katong may mga sayop yun, rather, will be held accountable.
2: Yeah. Okay. No? Okay.
0: Di maayo, no? Di maayo ang kahitab.
1: Okay. Ma'am, salamat kayo sa imong pagkatag o gigayon sa XFM General Santos City. O mayong buntag di akademo, kapos magita sa oras. Next time na po, ma'am, batang karunong niya, open po kadri sa XFM Jensan para sa pagpunayag po sa imong mga tubag. Good morning, ma'am. God bless. And,
0: thank you. Good luck. God bless. And salamat ko. Buntag sa tanan.
2: Yan. Tender. Mabuhay ka, Kong. Thank you po. Ito ni nabi si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa itong Lone District of General Santos City.
1: Murag naggaan na kong paminaw sa iyang tingog.
2: Gani. Misag, unsa ka.
1: Grabe, ginang ilungga kalambing kita, katropang iba, no? Grabe,
2: gita. Tuod, ginman.
1: Grabe, gita. Pero kung masuko na sila, grabe yung kabuyawawan po.
3: Atay.
2: Buyayaw ka.
1: Hindi po na pungga na ba po, na sobra pa sa Ilocano.
2: Masasakto lang. Wala may ikon, di ba?
1: And anyway, salamat ta, Kong, og salamat mga katrupak. Wala po nila.
2: Ayan lang, medyo kuangin siya. Kanang dasok punsisok ang atong mga isutanan. na nagkataon lang gyud ron nga grabe gyud ka kada bang interesante ang isigutanan sa nasyonal o yung mga isyu nga makakonekta tanan. So lao man ato sunod adlaw na pod. So
1: sige lang napay sentro diha mga katropa. Ayaw mga katropa.
2: Sige katropa kayo man bahala sa iyo.
1: Salamat mga katropa Chris. Walang tayo oras.
2: Salamat mga katropa sa iyong pag-uban sa programang Bullseye. Kiling bahina atod ka nato Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, Copamix, Santon Plus Copamix o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi. Manamilit kayo yung tranay. Salamat. God bless. Takbayan. Mabuhay ka.
1: Salamat po sa iyong pagpaminaw. Kini sa katropang Ruel Dumantay. Nagayon ka ninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Sa katropang Ruel, take care of you. I love you guys. Bye-bye.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM.
5: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: XFM.
2: Daghan ng utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
6: Exciting!
7: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Gold. Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugay, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa konduktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal wa na ko gibati ro.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:06 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita.

0: exciting morning, mga katropa Luzon, Visayas o Mindanao. Kamusta? Mga katropa na to niya nga nagatutok na sa iyang radio. Oh, XFM 95.9 MHz. Nubuan yung mikropono. Siyempre sa mga katropa na nato niya nga nagatutok usap sa ato ang Facebook Live. XFM 95.9 General San Luis City sa programang Sentro Mga Katropa. Welcome ka mo sa Sentro Program. Sentro sa mga balita, Sentro sa komentaryo o Sentro sa kabaturan. Na, naon siya. Siyempre sa mga katropa na ito niya nga naga hinam-hinam na ang mga katropa nga magmeriende. Magmeriende diya ang mga suking tigpaminaw. Isabay sinyong pagmeriende diya ang mga katropa. Dili ka, wapa mo nagkapamahaw. Pangapisa mo o Santone Plus Coffee Mix. Saguli ka na mga igala o sabay ka na mga katropa sa healthy nga pamahaw. O dili ka, merienda karong mga panahon na mga katropa. Good morning sa mga katropa na ito diya sa may Sarangani Province. Ilabi na mga katropa sa pito ka mga munisipyo na ini. Ingon man diya sa may Pulomulok, sa may Tampakan, Kagtupi, mayang aga sa inyong atanan. Kamusta ang inyo yung mga ginapang himo subong? Siyempre sa mga katropa na ito, mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mapia mapita sa Lakano Langon. Ilabi pa sa mga kaigsunan na ito, mga Blaan Few Fluffus Digamo. Good morning usab sa mga katropa na itong mga Ilocano na imbaga bigat kada kayo amin. Good morning. Siyempre sa mga katropa na itong mga taga-kaulo, madiyaw, masulom. Og siyempre sa tanang maabtan sa Tabagsibya. O diya sa may bahin, diya ay sa may Balut Island. Mga katropa, diya sa may Batulaki Glan. Good morning. Sa mga medyo lagyo-lagyo ng mga lugar, apan maabtan sa gyapon mga katropa nining atong Pagsibya sa XFM 95.9 Jensan. Sa mga nagabiyahe diya, ingat-ingat po. Inyong pagmaneho mga katropa, apili og pag-ampo mga suking tigpaminaw. Programang Sentro atod kanato sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Ang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Herbal Oil, Santone Gold Herbal Tea, Santone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santone Plus Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus o Xestapain. Sentro. Ani ana mga katropa, mga nugunang balita sa ato anang mga headlines. Sa mga nugunang balita nga atong tagaan og pagtaga nining atong programang Sentro mga katropa, 1.1 million pesos nga smuggled cigarettes na sakmit sa Jansan. Samtang PRO 12, gilunsad ang Pito Patrol alang sa mas ligon nga seguridad sa komunidad. Sentro. Headline. Gatchalian Black, nagpabilin matod pang legal ang pag-ilis sa liderato sa Senado. Headline. Samtang 18 ka mga ex-marines magpasaka og bagong affidavit sa Senate Blue Ribbon Investigation. Sentro. Headline. Og sa atong main topic, taliwala sa mga maletang kwarta mga katropa, mga marines og mga politikong nalambigit, asa ang kamaturan. Sentro. O natong isgutan unya mga igala, isummarize nato pang pipila ka mga nahimong kanabang katikaran kagahapong adlaw, hilabi na mga katropa ni ining pangitabo diya sa may Senado. Nagpahigayon sila kagahapon og Blue Ribbon Committee Hearing dito karon sa kampo mga igala ni unang gitubo'y isip Senate President nga si Alan Peter Cayetano. Mga suking tigpaminaw, doyon ni atong gihimo ni atong niaging hapon o adlaw sa pikas usab nga Black. Baga dito sa may majority Black mga igala, mga suking tigpaminaw nga pag-ilis sa mga liderato sa chairmanship sa matag komitiba. Ilabi pa mga katropa ang pag-ilis sa Senate President pro tempore o gihimong acting mga katropa nga Senate President nga si Win Gatchalian mga suking tigpaminaw. O nang usaw-usaw na to mga igala. Dire karon sa itong pagparikuban sa programang Sentro. Sentro. Ivan Polonan. Sentro. Alas 9:13 na mga katropa. Oras atod ka nato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now in App Store or visit arenaplus.ph. At uman news headlines mga katropa, atod usab ka nato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Paminaw sa mga katropa nato diyan nga kanunay gunin taon na nagasakit ang ilang kuto-kuto. Dili kaha mga katropa, nagaproblema sila. E base ka ng ilang ginakape, baka diabetes gumikan sa katamis. Labi na ng mga 3-in-1 mga katropa. Ay kumpiyansa mga suking tigpaminaw. Ah, mga katropa. E base ka ng inyong paborito nga 3-in-1 o ka ng barato nga 3-in-1, mga katropa, maupanay magmugna o balatian sa imong lawas o makamugna o problema. Dili lang sa health, but sa financial mga katropa. Karon pa lamang mga igala, kung dili gyud maundangan ang pagpangape, mag-ilis na lang kag kape. Mag-Sunthone Gold Coffee Mix ka mga katropa. Nagawas ang ginapahealthy ang imong lawas, ginaprotektahan pa niini mga katropa ang ato ang kalawasan batok sa mga balatian. O siyempre, kining pagpanindot sa itong pamanit, nindot kayo ni mga katropa. Sunthone Gold Coffee Mix, available sa mga butika ngayon man, Shopee o Lazada. At taon at pong dawaton ang mga reports sa itong kabanan, Gikans Patrol. Doon ay pipila ka mga balita, mga kagalan ng atong mga atong kaubanan. Gikan diya mismo sa field mga katropa. Ha? Standby lang mo diya mga suking tigpaminaw. Mga suking tigpaminaw. 9:40 na. Sentro. Mga kaigalaan. Dari ka rin sa itong programa ang Sentro. Sentro. Ay, kalimot na sa pag-like, pag-share, pag-follow sa itong Facebook page o kaning pag-share nining itong live karong buntaga mga higala. Ha? Sa mga nagpaminaw diya, pwede ka mo magpadala sa inyong mga mensahe. Pinaagi sa ito ang Facebook Live karong buntaga mga katropa sa XFM 95.9 Jensan sa programang Sentro. Sentro. Uy, nai... O saan yung bangag ni tao ni o kung kuan? Atay. Sentro. kanang... Kung siya ilunggo, buho. Philip, Philip. Nas Philip sila niya. Katropang Philip, mga katropa. Tunin ko nang kay doon na doy bangag. Sa maning bangag ni. Bangag daw sa face to sa doon niya solidad. Hala, midako. Midako ang bangag. Taod-taod. Ato ng pasudlon, taod-taod, mga katropa. Abuto na ito na before ta mag-start sa atong mga giandam nga balita. Sentro. Eh, murag interesting ning bangag diya sa may doon niya solidad. Atay. Isod ning kwan kanabang bangag mga katropa. Sentro. Mahulog yun ay kasi kwan kung di kakabantay sa mga bangag. Atay. Makakwan na kanang makasakit. Sentro. Mahulog ka sa bangag makasakit. Atay. 9:16 na mga katropa. Sentro. Siyempre, kining nga, maong bahina sa Gapon, mga igala. Atod, usab ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Another kape, mga igala, sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health! Actually, mao gining pinakauna ko nga paborito, mga katropa, until now. Kay, siyempre, sa itong trabaho, mga katropa, stressful man yun. Hindi nga malikayan ang stress, mga katropa. Bisan sa inyo, aman siguro diya. Ikaw ma-istra ka diya. Even estudyante, mga katropa, makasinati, mag-stress, di ba? Pero mangita tag pamaagi mga higala nga masolusyon na mga pikita mga higala ni ining kape nga makapakalma sa atong cognitive function. Baka pa improve usab sa atong brain function mga katropa ang Sunthone Plus Coffee Mix. Kung kalmado ang imong huna-una mga katropa, mga suking tigpaminaw mo function na pag-ayo mo na siya ang hinungdan. Ganong kinahanglan ta mo inom og Sunthone Plus Coffee Mix mga katropa, purong herbal. All natural, not natural mga katropa, walay side effects. Sunthone Plus Coffee Mix, papalit na sa mga butika, ingon man Shopee o Lazada. Nana sa linya, si katropang Philip Oligario mga katropa, kay bangag sa phase 2. Doon yung solidad, midako, katropang Philip sa detalye. Please come in. Live report.
1: Katropang Ivan o mga katropa, nagkadugay, nagkagrabe na gyud ang kabalaka nga ginabati sa mga taga Doña Soledad at dinhi sa Barangay Labangal, partikular sa phase 2 katropang Ivan gumikan gadako o gasamot ang bangag dinhi sa nasampit na area. Sa makita nimo sa akong giindugan na ata diri sa may phase 2 kung gikan ka sa may main road going ka sa phase 6 mao ni ang dalan nga kasagaran maagihan sa atong mga katropa. Pero ayha pa ka makaliko going sa phase 6 mahapitan mo ni mga orange na barrier din he
0: yeah.
1: para punggan ang mga motorista nga makadiretso.
0: Mm-hmm.
1: Kay atong doolan katropang Ivan
0: abang teta. Pila na to ka bulan katropang Philip tong ni aging kuan nga nag-cover pod mo diha. Murag dugay-dugay na to eh. Last year pa ba to? Murag last year pa ba? Bao nagdako na gyud ayo.
1: Mga ano lang to katropang Ivan, month of February.
0: February, dugay-dugay na pod, mga 2 months or 3 months ago.
1: Okay, nag-complain ang mga residente.
0: Uh-huh.
1: Actually, dugay na ni nga bangag diri katropang Ivan, pero katong month of February or March, nagreklamo ang mga residente kay ni Samot ang sampit nga bangag.
0: Kay tanawa ko na. Kay kung imong tanawon katropang Philip diha kanang tamburong bitaw kanang Colbert diha murag nangahulog na.
1: Yes.
0: Nangahulog
1: exactly,
0: na.
1: Katropang Ivan naapil siyang kahulog nga gawas na may poste pod nga nahulog.
0: Mao poste sa kuryente.
1: Poste sa kuryente
0: agoy, katropang kanaw,
1: Ivan. Kahoy kang concrete na poste sa kuryente. Ang kapaitan ni nadamay pud ni mga tubo din sa area kani makita nimo may duha ka individual dito o daga ayo aring tubo sa tubig ni siya katropang Ivan.
0: Yeah.
1: Ang delikado ani makita man gud nato kon usa ka gubok o usa ka humok ang yuta katropang Ivan. Anytime nga doon na nasad makusog na pag-ulan, posible nga kining mga hungno na usab ang yuta katropang Ivan.
0: Lagi yung ting-ulan na baya karon gi announce na baya to sa kuan pag-asa?
1: Ang sitwasyon diri karon ang linya sa kuryente, kaning nahulog na poste, murag iputol na nila ni katropang Ivan. Oo. So mo ni ang sitwasyon. Actually dugay naman ni gireklamo din hiya if mahinumduman nato nagpagawas og pahayag si Barangay Labangal Kapitan Bobby Pacquiao nga ilahan ning ginabubuan og yuta mga truck katropang Ivan para matabunan pero kay sa kadako ani imagine niyo pinaka fit nito kung mabana-bana nimo. Mga ano ni?
0: Sok na daw to.
1: Mga 20 feet. Mga 20 feet siguro ang kalalom ani katropang Ivan, ilang gibuaan nilang tubig, ay tubig na yuta para matabunan pero kay wala gihapon makaya sa sobra kalalom, ani na sampit. Ano na gud nga area katropang Ivan?
0: Nya,
1: kung gikan ka Baryo Blaan, nya mo agi kag sapa, diri na gining agihanan.
0: Adya na lang sila mo shortcut kung magbaktas ka.
1: Gikan ka Baryo Blaan ito. Bada ning lusutanan
0: so, subayo na lang yun ang kwan, subayo na lang ng kana kanang sapa kanang sapa nga na.
1: Yes. Ang kapaitan ni dose lang ni sir. Sobra dose daw.
0: Kana ba katropang Philip kana bang ano sapa na original yang structure sapa gyud na siya? Unsa ba? Nga gitambakan lang og lupa para adunay dalan, unsa ba?
1: What do you mean katropang Ivan?
0: Kanang dalan ba nga na dati na nga sapa o nga gigitambakan ng agyuta para magkadalan o unsa ba?
1: Hindi ano gini siya
0: dalan gyud na.
1: Di ko masayop in the history diri sa Doña Soledad katropang Ivan ingon ani na gid ni siya. Ani ang sitwasyon niya makita nimo ning
0: I mean kanang dalan dati na gyud nga dalan. Dili na siya sapa. Dili gyud na siya sapa. Gikab-kab lang gyud na sa kanang dia
1: Katong nagahulog ang tubig dito, katong kanal naapil ni siya, nadamay katropang Ivan. Imagine mo kining may blue dire nga mga tubo aring sa taas niya, ano na ni? Kalsada na ni. Katropang Ivan. Pero kani siya tungod lagi sa ano sa kahumok sa yuta maunang pero apil na siya sa dalan katropang Ivan.
0: Okay kana.
1: Apil na siya sa dalan. Nagkadugay nagasamot nagahugno ang yuta katropang Ivan. Maunang ang mga residente dool diri sa area nabalaka na kay basin matud pa nga magdiret-diret. So may mga balay-balay pa naman sa unahan. Sa ubos ani katropang Ivan if tita masayop na cover po nato ni nakaadto ta dito katong dunay na balita nga may usa ka lalaki nga namatay sa fish pond da kuryentehan nga primero diri mi nag-agi may balay-balay po ni diri katropang Ivan
0: karon
1: so may aragya pun sila gapuyo tapos paminaw na to, anytime, any first, any step lang nga mali diri, kulog ka eh. Bato-bato pa naman sa ubos. Atong siron sa unahan, may tindahan dito katropang Ivan.
0: Murag ko, no? Sige. Samtang galakaw ka katropang Pilip. Kanang ko, ano, magkita ni mo sa forma sa, ano, sa lupa, murag may sagol nga balas. No?
1: Oh, may puti nga, katropang
0: nga,
1: Ivan.
0: Muna nga murag humok. O, kanang puti bitaw, murag balas ang unod, ana. Kanang pino bitaw nga lupa po.
1: Oo, grabe ang ano dere. Actually, kaning orange barrier, kagahapon lang daw ni Gibutang katropang Ivan mo nang kagahapon nakuratan sa mga residente kay apil ni sa ilahang...
0: Mauto nang utana ko si mga katropang Philip, kung original ba yun niya nga dalan, kaya basig, kaniad to, basig itambakan rapod ba? Kaya kung original man guna nga structure sa lupa, dili na basta-basta.
1: Pero kato if di ko masayob katong pagka U-shape niya katropang Ivan daan na nai misamot din siya. Ari atong storyahan biya pipila ka mga ano. Ma'am, okay lang apidon ka sa ano. Ari si ma'am, taga dirigin ka ma'am? Asa inyong balay?
2: Ano sa Pikas.
1: Ah, sa Pikas lang. Oo. Pero katong mga balay-balay dra.
0: Ah, dool siya dito. Dool siya dito.
1: Oo, ano ni ginabaligya mo?
2: Ano, kanang
1: pinapay?
2: Oo, pinapay kagturo.
0: Palit
1: na
0: diyan.
1: Mamula ka na balaka, kining dako nga bangag diri sa inyo. Basin madamay mo, si bako palayo.
2: Mabalaka man, Mr. Kay nga ano, naaming mga anak ba? Kasi di namo sila mabantayan. Mahulog. O ma'am, nagkabalaka na mo niya. Kami po, basi magadali-dali po niya. Matumpaga na dahil mi. Mabalaka man po niya. Kaya, among agianan. Maglisod na mi mag-agi. Kay usahay diri, di man po mi sa ano diri kay alangan mag-ano ka sa ilang ano man po na nila.
1: Usa man po na ingon sa barangay ma'am, nakaanhi na sila
2: before. Nakaanhi naman sila diri sir, permanente man, pero igo raman sila nga, wak pandaw po nui ano, wak pay budget ano.
1: Kani ma'am, nagkadugay, nagasamot, gini ang ano?
2: Nagkasamot yun. Kay karon magula na po ni karon o ugma wala tumpag na po. So mabalaka na gyud mi kay wala na mi agianan gyud.
1: Amo tong sabat nila sa inyo nga wala daw budget.
2: Wala pa daw. Wala dugay na bayad ni sir. Gamay pa yang ano, gamay pa ang yang tumpag.
1: Usa ka gamay ang tumpag pa ato mandat.
2: Ano dito pa sa ano, dako pa mi agianan. Pero
1: agi pa sa kyanan.
2: Agi pa. Kay akong utol na ay sa kyanan nyo nakasulod. Mm-hmm. Pero karon wala bisag motor. Halos nang ganit tawa, halos di nakasulod.
3: Bitaw.
1: So usa may panawagan po ninyo ma'am sa mga official nato sa Barangay Labangan.
2: So kung mahimo, ilapog dali-dalion kay basi magsamot og katumpag nya. Maluoy pod sila sa mua nga wa may agianan. Nya ay paipon nami. Pako kay mulupad mi. Kinakatawan lang namo ni sir basta may magatugiri mga tana-ana.
0: Kaya yeah, joker mo sa nanay din.
2: Gita naman nila. Kung sa sitwasyon.
1: Oo. Pero ma'am, katong nahulog ka po sa kuryente, kay kinsa to?
2: Kasi, ante. Te.
0: Meral
2: kay
0: kinsa
2: to mo nahulog nga. Ay, kay ano dahil? Kay utol, no? Kung nahulog nga po si suga. Sa akong mangod.
1: Ah, pero okay na mga lead niya sa kuryente niya?
2: Uli, okay naman. Kay gitaod naman.
1: Sige. Sige, ma'am. So amo gid inyong hangyo no nga action na gid.
2: Okay, mao gan yun among hangyo dire. Ang action na gid kay dira gud mi amo sa ano pasulod. Sulod. Kung kanang dira nga balay.
1: Sige. Gusto rin mo katropang Ivan at tuan na to itong ginaingon ni ma'am na gamay nga dalan para makita mo?
0: Ikaw, depende sa imo ha.
1: Yan, tuan na to. Salamat ma'am. Salamat.
0: Salamat no. Habi ko mo tubag si nanay nga poste sa Miralco kung sa Ignite ba?
2: Atay.
1: Ano ang ginaingon ni ano ni nanay nga gamay nga dalan din ni may mga balay-balay man rin katropang Ivan. Ito nga Pikas, may mga balay-balay pod. Pero kung sugatod o damin diri ta mo
0: inay-inay dia inay-inay dia
1: oh may
0: nabaya mo ikwan nabaya mo ilalis ni Toto dia basi itiklon
1: hindi naman siguro ko pag si taon diri pero mahulog
0: ah igsurang-surang kay Toto dia
1: ha
0: ano grabe grabe
1: pero pag Ivan siguro ana pa siya gamay para makaalis.
0: Pero ano na, kung... Abi ko Marcos ang nakabutang.
1: Kita na mo na ito ng area, pag-ngit-ngit.
0: Alisuda na, pag-ngit-ngit. Wala yung mga suga niya. Wala yung mga suga niya, katropang Philip.
1: Na ikatong poste, may suga na siya? may ara man daw katropa kay Ivan.
0: Alright.
1: Kaya dali po sa area sa Ubos, may poste. May suga so makakita gin sila. Pero pag traidor ang tagian ni Palungon.
0: Ang kwan dia, ang pwede mabiktima dia, kawatan katropang Philip nga dili taga dia.
1: Kanagyod, dili siya kabalik. Mahulog
0: siya. Makaigo na lang yun, tagam.
1: Gamay na lang katropa kay Ivan. Tunawa ni.
0: Ang kumpiyansa niya.
1: Gamay na lang.
0: Managod, pwede mo ikuan ang kuan ipaduol ang kamera sa lupa katropang Philip kung siya sa kapino. Kung siya sa kapino.
1: Pwede na natin paduol gamay. Ari
0: Okay. Muran, kanang puti o, kanang puti. Okay. Dali lang yun ay siya makuan. Dili siya gahi.
1: Gamay nga step niyo mo. Dapat bantay kang maayo dari katropang Ivan. Katong ginamin na ako nga kalsada na siya.
0: Kana.
1: Okay.
0: Nabot na yun sa simento. Nabot na yun niya ang simento. Kaya naggawas na ang kwan niya,
1: Grabe ka delikado ka tropang Ivan kining nasampit na area. Dugay na ni na reklamo dili pero karon na pod na saysay sa mga opisyal nga wala pa ray budget kaning, para maaksyonan.
0: Katropang Philip kaning sa tuo bitaw ni mga side sa kamera nato. Asa ni siya padulong? Padulong ni sa ganini.
1: Asa banda ka kaning padulong dito?
0: Patuo. Oh, yeah. Sa tuo ni mo.
1: Kung, apa na dire?
0: Oh, pana, pikas.
1: Asa pikas
0: ni, padre. Asa na padulong?
1: Apa phase 6 na ni katropang Ivan?
0: Padulong.
1: Espina nga eskwelahan.
0: Espina, okay. Padulong Lanton, ana ba?
1: Pwede po, may agihan po going Lanton dira.
0: Sige. Unta ma-aksyonan ni sa atong kan ba? LGU? Siyempre, exactly. Agi sa barangay kay Kapitan Bobby Pacquiao.
1: Actually, gahapon pa nato ginakuhaan og statement, kinatawagan si Kapitan, pero medyo tinti siguro, mauna nga wala pa'y official statement ang nasampit. Naginautang ang DNR, pati ang mga hintundang ahensya, ano na'y pagtutok ang ginapahigayon para masulbad kining problema katropang Ivan.
0: Correct. Ang public safety katropang Philip. Pati ang public safety office. Oo.
1: Okay, tinuod lang tanan gyud ginagamit ning dalan tanan pod apektado ka tropa nga Ivan.
0: All right. Sige, ka tropa ng Philip, salamat sa report.
1: Basta na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santone Task Gold. Alang sa rekyo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si ka tropang Philip Olegario. X FM News. Live report.
0: Ayaw pang tiklo di ato ah. Atay. Umok ba yung daang kwan ang lupa mga katropa? May kumpiyansa. 9:31 na mga katropa sa itong pagbalik ka. Mga balita na mga katropa sa itong programang Sentro Paliog. Standby.
3: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
4: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po doon kaon. Exciting.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull Tinuto Maasim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kaha bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Premium D3, ang bago.
9: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
8: Mas ipagkusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: X-FM.
11: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

Alas 9.36, mga katropa, balik na sa programang Sentro. Kauban gyapon katropang Ivan Polonan. Kini nga maong programa sa gyapon mga igala padayong ginatod ginato sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Inangla na ito mga katropa, adlaw ang kusog nga panglawas, simsog mga katropa nga panglawas. Aron nga mahimo na ito, magampanan na ito atong mga responsibilidad, mga obligasyon, mga igala sa atong pamilya. Ingon man sa atong trabaho mga katropa nga maoy source of income na ito, nga masuportahan na ito atong pamilya. O ganin ang kapital na ito, lawas lang, intawon, ang pigi mga katropa. Yan, protektahi ang imong pamilya. Kaya bisag asa na lang biya mga katropa, doon ay virus, kanang stress mga igala, makamugna mga igala o mga sakit. Igala na lang ka diya, nga kalit lang ka mga katropa, hindi ka ginhawa, maglisod ka ginhawa mga katropa, mang manhid ang imong mga unod. Ha, mga katropa, nga kalipungon ka, kana gumikan dahil mga katropa, ang pipila ka mga factors niya na mao ang stress. Gumikan kay ang ginahuna-una na lang ginato pero may mga katropa ang source of income kung dili ang kapital mga katropa ang kapital nga mao ang atong lawas mga suking tigpaminaw napasagda na nato ba wa tay gina supplement mga katropa dayto nutrient deficiency deficient na kita mga igala yun na tay ginatawag nga nutrient deficiency mga suking tigpaminaw busa supplementohin na mga katropa imong lawas pinagi ng Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Sunthone Plus Gold kompleto sa mga herbal ingredients sama sa mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o espirulina. Daong tabang kini mga katropa sa paglikay sa cancer, high blood, ingon man, diabetes o kidney disease mga katropa. Sunthone Plus Gold Herbal Capsule available na sa mga butika, ingon man, Shopee o Lazada, mga suking tigpaminaw. Sunthone.

Alas 9:39 na mga katropa. Padayta sa itong mga balita, mga kaigalaan, mga katropa. E doon ay nasakmit karon ng mga otoridad nato nga kapin 1.1 na million pesos nga kantidad sa gituang smuggled cigarettes. At tulmatod pa sa anti-smuggling operation sa Barangay Labangal, Ning Siyudad sa Jansan. Ani atong nakalabayang adlaw mga katropa. Sumala pa sa Police Regional Office 12 alas 4 sa hapon. Dali ang gisulong matod pa sa mga operatiba ang balay sa usa ka suspect na nailan nga si alias Lance. Uman nga mamatikdan ang dagang karton sa sigarilyo nga makita mga igala gikan sa tunga-tunga sa kalakat nga bongbong sa maong panimalay. Na-recover sa operasyon mga katropa ang 1,300 dreams sa Fort Cigarettes nga dunay gibanabana ang kandidat nga 1,112,384 base kana sa valuation sa Bureau of Customs. Ginala dayon mga katropa sa mga otoridad ang nasakmit ng mga sigarilyo ganto na sa ustong police facility alang sa dokumentasyon o tukmang disposisyon para yung pagkaroon ng investigasyon aron nga mahibalaan ang gigikanan sa posibleng koneksyon sa maong kontrabando. Sa Pikasbahin mga katropa 940

0: de Francia, Cynthia J. Guiani. Chairperson sa Regional Advisory Group for Police Transformational and Development o kon RAG PTD. Sumala pa kang Police Brigadier General Manibog, pinagi sa Pito Patrol, mas mapaligo ang presensya sa kapulisan sa mga komunidad. Aron nga masiguro ang mas luwas o malinawon nga SOC Sergeant. Ilauman sa PRO 12 ang pinaagi matod pa niini, mas mapadali ang pagtabang sa mga residente o mas mapalig-on pa ang panag-iusap tali sa kapulisan o sa komunidad.
1: Ivan Polona, Centro.
0: 9:41 na mga katropa. Sa Picas Bahin, mga suking tigpaminaw, ambak na tadri katropang Reysa number 5 kay isa rang magyapon ng balitaan eh.
2: Okay.
0: Kita sa itong main topic karong buntaga mga katropa.
1: Ivan Polona, Centro.
0: Kaning taliwala bitaw sa mga mali-malitang kwarta mga katropa. Nya, mga ex-marines o mga politikong nalambigit, ang pangutana, asa ang kamatuuran?
1: Centro.
0: Take it out. Eh, dili naman good kini ordinaryong away sa Senado mga katropa. Ang nahitabo karon, mahimong usa ka labing, let's say, usa sa labing seryosong corruption allegations nga mitumaw sa Pilipinas sulod sa daghang katuigan mga katropa. Ang sentro sa isyo, dili ang quorum, dili ang liderato sa Senado, o dili usab ang bangayan o kung bangi sa mga political bloc mga katropa. Ang sentro sa isyo, mao ang giingong bilyon-bilyong piso nga kickbacks gikan sa flood control projects, mga proyektong gitukod gamit ang kwartas katawhan mga katropa.
1: Centro. Ivan Polona, Centro.
0: Unya kagapong adlaw sa testimonya sa 18 ka mga nagpailang ex-marines, dakong o kundagkong mga ngalan ang ilang gipanglambigit diri mga katropa. Lakip na ni ana mga katropa silang President Ferdinand Marcos Jr., Congressman Sandro Marcos, kaning Speaker Martin Romualdez, Senator Tito Soto, Senator Erwin Tulfo, kaning Senador Antonio Trillanes IV, Representative Franz Castro, kaning Representative Leila De Lima, I think karon gapon, og daghan pang uban mga katropa.
1: Centro.
0: Yang uban yung mga testigo, may angkon pa nga sila mismo mga higala ang nagdala sa mga maleta nga adunay sulod nga minilyon hangtod mga katropa sa sila pa ba nag-angkon gid sila nga sila mga katropa ang deliver niining mga maleta ngadto na sa mga naisgutang mga individual nga ilang gilambigit mga katropa.
1: Centro. Ivan Polona.
0: Mo gani na nga makaingon ta nga natural lang nga dunay mga Pilipino nga magduwa-duha gyud sa maong mga allegasyon. Apan natural usab mga katropa nga dunay mga Pilipino usab nga mangutana. Kung walay tinuod niini, nganong daghang testigo ang misulod sa Senado mga katropa aron nga motestigo? Ilawom sa pagpanumpa usab nila, nanumpa sila eh.
1: Centro.
0: Nanumpa pud sila kagahapon adlaw mga suking tigpaminaw. Mao kini ang punto nga kinaanglan natong tan-awon mga katropa nga walay kulor dapat sa politika. Atong ipadaplin ba ang atong politika nung paglantaw diri mga suking tigpaminaw? Ang testimonya dili pa daw na automatikong kamatuoran mga suking tigpaminaw. Apan dili usab kini mahimong isalikway dayon tungod lamang kay wala pa kini mga katropa na pamatud-an sa korte. Sa balaod manggod, ang usa ka sworn testimony o sworn statement mga katropa, aduna kini bili o aduna siya'y bili nga ginatawag o kinahanglan pa kining imbestigahan mga katropa. Kumbaga, kining mga gipanumpaang salaysay, pwede usab kini magamit mga katropa. Sa nagpadayong imbestigasyon mga suking tigpaminaw.
1: Centro. Centro.
0: Unya, ilabi na mga katropa kung ang mga allegations naglakip mga katropa sa posibleng pagkawala sa bilyon-bilyong pondo sa atong gobyerno mga kaigalaan.
1: Centro.
0: Ato ang mga kwarta gold, ang mga taxpayers mga katropa.

0: Unya, dili usab sakto mga katropa, nga gamiton dayon ang presumption of innocence, isip taming o kung shield ba. Aron dili natubagon mga katropa ang mga pangutana sa publiko. Oo, inosente ang tanan, hangtod mapamatud-an ng sad-an. Diba? Maugin na mga katropa ang saktong proseso. They are innocent until proven guilty. Kung subayon ginatong balaod mga katropa. Diba? Apan ang mga public official, adunay mas taas nga level mga katropa sa accountability. Kung ang ngalan gani sa usa ka opisyal mga katropa na lambigit sa seryosong aligasyon sa korupsyon mga suging tigpaminaw, adunay moral o pampublikong obligasyon nga maghatag og klaro og komprehensibong tubag mga kaigalaan. Sa laing bahin, kinahanglan usab nga susihon o sisaon mga katropa pag-ayo ang kredibilidad sa mga ex-marines. Ngano nga karon lamang sila migawas? Unsa ang ilang ebidensya gawa sa testimonya mga katropa? Ano na ba sila'y dokumento? CCTV footage? Record sa komunikasyon? Flight manifests? Security logs? O dili ka mga bank transactions nga makasuporta mga katropa sa ilang giingon? Kana, maunang dapat mga katropa nga mga pangutana sa mga Pilipino pod. Diba? Kini nga mga pangutana, lehitimo o kinahanglan usab tubagon mga katropa. Sentro. Para masuportahan katong ilang mga gipanumpaan usab mga katropa ng mga statements, mga suking tigpaminaw, para nga mas muligon, mas mukusog mga higala ang ebidensya, kumbaga. Apadadunay usab kabutang nga dili mahimong kalimtan mga katropa. Ang sentro sa testimonya, dili lamang ang giingong pagtahod mga kaigalaan, paghatod rather. Baliktad na noon. Ang giingong paghatod og maleta sa mga politiko. Ang sentro sa testimonya mga katropa mao ang giingong sistema sa ginatawag nga kickbacks gikan sa flood control projects. Sentro. Kung tinuod bang gyud ni nagpasabot kini mga katropa nga ang mga proyektong gituyo aron mapanalipdan ang mga komunidad gikan sa baha mahimong gihimong instrumento sa ilang pagpangwarta mga katropa. Sentro. Dini kinanglang musulod mga higala ang Commission on Audit o CONCOA. Lakip na ang ombudsman pero duwa-duwa taning ombudsman manggod. Anti-Money Laundering Council o guban pang independenteng law enforcement agency. Dili man gud igo nga mag-away ang mga senador mga katropa sa telebisyon. Ang kinahanglan tan-aw nato mao ang mga kontrata, disbursement records, project accomplishments o financial trails mga kaigalaan. Sentro. Makapukaw usab mga kaigalaan mga katropa ang pangutana nga halos tanan nga kampo sa politika adunay mga ngalan nga na dawit, nalambigit. Adunay mga kaalyado sa administrasyon. Adunay mga kritiko sa administrasyon. Adunay mga kaalyado sa oposisyon mga katropa. Adunay mga independenteng personalidad. Gumikan niini, lisod isulting simpleng demolition job kini batok sa usa lamang kagrupo. Apan lisod usap isulte mga katropa nga tanan nga ligasyon tinuod dayon. Sentro. Angay usab nga mabantayan sa publiko kining posibilidad bitaw mga katropa nga adunay duwa ka butang nga mahimong tinuod sa susamang higayon. Posible nga adunay tinuod nga anomalya sa flood control projects og posible usab mga katropa nga adunay mga sektor nga naggamit sa maong isyu alang sa ilang political objectives o kun mga political interest mga katropa. Ang usa wala nagpasabot nga imposible ang usa mga kaigalaan. Sentro. Diba? Karon, legally, ang labing importante nga pangutana, dili kung kinsa mga katropa ang mas kusog nga mutubag sa media. Dili usab kini, dili usab kung kinsa ang adunay mas dagang kaalyado sa Senado. Ang importante mga katropa, mao kung adunay ebidensya nga makapabarug ha, nga makabarog diya sa korte mga kaigalaan. Kung ano na yung paper trail, financial records, o corroborating evidence, seryoso kaayo mga kaigalaan ang mahimong kahimtang sa mga nalambigit. Apan kung testimonya lamang nga walay suporta sa ubang ebidensya mga katropa, lisod, no? Mahimong malisod kini sa legal nga proseso mga kaigalaan. Mao nga sa pagkakaron, dili angay nga himuong bayani, no? Nga makonsider nato gyud totally mga katropa ang mga ex-marines. Dili usap angay nga himuong biktima dayon ang mga politiko nga ilang gidawit. Angay nga pareha silang susihon mga katropa. Tanan sila, panglarason ba? Mga suking tigpaminaw. Paagi na to sa kanabang legal nga proseso mga katropa. Ang kinanglan karon sa nasud, dili ang pagdepensa sa administrasyon o kung ang pagdepensa sa oposisyon. Ang kinahanglan, mao ang pagdepensa sa kamatuoran mga katropa. Kay kung bakak ang mga testigo, kinahanglan silang manubag. O kung tinuod ang ilang mga giingon, kinahanglan usab manubag ang bisan kinsang opisyal nga nalambigit, bisan unsa pa ang iyang apelyido, partido o kung posisyon sa gobyerno. Ang tinuod nga sukdanan mga katropa sa hustisya, dili kung kinsa ang mapildi sa politika. Ang sukdanan, mao kung asa padulong ang ebidensya o kung adunay kaisog ang estado nga sundon kini, bisan kinsa pa ang maapektuhan mga katropa.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9.52 na. Kining maong isgutanan mga katropa, ito diusab ka na to sa Sunthone Vitamin C. Protektahi ang imong pamilya mga higala, dili lamang ha, sa pag-lock sa inyong pultahan mga katropa. Kundi dili sa pag-hatag og taming di akaroon sa ilang panglawas. Kering Sunthone Vitamin C mga katropa, adunay vitamin C, vitamin A. Ingon man mga katropa, spirulina. Usa ka non-acidic vitamin C. Pagkahatag og saktong proteksyon sa atong panglawas, sa atong mga kabataan, sa atong asawa o sa uban pang miyembros pamilya. Sunthone Vitamin C mga katropa, magpakusog sa atong resistensya. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit na sa mga butika, ingon man, Shopee o Lazada.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9.53 na. Wataigong oras sa bilin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro, mga katropa.
1: Sentro.
0: Musunod na ang programa. Nga kung ikaw ako, katropa. With your Maring Erica, Inday Tanini o Tia Daria. Diya sa may XFM Tagum at Angin ninyo, mga katropa. Ha? Pwede ka mong magpadala sa inyong mga mensahe kanila. Kaya ilan ang paghasahasan, ilan ang tilaan daw. Ilang tila, greetings unya. Pati oras, ibinin sa itong programang Sentro. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. May buntag mga katropa. Kalinaw, Pilipinas. Wasalam.
1: Sentro.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, manihil, mandayon. Exciting.
2: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socoteco 2. Ginahawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisita ha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
4: XFM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: XFM.
10: Exciting!
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM.
13: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

na rin sa makausap pa sa ito ang panaguban ang giatangan nga programa diriya sa Isla sa Mindanao. Siyempre mga maring, kini ang kung ako ikaw, katropa live, gikan diriya sa studio. Makauban ninyo ang iyohang mga ex, mga maring. Ako ni si dili ko ex marin sa? Wow, ako kabaluan ng mga malita di ha. Alam ako ni si maring.

0: sa apan dili makapiansaan tungod kay mangunay og silingan. Saban ako ni karon ako ang sparring partner mga maring grabe sa mga guidance yoy maramang talakito. Murag pumpano. Mga igal, atong i-welcome, ladies and gentlemen, si Adaria.
1: Hello! Good morning, good morning, good morning, good morning!
0: Asa ka na yung mic niya, kanawan? Sige daw. Live? Ah, kanali. Imong tree, imong
1: hat. Wala lang, hinay kayo lagi.
0: Hinay ka na, kanak.
1: Ayan, mura pa tagbo. Mura pa tagbo, wala na ba rin?
0: Marakagkuan, marakaga, jungol. Wala mga igala, maring Tia Daria, i-welcome sila bi sa tuang grabe kayo, gipaminaw na gini sa ultimo mga taga-pigas.
1: Mao gini ang gikakubtan sa tanan maring. Halos kayo taglain, lain ang mga kuan ha, mga istasyon. Gikakubtan na gita nila maring, kaya tungod sa ato. Tungod sa ato mga pagkagwapa.
0: Sakto na siya, kana ako kanino, kana mong gawas ko diya sa kanto diya sa may flyover.
1: Oy?
0: Nakana ko nga over naman kaya na sila, oy, kanang taguhi-taguhiyan man to sa kanang common nalang makita na gamay nga ito ang Itmi Games.
1: Ay! Nadi, makita pa rin mo, ha?
0: Bawa kayo pagkahikot.
1: Ako ang maring kay pwedeng pagkataliag yun.
0: Okay, kisa ito pasalamatan sa before anything else, I would like to thankfully
1: yes
0: sa ito ang mga stylist today.
1: Yes. My hairstylist is si Sister Gabby.
0: Mose, si Oo sa ganun si Gabby siya, no? Nagmayo man siya mo.
1: Nagilom-ilom na siya maring, pero architect eh siya.
0: Mayo man siya mo pamamukuan mo. Ako nakita sa ganina, mayo sa mukuan mo. Okay. Pahilo na sa mga hair.
1: Yes. ang akong hair, mayo kini yung pagkabugkot, maring.
0: Sakto. Okay, siya ako sa mga maring. Ako sa pasalamatan ako ang my only hair stylist today.
1: Ay, kasi mo pala maring.
0: Ang Kent Barbershop.
1: Ah, si Ken?
0: Makitaan sa obos sa flyover?
1: Gawa na mo. Ayaw na ma. Ayaw, nagtingog niya akong microphone. Bura magbasag.
0: Basige. Alisi, siguro na itong kuhan.
1: Grabe.
0: Pampiscar.
1: Inay, dito kamay itong last dito, Maring. Itong last dito mo eh.
0: Kinesiya. Yan.
1: Si pagamay.
0: Ano?
1: Ikaw na, Maring. Okay na na siya?
0: Sakto na siya. Kuhan
1: niya. Okay, wala.
0: Pabatod eh daw.
1: Gamay lang kayong duot. Oy,
0: kanan. Naigo ang imo ang tunga.
1: Ay, tunga.
0: Kaya lagi ka maring ay.
1: Naigo good ang state of hormones.
0: Ay, nako. Sabay na mga igala, welcome ka mong hurot ha. Ay mo ga kopyansa diha, ay mo ga
1: lakaw-lakaw
0: diha. Kaya nalami ka ron sa inyo ang mga radyo. Pakusgi ang radyo, liso ang dial. Ayaw liso ang dial, ang volume diha.
1: Ano siya, naglipo ko na mo? Sa dial, volume?
0: Ay, volume na siya, og 10, mga maring ha.
1: Yes. Ihurot yun na ninyo, Maring.
0: Ang tonsa, di pamasok po ang inyo mga silingan, mga igala. Oh, syempre, makita karon diri sa XFM 107.1 Tagom Facebook page. Ang anaw, kanaw takaroon, Tia Daria, sa Tibok, Davao del Norte, o sa Davao de Oro.
1: Yes. Ako na lang po nang ihurot. Oy, ang Davao, madungog ta sa Davao region.
0: Sakto!
1: Kay Kuya, kay ni atong antena, kay pasikasa na yung mag-aliwaros.
0: Si Jungjung, kay Kuan Ani.
1: Kuya na si Jungjung, ay.
2: Mamang masayod, Ana.
1: Ay, wala na. Asa man ang batiri, Jung?
2: Juan Lute.
0: Ano, salamat kasi to ang Tower Man, diyan sa may...

0: salamat sa mga naminaw karon diri sa Agusan del Sur, labi pa sa mga taga Torinto.
1: Yes.
0: Mga taga asa pa sa?
1: Ang diri pa sa Bukidnon.
0: Ay, good morning mga taga Bukidnon.
1: Sa SFM Bukidnon. Ikan diri sa Quezon, Maramag, Valencia.
0: O sa Ikpasugon.
1: Yes, sa Malay-Balay, diri sa Manolo, Port.
0: Og syempre pasalamati ang gahatag ng imong wag guys.
1: Yeah, especially to the station manager of the Bukidnon XFM. Thank you so Maminday.
0: Murag kagburikat
1: Marie.
0: Sa gamaw day.
1: Ha?
0: Murag kagburikat sa gamaw.
1: Rana mo itong gamaw day.
0: Ako kapas limo, niya.
1: Limo, sinin mo ng gamaw.
0: Wala ko kapas niya.
1: Tuloy ang tikid day. Kuha naman ko nasasauna ka ng gamaw ka ng terminal.
0: Terminal day na?
1: Yes.
0: Kung nakaabot pa ko ano, siguro nakajote ko niya.
1: Pero pag naog naman sa terminal day, nagpalib na yung mga napalibot mga kwarto-kwarto.
0: Pina kakabuhan ka duty diha.
1: Wala naman ko ka duty diya, katakadiha, manggugo.
0: Kalang kuha nang kakalang on-call.
1: Ayun, sabah kayo malungan na nila mo.
0: Adi mo na siya magsilos. Ako kayo si Edgar ganyan. Ako sang ginang na. Adi mo siya silosi ako mga pass nga ng labay, Edgar, kayo. Kanang iwita ka sa kuha.
1: Ay, kung ay okay lang si Ade, ay.
0: Uti kayo ni mo ako mga ng labay. Uti kayo sa nakunay mo ng labay.
1: Uy! Sa... Murag, nawala mo na yung tingok ka ni Marin.
0: So, siguro na niya. Kaya maipit.
1: I-follow lang na Marin. Ako na ibahala ka ni Marin. Kana.
0: Nag-i-follow.
1: Or
0: hala,
1: pangit.
0: Hala.
1: Or pangit kinikuhang kuhan. Microphone siguro
0: mga alas 10:11 ng mga maring atong oras, mga higala. Og syempre, text me sa to ang text line mga maring sa 0966-306-9569. Usbon ko mga higala, 0966-306-9569. Og syempre, sa to ang Facebook Live. Comment po niya ka to ng basahon mga maring sa XFM Mati City, sa XFM Jensan og Driasab, sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Yes!
0: Hindi ato ang tulaman nun mga higala. Wala ito na isang ikuan ba itong usok bayot na upaw?
1: Oo. Absent ang isa kay ikuan. Gikalintura ang ulo.
0: Ano ba kung magpapataligsik? Manasang nga wala na i-hapin ang iyang ikuan.
1: Nabasa ang hubon.
0: Masa na marag
1: magpapanagoy? Asa naman kato siya, oy?
0: Masa nagpapanagoy?
1: Orang lain lagi. Ang tiyo ako kasabot eh.
0: Si Liok daw.
1: Ay, saan mo dahil? Ano mo liyok man siya?
0: Ay, basig ba dahil? Ay, pwede sa imuha kayo, tiya.
1: Ako na lang ibalik.
0: Ibalik na imuha kayo. Masa yung brand na naman, surfy? Sa surfy? Assure di ay na, ay, nako. Ay, dili mo lagi na assure. Why assure lagi?
1: Ayaw naman. Okay. Kaingon mag-auksyo. Lain lagi tingong nabaram na yung mga radyo sa kanabuak. Kanang radyo ang kanabuak, oy.
0: Kaya piskar.
1: Oo. Kanang nabali ka nga. Marag na maligyan pandisal malonggay.
0: Masa doon o? Nagagid siya. O, nagagid.
1: Sama na.
0: Sige, mo kuhaan siya. Mo sound echo. Mo echo back siya. Malagot na ba rin na to ang mga listeners na to. Hi kang Jan Burlado, grabe, haha, comment lang ko na ano. Anyways, thank you.
1: Ha, ingaw na si Gatoka. Gatoka.
0: Gatoka ka nang, wala siya itog niya, kakuhan siya ay, gaduka man na ito. kang Babski, gidugang pa niya nga, shout out mga maring.
1: Ana po si Matt. Si Mata Mitch, asa si Maring kanini?
0: Hoy, kay nasa'y uncle siya today.
1: Napa-scrub the floor pa siya. Napa-scrub siya hang tiyan. Adilis siya ang ulo di ay.
0: Napa-pay ba scruban ato?
1: Siya ang ulo?
0: Murag lapad-lapad biya itong yang uday.
1: Ang yama kong ulo marin yan, murag tugpahanan si helicopter.
0: Sa murag kwan? Murag airport?
1: Airport.
0: Ay, nako. Magagalak niya ito ang tulumanon. Hatod ni kanato mga maring sa... Ha?
1: Maring, ato sa tirahan niya. Wala mo siya maring.
0: Kanino? Hindi na, balik ka na ito. Balik ka na ito.
1: Mabalas siguro. Mabalas na. Mayroon na ba ko sa inyo ando ang maring niyo kung ibanatan?
0: Mugani na. Ako rin niya. Kung huwa ko dito, magiging mong ka-problem.
1: Ayaw naman. Maraging wala na may tabo, maring.
0: Lawas siya ko ano eh.
1: Kaya wala. O may kamulumunos handos niya, maring.
0: Mga maring, kinato ang programa hatod ni kinato sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes. May lamig
0: kaya ang Santon Gold Coffee Mix, Tia Daria.
1: Yes, kaya dili lang kay lamig, naapagay pang pagwapa.
0: Ganina, ako ang giinam na ko ang The Big Last One.
1: Uy! Ano di ay?
0: Giinam na ko ganina,

0: ako dyan gidugay, gina ko hurot. Uy!
1: Ang sa?
0: Ako dyan gikutsarat. Uy! Gikutsarita, gina ko tiya dariya.
1: Pero nga nagkutsarat. Ako ang nagkutsarat mo rin.
0: Ay, kanang naabot siya, kanang parat-parat.
1: Ay! Ang kutsara mo ngayon ni parat-parat.
0: Ako dyan gikutsarita, aron nga dugay mahurot, aron namnam gina ko ang kalami sa to ang kapinga. Santon Gold Coffee Mix. Palakpak po mga binayalang.
1: Yes, palakpak.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga marin, dunay sangkap, tiya darya nga.
1: Lota tayon. Oh, collagen.
0: Anyway, mga marin, mapalit na siya sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. O mapalit sa da siya sa mga nakalaiya nga mga XFM stations.
1: Yes.
0: Ay, nagbaligya naman ta. O mapalit sa dasya sa tuang Yes to Health Clinic, mga maring sa Tago, makitalmidria dool sa Mr. DIY.
1: Wow, yes. Diyan lang yun sa entrance sa supermarket.
0: O mapalit sa dasya mga igala online, ahadapit tiya dariya.
1: Sa Shopee o sa Lazada.
0: Sa may ladder sa ilalong mo.
1: Pero ayaw magpalit ha. Kanang sa kanang magpalit sa online. Pili agin niyo nga ang nakatatak Yes to Health.
0: Sakto tiyan.
1: Kay daghan na kaayo ang mga piki karon.
0: O dahan kay mga piki. Ultimo.
1: Yes.
0: Mga feelings piki na sabdi ay.
1: Yes.
0: O dahan kay mga.
1: Pati yung gugmas ako a piki na po.
0: Sa man niya ako ang live. Dari lagi ni pula.
1: Lain lagi ni buhok ni. Kuan ay isi marikika. Katulong kayo oy.
0: No. Ay na pula na siya dahil. pula na siya. Anyway,
1: sige pa tapahan ani Maria.
0: Ayun lang sa mga sa pag-comment sa to ang kuan hatukod kay taud-taud sa mga pagbalik mga Maria ato ang ipabuhagay da kaninyo ato ang Demeritus and Friends. Apa sa di pa ato sa daing dabu-dabuan si Master kay wa man siya diri. Nakabaw ba kabayot?
1: Sa man amaring.
0: Ganina nag una sa nilakaw ganina nangihi man sa diya sa CR.
1: Ah, siya?
0: O, gilit-lit na ako lagob na kaysa lubot. Uy!
1: Hoy! Nakita ang huluganan sa tokens.
0: Nakita ba ito na dahil yung siya nga, wala na tagsara dahil muhug siya hang pisaway pa. O, saan pagkakita ng hit-hit pang kaayo?
1: Ay, sis Gabi eh. Lain lagi kaya managhoy.
0: Lain lagi, ay murag na gano'n lagi mga siloy diri sa...
1: Para niya, printer ay...
0: Oh, lagi mga silo.
1: Ang among mga kwan, managoy mo na among mga mic diri sa mani.
0: Anyway, mga mari balikan nato. Ang yahang
1: feed, feed back.
0: Wala man siya. Ay!
1: Sakit kayo.
0: Sa mic siguro ni Imo Diatia Daria. Sa mic sa ay nato ni di ba kay mo kwan diri sa mo feedback ana. Sige go.
1: Ay!
0: Hinayaan ako.
1: Diri ko mapakuha. Full naman? Full? Anay lang gamay.
0: Gamay lang.
1: Okay.
0: Okay na.
1: Grabe. Okay na lang.
0: Ay,
1: para madala.
0: Mga maring alas 10:18 ang itong oras ay maghawa sa itong pagbalik na ito ang live.
1: Atong daw masundog ang kuwan?
0: Balikan na ito siya.
1: Balikan na ito siya.
0: Alas 10:18 ang oras. Ako si Maring Erika.
1: Kino si Tia Talia.
0: Excited.

0: sa kolohikay, mga maringa. Siyempre, kinikantahan ni kanato mga higala sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C, aron nga mas maligon pa nga ang immune system, mas mukusog ato ang resistensya. Inam ta adlaw-adlaw, mga higala, mga maring, o Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Alas 10:21 ng atong oras. Welcome ka mga horod sa tuang Demeritus and Friends.
1: Yan. Tsaka na mo. Klaro. Klaro ka maring.
0: Lahi lagi mo.
1: Lahi lagi ka maring. Ay, naglibong na lagi ka maring.
0: Before anything else.
1: You would like to greet?
0: I would like to greet.
1: What kind of greetings that one?
0: Kanang great.
1: Great or great or great?
0: Kanang great.
1: Ah, great.
0: Kaban sa 8. Hi, kang Nita Balirosa, no comment. Hehehe. Si batig naong diyan sa Mati, sa Madang Public Market, ang pinaka batig naong diyan. Wala lang.
1: Yes. Ato ti bayao na ginaina siguro pa rin taga mga Mangat City.
0: Sige. Talong tuliya ba?
1: Dire sa Madam Market. Dire sa Central. Sa Mati City. Huwag yung panandot ang mga sikat na to, ang mga bau-bau drivers. Namin yung masila na kanunay.
0: Mga nakaturbo men.
1: Yes.
0: Hala, pakishare po sa to ang live sa Facebook, mga maripaliho.
1: Yes.
0: Share, uy.
1: Share na to. Dili lang kay kamo ang ma-enjoy.
0: Ay, na po din mag-drama.
1: Share ninyo din, ha.
0: Mag-drama to dili ang aduhara ang viewers.
1: Huwag bisan pa, no? Samba, dili lang kay sa Mati City.
0: Sa
1: General Santo City. Napunta din, ha, no? Nagkapa-kapa.
0: Og bakit an punta karon sa bakit an pata sa kuan sa katong lain natong mga page?
1: Yes,
0: sa page 1.
1: Sa page 1 hantod 100 page. Ingon na sa maring.
0: I-search niyo ang mga page.
1: Yes, i-search niyo ang mga page sa page 1.
0: Maring, ako'y kuan ba? Ako'y nagsipi kay Iladay. Ako na siyang classmate kani adto.
1: Siya?
0: Yes, classmate ako siya kanya dito. Dila ko magsaba sa pangalan niya.
1: Ay, initial. Pwede initial. Hata kita para natay clue.
0: Okay. Bye niya siya, bye.
1: Bye siya. Bye siya. Okay.
0: Sige siya tsatsakuan. Sige siya, sige siya ka ng... Sa di mga sikreto, anong ka ng gwapa daw ko. Sa di mga sikreto, nga blooming ko na permiti akong dagway. Basta ko na yung mga sekreto nga permente ko na ko bisbisan sa kuwa.
1: Oy!
0: Pari-Edgar ni mo.
1: Kasi rin. Kasi rin. Kasi rin si Kima rin. Ano rin?
0: Kigon?
1: Dili ka na kigon? Dili ka na kigon marin? Ano siya marin?
0: Ano siya? Usa di akong gitsika nga. Usa di mga problema ni mo sis?
1: Ano siya? Sabi mo niya?
0: Ako man yung batsmith kanya ato. Katong kuan pa ko. Katong batsmith ako sa 1980s. Anak ko, hoy ka nang meet. Ayaw pag-ana meet ba kayo? Maproblema po ko sa mga problema.
1: Di
0: ang problema niya kay ang iyang binoculars, tagsara ko na mo dukuan siya, ha?
1: Uy!
0: Tagsara mo, kanang delete na mo kuan ba? Di na, mo, oh, mo kalinga daw.
1: Kalaro ang maray, naglipo.
0: Gusto sabot na ako nga, mo, ikaw na mo patong ba?
1: Niya? Ay, ikaw na anak.
0: Wala na yung romansa, uy.
1: Ay, siya sa ato pa shoot, Ritzo, bro, basketball.
0: Kahit nagkurog-kurog nga man,
1: Uy!
0: Diya gusto man niya nga ka nang naagoy kuan ba? Naagoy ka nang...
1: Night penetration.
0: That's right.
1: Yes. Basi, ang iya hamaring, nakabalo ko si tawagan hamaring, dikit sidlit.
0: Dikit sidlit. Dili man niya, ang problema niya sa iyang niya kay kanang dili ka ayaw mo kuan na iyang banas siya habi.
1: Ako ka na kaya, yun ang nakaganiya nga.
0: Tagsara.
1: Wapay pagpatong, sidlit ba? So, dikit sidlit.
0: Dili mo sig... Dili yung nga ana na yun. Kanang, ang problema niya kay...
1: Dili kabalo. Basi dili kabalo mo gamit sa tila greetings.
0: Ang iyang bana, dili ka ayaw mo kuan siya, dili ka ayaw mo ugay-ugay ba?
1: Ay! Lain di. Basi na ilain team.
0: Di, muna ka problemahan niya. Wala ka po na iya managipa-surveillance.
1: Ay!
0: Wala ka daw po yung mga gadawa o laing team?
1: Basig na yung laing team na. Wala sa kabalo. Basig na yung mga personal grudges.
0: Sus, karoon na rin. Usa ka doon at masasabay.
1: Oo.
0: Nito sasabay ha. Dito ka, gipakapin ako sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, kita ka. Pag-grenin mo.
0: O niya kita gaapay na ako siya og turbo. Para mainam lagi siya ang banakil. Yung mo niya ang problema kay Maring, Maring Erika, dili lagi ko tag akong bana ba, dili jud kay ko ginakuan ko. Basta usa ray pang problema niya. Kanang ko susuk ba Maring kay ako jud gikuan Maring. Namalay mga CCTV ako ang CR Maring.
2: Oo.
0: Mura yung niliganahan ang iyang bana sa iyahan Maring mo kuan-kuan Maring.
2: Kaya ano Maring?
0: Kaya lagom na siyang lubot.
2: Ay! Saan na lubota Maring? Kasi kita huluganan na sa katong nasa bidyukihan.
0: Gaspang ka ay Maring.
2: Mura, ay! Murang liyak!
1: Liyak 120 or?
0: Ako yun nga.
2: Lapit yung katawa ni Wilma Joaquin.
0: Wala na ako siya, kasi siya ma-offense siya ba?
2: Ayaw, Maring.
0: Wala na ako sa sulti nga yung ana.
2: Dapat, Maring, pag pagkakita ni mo. Kati-kati ka kuha Coens.
0: Coens?
2: Coens.
0: Saan ang Coens?
2: Iholog dito sa iyang...
0: Niya, matiyaw dyan ay...
2: Dear successfully.
0: So, Saron.
2: Kapala ka, ang last, Maring, kasi pagkulog ni mo? The Bluetooth is successfully connected.
0: Kanya, nalil yung makabuta nga. Dantiyeng. Ay, ako mga Maring. Ang problema di ay Maring. Kaya dili ka yung mahimasima sa ang iyang banakal sa iyang kuan kay...
2: Tapulan siguro, Maring.
0: Gaspangon din siyang kalawasan, Maring.
2: Ay, basi... Basi ang pag-uwi ka mo yung masimas ka. Masamad ang imong kamon.
0: Buko-buko sa buhaya.
2: Uy! Grabe mo na baga... Baga pa man na yung naspani.
0: Ang iyang sampot, Maring, mo nagbuko-buko sa kamprag. Ako sa giingnan nga, hey Maring, kanang kaya lagi ma-offense siya ba? Gitagaan ako siya o gato ang sabon niya. Clear skin.
2: Wow. Diha na yun siya manipis ang panit.
0: Ako sa ginaan nga, inusnos niya sa mga panit ni mga bagaon.
2: Yes.
0: Sama sa
2: kaya
0: siko.
2: Ang clear skin herbal soap. Maring, makatabang din na siya.
0: Sa siko, sa kilikili,
2: yes.
0: Sa mga kigo.
2: Samot na, giyahapag din ng adungagan sa santo na gold coffee mix nga na ay glutathione o collagen.
0: So,
2: samot yun siya kagwapa.
0: Ingat na yung mga problema, mga Maring, labi pa sa mga asawa karon. Dapat po di ay nga, dilit ay mo maingon nga magpagwapa mo tungod para sa ubang tao. Magpagwapa din mo para sa inyong mga bana.
2: Yes. Usahin na lang ka na ulit sa bana. Dili yun may laptan.
0: Mao man.
2: Gani.
0: Kaya ako gani. Kanang unsay. Ganda ka maraming mga manok si Parit Garni mo, no?
2: Yeah, maritis po na si Kang si Kenneth. Oh, ano si, si Dora o si Shakira. Borag si Shakira.
0: Wala po ni...
2: Borag si Shakira O'Neal daw.
0: Ang bayot ni comment na sab siya.
2: Ni comment?
0: Na problema na pili siya.
2: Para aruing ng lalaki.
0: Okay, muraga.
2: OMG. Sabi na OMG gani, Maring?
0: OMG. Ang buto yun. I-search sa sila ito ng OMG.
2: Ano si Wilma? OMG daw.
0: Imo, muragahi. Ano?
2: Ay! Ayaw na ba? Daon siya mga kanang kangkong nariya. Sabi, basahin daw, Bia?
0: Asa di ingon niya, uy?
2: Naglipo ko sa Yankee type,
0: uy. Uy, si, di man ako makita diri. Pabor-pabor man si Mark Zuckerberg, uy. Di man ako makita diri. O ba ng mga
2: bisa? Basi ka na ang kuhan ka.
0: Hindi siguro ato ang internet.
2: Basi siguro dito na po ka sa Picas kasi lingan nag-internet.
0: Ngit-ngita po niya akong cellphone, uy. Mura manig lubot ni kuhan.
2: Lubot ni? Ni Master?
0: Mumura.
2: Ah! Nakita mo ko na kung lubot ni Master.
0: Ana siya nga... Ang naong Samarites, si Melma, Wilma Joaquin. Salamat kay Ma'am Wilma.
2: Yes.
0: Alvin Gook, naunsa, naunsaan kahal, kahal kong diri.
2: Ayura kay Agbagag Tag
0: na katong. Kung siyong
2: wila ko na na, ay. Ay, wala ko kasabot siya ako.
0: Kung nadool pa ang Itmi Games ni Alvin Gook, ipit ka na ako dahil. Ako
2: wala po ka kasabot.
0: Wala, uy.
2: May panik si Ate Wilma. Ano si Ate Wilma, oh?
0: Ano siyang pugsit daw?
2: Ano siya? Ay, pugsit! Pugsit din na siya?
0: Pugsit lang ko daw eh.
2: Ay, wala eh. Di pa yung kanan siya, Ate Wilma. Naka na pugsit naman na eh.
0: Sana all, Wilma.
2: Yes. Sana all na pugsitan.
0: Oh, blain pa yung ato, mga Maring. Ganina lang ni text sa ako aday.
2: Sikin sa CK?
0: Dili, oh CK, that's right. Ay? Yeah, kay mga 3 days na siya masiguro gahatag ko si Al Sabun. Uy.
2: Sikin sa mga CK, yapon.
0: CK! Ano man kung inus na siya sa mga bagaong bahin sa imong kalawasan nga panit sa masimong siko. Sa mong liog, kilipiliog, kigula.
2: Ikaw na lang ganyan kapag ang iya.
0: Maring.
2: Kung saan na Maring?
0: Ang daw siyang bana, wala nakalimot daw o ganang pamahog sa mga manok.
2: Uy!
0: Kaya sige naman, happy-happy yun siyang sampot. Kaya hamit
2: naman tayo. Kaya sinaw na kayo? Ay, ma. Ay, ma. Sa ulo ni Master ang kasinaw.
0: That's right. Uy! Murag, ana, maringo, ana, no, no.
2: So, ato siguro ba natin? Wala man siya diri.
0: Yes, mura na nag-antang ni Master ang kasino sa iyang sampon.
2: So, mura buko-buko gihapon.
0: Sakto.
2: Buko-buko sa bakukang.
0: Ka, Master, kadili man na puti iyang ang ulo.
2: Lago-lago ba?
0: Lago ba na?
2: Saan mo gitawa ka na marin? Kanayang ulo marin ka ng... Kanang... Kasi tawa ka na ka ng itong kasino marin?
0: Ito mga sino.
2: Bakukangon.
0: Ito. Ay, mura sa ganang bakukang laki, ano?
2: Bakukang laki. Ito, why? Bakukang away sungay.
0: Ang laki kay, kung ano, ang bae kay bakukang maring, gaspang man na siya, ang ganang mga pama, kanang buko-buko. Ang laki nga bakukang maring, mura na siya, Hilux. Ay!
2: Sino? Mali, Hilux. Good morning, mga maring. Sa Senador Gane, maring, bisag, pikpaki, pag, legit sa manaway?
0: Ako'y basa, biya ako bahala ni. Josephine Pero Vicente de la Rama, yun siya, good morning mga maring. Sa Senador Gani, maring, bisa paki mag... Ikaw rin ako'y basa, biya, nag-uta. Ay,
2: hindi mo sila ka ba lumag-type, oy?
0: Tungkol sa ka-excite nila nga makauna nila ha, mga greetings.
2: Ilang greetings, ay, excited na nila. Ay, hindi mag... Bukan lagi sila ay mga buhuon.
0: Ano pa si Alvin Gokpog City ko mga maring bikay nagawain si Itnigin sa...
2: Ganahan po siya maring.
0: Are you boring? Salamat kayo, Alvin Go. Thank you.
2: Salamat. Bisan pa kayo, Josephine. Nga wami kasabot. Sino ang gitay.
0: Ito, oy, salamat
2: kayo. Naglibog me.
0: Salamat kayo sa inyo, ha, mga pagtagad, mga maring.
2: Yes.
0: Kami diri, wala ba yung kasabot na yung mong gibuhat, pero kamo, gisabot, gibin ninyo.
2: Yes. Huwag wala kayo mong kabalo, ha. Na naglisod ba din diri? Naglisod mi og usahan pagsabot sa mong sarili.
0: That's right. And paki-comment din sa inyo, paki-share sa to ang live. Eh. Paki-share sa to ang live mga maring kay aron nila
2: medyo. Maring nakasilimo ang lagi ka maring kay.
0: Wan mo ko tila good oi. But anyway, ang ato ang Demeritus and Friends today, hatod yes. Kanato sa mga maring gawa sa Santon Vitamin C, hatod sa tudo kanato sa Turbo
2: Main Enhancer. Yes.
0: Ay mga paring, ayaw ay ng lucky ka kung imong gigargana din na mo gahi.
2: Kung gusto mo lang mugahi na Permi, tumari ang Turbo Mail Enhancer. Ay, ang Turbo Maring,
0: yes.
2: Pang kalso sa bao-bao.
0: Hala, oy.
2: Di ko kalimutan na Maring.
0: Apila mga kalso ng RE.
2: RE, yes. Mga stallion.
0: Yes.
2: Mga chariot.
0: Kagwapa ba si mga maring today, aba? Si Franz Timbal?
2: Franz Timbal, ay!
0: Thank you! Salamat
2: kay Franz, kayo na imuang nakukita ang imuang mga beauty.
0: Si Franz Timbal nga, dahil niya, katotong gyan to sa kuan, sa...
2: Sasa?
0: Sa San Isidro ba to? Itong gigipakanta, tali ito, ah, gikuanta. Ito na bistat, ah.
2: Oh, katong... Si Kapitan, dahil niya?
0: Si Timbal ba, diri asa may kuan, sa San Isidro ba?
2: Lagi, asa katong diri?
0: Si Tim... Diba persa mo ko na di ha?
2: Ay, diba persa na. Kainom na magawa niya.
0: Kaya medyo layo ba nga gipakanta tago sa usa ba? Kaya limot na ka nga, doa ka...
2: Ay!
0: Doa ka tatong ba yung mga kaon?
2: Ayun ka na, Maring. Kaya madunggan sa sisinan, Maring. Nakainom-dom na ko, Maring. Na ang nilang speaker nga maabot sa Pikas Kanto.
0: Yes, sakto. May action
2: ko kabalaka. Grabe, kaya may action ko kabalaka, Maring. Kaya yabag-yabag mo yata. Nadungog yun dito sa Pikas Cruising.
0: Basta kayo gikantahan yun ni Paribubong ni Tualo.
2: Oh, iya kan si Paribubong. Sa ito kikanta ka niya?
0: Nakalimot ko itong kanta niya.
2: Parang Memories of Your Dreams.
0: Parang is now and ever.
2: Masiga in of the world. Never. Ikantahan pag yun ni Paring Gab dito o guan. Kinausa to yung kanta ka ni?
0: Kalimut ko itong
2: kanta. My way ba to?
0: My way or your way?
2: Your way.
0: Tilaay ko niya maring kay Gita Gifted na ni ako ang It Me Games. Aba. Really, hi na. Oy, lahi na.
2: Dahil si Guok lagi, oy.
0: Danilo Rias, hi idol. Hoy, hello sa day mo Danilo Rias. Salamat sa imang pag-comment pagtanaw
2: sa. Yes, idol. Idol, lika. Mara na Mura na kasi Dolpiana.
0: Mura tag si Babalo ano yun. Kaya nag-idol. Si,
2: Fake manggod na. Pang tulion tamoron. Ay!
0: Ayaw, uy.
2: Unya na siguro mabuyan ng tali. Nakatali pa man.
0: Ayaw kayo sakit.
2: Dali. Sakit pa dahil maring kay... Di ba kanang sa kanang pakang marin kay bunal-bunalan pa man
0: sa to. Kanito ako kay pakang gid lagi day uy.
2: Oy, ya pang man kuditan, kuditan.
0: Kay pagpakang sa ang nagtaha, ang nagtahi, ang nagtuli sa kuwarter kay kanang kapitan man day.
2: Oy. Oh. Mayo pa din siya mga tuli.
0: Kuha siya dako kayang bunal day.
2: Oy.
0: Niya kay pagbunal niya kay nawa lagpot man ang kutsilyo. Ang ako ang itmigimis may nabunalan day.
2: Oy. Bigani. Bigani kuwan ang buak day.
0: Na ako ana na napakay gamay.
2: Ay napakay gamay. Usa ka. Wala na bang ipahato dito sa.
0: Usa ka matan-aw dai.
2: Ada pagana ka maning ni.
0: Ayo oi ke basi masuk ko si.
2: Dali sa lain lagi na marin. Ang kanang dan na pala isa siguro maning.
0: Birok ni oi.
2: Be birok ni.
0: Sana na lain na pala anang sige o gahi. Haha sige man pod pangisog. Abala si
2: lain. Ah si Wilma ha mo. Ikaw ha, nakapungsit. Pupungsit na ka, hindi ka mudo nga kapadyog ka.
0: Murag, nakapano ka mapalit, Ma'am Wilma, para sa imong bana, ha?
2: Oo.
0: Kalayo lang sa imong mga plano, Ma'am Wilma.
2: Yes. Palitin na lang na imong bana, di ang turbo nail enhancer.
0: And so, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa Tuan de Merites and Friends.
2: Yes.
0: Og, katong bahin na ito sa Turbo Main Enhancer, mapalit na sa mga parmasyong butika sa tibuok ng Pilipinas. Ay, kamong hawa mga mali sa itong pagbalik. Ito ang Tila Greetings.
2: Tila Greetings.
0: Pasadi pa, usang kakanta sa itong ipainangod, gikan sa militar.
2: Yes. May mga kanta mga militar rin, no?
0: Ang awit na ganayon, Sunday. XFL.
2: Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Aileen, usa ka sa Clare Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: X!

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Salamat kang Peri Harem sa imong kanta today. Marbaga marag na isbog budak wangit migim sa sige subay-subay sa imong kanta. Oy.
1: Kay kataas sa iyang tingog marin.
0: Taas mo niya yung kanta.
1: Ay, ano ba yung tingog sa na marin? Sa
0: karon di idea na?
1: Sa lalaki pa po.
0: Katong wala pa ka undecided pa ka.
1: Undecided pa. Karon na undecided lang gihapo.
0: Pero sample naman. Sakit lagi ako ang panginginan.
1: Honestly! If you... Ito sunod yan nga lyrics, Marie.
0: Some missives.
1: Honestly. Sorry, Marie.
0: Say love in me.
1: Ani mo ba rin? Paupira magkukuha sa kuwang... Sa kuwang... throat.
0: Me too.
1: Yeah. Eh, gusto ko munipis ako ang tingog, Marie.
0: Karon lagi, bagat naman lagi kaayo.
1: Na wrong spelling ang doctor.
0: Ako
1: lahat may yung gulgul mo niya marim.
0: Kabala ka marim sa kukunaan nga mga singer.
1: Kasama na marim.
0: Si Edie.
1: Jerez?
0: Edie Garcia.
1: Hindi mo na singer marim.
0: Kasama mo na marim. Kasi kamala
1: alis kita itong Edie si... Basit Edie Pregrina.
0: Edie Pregrina di
1: Ambi, ambigin ako si Edie po nga kanang
0: kuwan. Ako yung mga kanta nga ganahan.
1: O, saan mo niya nga tama rin?
0: Kanang... Come what me.
1: Come what? O, saan mo nga? Espin mo na marim.
0: Na.
1: Pamatod eh marim daw, Bit. Pamatod eh na tinuod mo ng idol ni mo siya.
0: Two lovely flowers bitaw kong ganahan.

0: sige, tokare ra di amaring kung motoon ako kanang.
1: Dito sa ikaw motoon nga grahan ko sa
0: mga. Tokare maring kung makita o madungog sa ato ang mga followers din ha. Oh.
1: Ayaw ko kagita maring.
0: Okay na. Nagtanaw ba yan si nagtanaw pa yan ang pikas nga radyo.
1: Since birth, hilig
0: din yung mga katanya. Nagtanaw ba si Vincent Mulya. Ano siya, pasyata ato yung mga katropa. Ang bisang pa ni Nancy. Ay mga maring, Rika, og Daria, makalino kayo wala mawala gud akong kakapoy nang laba mang gugo karuan, no?
1: Ah, bisag mi nang utan.
0: Para, bisag wala ka nang laba or nang laba ka. Pila siguro nga mo.
1: Salamat kayo ni mo diha Nancy. But anyway,
0: hoy mo ulan.
1: Dili ka mo tuo nga maring grahan kay kuan ang kanta ni kuan.
0: Mga gani, mare, patunay na nga kanang mga singer jud ka sa una.
1: Anya ra? Kung gusto siya ka, kung i-search diri asa...
0: Gaya, amin ako nag-search. Ito saman nito yung mga ipantay. Pwede nito mao.
1: Sa kuwan.
0: Nalina naman ka.
1: Sa kuwan diri asa...
0: Ay, pantali, Marie. Kahulat niya sila, Marie.
1: Ay, paabot pa niya kay amuan yung programa.
0: Ay, suko. Basta ko lagi ka, Marie. Ay.
1: Ako sa i-search, Marie.
0: Ang unsa maring?
1: Kanta ni paring Edie.
0: Ah,
1: kamulo ba ka na si Edie maring? 31 pa yung edad maring. At sulala na siya maring. Kaya na-disgrasya din na siya maring.
0: Uy, yes,
1: but anyway.
0: Saan mo na siya? Kana hit and run.
1: Na kuan siya na-disgrasya. Wala siya ikaw. Spoos car man.
0: Ay, spoos car.
1: Sakyan niya.
0: Sa ato patulak-tulak lang dahil ito kay spoos car man.
1: Na ako'y kanta diya. Ganahan, jigunin kanta.
0: Sige, lugaya ka kakulat sila maring.
1: Don't ever go.
0: Sige na. Patunayin na maring.
1: Pinungod sa mga viewers din yung kantahan.
0: Yes.
1: Don't ever go. Ay na, may advertise. Uy, may advertise. Ato nang ipinungod sa Marie. Yes. Unya, ikaw na po unya.
0: Wala mo kay bayad-bayad. Good. Dapat premium imong kuhaon, Marie. Premium.
1: Di na lang ko mag-YouTube, mag-OurTube na lang ko. Kiding kantahan ko na ipinungod kang Wilma Di Suyo.
0: May pa si Wilma kay Eddie Jacar.
1: Unya, doon na po kay kanta, unya, basi niya kayong kagawa. Basta man eh, uy, wala lagi tingog, di akong silpon.
0: Lahil lagi nagtingog ka rin, Maring.
1: Yan ang kalil lang kayo kay. Nakuha na akong silpon, Maring, na hack na isa.
0: Uy, nana.
1: Awa.
0: Uy, sino na rin?
1: Love, don't you hurt me.
0: What?
1: Please don't desert me. You.

0: Tawan.
1: Undang yang namarin kena nga tawan na sila marin.
0: Sipo na kaya sila. Ima, unsa imo ang
1: ayaw ima. Ana pa si Nancy.
2: Uy! Uy, mo ulan!
1: Ana si Nancy.
0: Ayaw, ana Nancy. Grabe. Kuala ka sa kumbay sis.
1: Murag di sa kangay si mong tingog marin. Kaya paulanon man daw marin.
0: Ikaw na lang marin, B. Ang sa'yo mo mga kanta niya.
1: Ayaw na lang maring kay basig mo dalugdug na pod maring.
0: Wala ay naman panahon man basig mo.
1: Wala ka pana. Basig makulit na pod nga basa. Basa biya kay ko gahapon maring.
0: Uy ako ang tibak oi na.
1: Ay wala man ang silbi akong jacket maring.
0: Ako tibak akong gihalay sa bumbong kay kaon sapato.
1: Kamo ka pagabot sa balay maring. Uy tagatuhod ang tubig maring.
0: May nyo kay tagatuhod ra.
1: Sa inyo day.
0: Taga Hait Miguel.
1: Kagilaw ka to, Mari, ka nang basa-basa ka pilit-pilit.
0: Sakto. Anyway, welcome ka mga horod sa toang Tila Greeting.
1: Yan. Okay. Kabili naman ang tanong.
0: Anyway, ato ang Tila Greetings mga higala hato ni kanato sa mga produktong herbal nga gigamit sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Yun, yes. Doon na isang cup nga liliar ko diyan, Mari.
1: Na isang cup nga mangosteen, ang palaya. Malunggay, garlic, and spirina. Spirulina.
0: Tarantulia. O sa pala yung sangkap?
1: O malunggay. Maura ka rin na.
0: Ah, yan.
1: Napag-ahos, Maril.
0: Nakagagisa na. Ang Santon Plus Gold, mga igala, sa speaking of ahos, isa sa pinaka-the best nga pangontra aron nga mag-normal piraminti ato ang blood yes. sugar level. Santon Plus Gold Herbal Capsule gigaman sa Yes to Health mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Yes. Bakal po sa Mercury Drug o sa South Star Drug. O sa...
0: O sa South Star?
1: South Star.
0: Ay, diyan ay ka nagbasa. Yes.
1: O sa... TGP o sa Generica Nationwide.
0: Ano sa meaning sa TGP?
1: TGP. TGP. Karan ko ang grocery pharmacy.
0: Ano ko? Mga higala, anya na ito ang Tila Greetings. Sa ito sang i-warm up niya ito ang Tila.
1: Yeah. Parang, ako sabi ko, wala na ko'y practice mo rin.
0: Hindi na kayo kahalitin.
1: Masalapid na. Masalapid na.
0: Ako.
1: Paspas ka.
0: Paspas ka. Murag
1: sige lang. Murag exercise ka per minute, Mari.
0: Maigo si Josephine pero Vicente de la Rama. Makapabarangay yun.
1: Ayun na. Ano ako? Ugmaigo po na si Nancy. Ano yan? Bungha.
0: Ay, palungsod ka. Kayo mga nas barangay.
1: Pati si Wilma Joaquin. Ay. Pasig mo, takilid ko sila.
0: Murag kuan, murag ka ng murag alimango, mutakilid.
1: Takilid ang lakaw.
0: Nancy, Camilo, Tilae, kung yes. Nga rin kay tagip tip na niya ako.
1: Ay!
0: Uy, dako siya ng itmigin.
1: Pati si Paya ni Moria, sikin siya na marin.
0: Si Nancy, Camilo.
1: Si Nancy, o kita tagip tip, pati si Paya ni mo, kaya pag-uman ang tila, malimpiyo man na.
0: Murag i-brasan. O kato na lang ka ng palo-paluhan.
1: Pwede, lugod.
0: Nya lubagan da yon.
1: Ato siguro ning balikon sa primero maring. Kanang si Jan Borlado, si Gituka, si Babski, si Matamix, si Nita Baldirosa, si Kenneth. Oh, narang gaya po si Kenneth.
0: Isa nga Kenneth na.
1: Kenneth nga Bustamante.
0: Why?
1: Talong tagapagadian.
0: Tagapagadian?
1: Yes, si SM.
0: Nadia siya?
1: Kasi ba na yun eh?
0: Si Kinet na siguro na nga. Nari Kinet niya, may liliyon ako usabi.
1: Tanawa daw.
0: Liliyon ako mga maring. Good. Si Kinet na siguro na nga itong kaoban na rin nga uyutan.
1: Ay, ang mayot man din ay niya.
0: Pagkanta ni Maring Erika kay... Sino?
1: O si Alvin Buok.
0: Anam-anam ang dako ang... Pundiyuhan sa ako yes. Ang banang
1: aba. Ato ang malikon ni si Franz Timbal kay basig na napoy birthday di ay manawag sila.
0: Basig sunod pista di ay.
1: Layo ka ba kayo di pista maling? Basig dahil kanuha sila mga pista sa isa katuig.
0: O yung araw di ay.
1: Ay ang o kaya na po di ka na si tawa ka na ka na yung
0: kalag-kalag.
1: Kalag-kalag.
0: Kapit naman. Kuya kay dila si Maring Erika ba murag dila og halo ayan.
1: Hoy.
0: Mo jukong gyagit ta Maring Josephine ay.
1: Ay. Kini si Josephine ba? Be.
0: Nya na kay mo warm up sa ko dila.
1: Ako sa lawa. Ako sa ning lawayan ako Maring pero pilit-pilit pa man Maring.
0: I warm up sa si mawawan ta
1: na. Maring. Maring.
0: Maring na lagi na is smirking.
1: Aha.
0: Sa mga gusto pa mapatila diyan mga igala, comment din niyo mga mensahe.
1: Yes. Pag-comment na mo para matilaan na.
0: Alabi pa diri sa mga namati sa Mawab. Hi, hello kang Ma'am Philly Feliciano. Good morning, ma'am. Thank you guys sa pagpamati ni mo diha.
2: Yes. Good morning.
0: Sa mga nag-birthday today.
1: Happy birthday. Akong kantahan maring.
0: Sige daw.
1: Sa tanang nag-birthday karong adlaw, pizza 5.
0: 5 na yun. Uy, birthday rin sa kumaguang day.
1: Ay, birthday niya. Asang taon niya diyan?
0: Sa Barangay Rizal Moncayo, W. Oro, kang Lito.
1: Lito, kamo?
0: Lito, si Lito.
1: Ah, si Lito.
0: Si Lito Sanyol.
1: Ay! Parang nag-loto? Ay, sige. Happy birthday sa inyo, Adia, no? Kanang sa Tagamongkayo, kay Lito.
0: Kay Lito.
1: Happy birthday.
0: Og, itimbaya po di ay maring ang kuwan kay dako ba kaya itong silupin gata sa imo kamura ba yung ngawin na ito
1: kasi ano ito maring
0: ilalita
1: ato na lang ni ilaras maring
0: ilaras na lang siya para wala yung kuwan
1: diri sa mga o gusto mo makaon diri sa ilalito diri sa Mira Puentes o ilalito po diri sa Magdom laras na po diya bahala na mo kasa mo dapat mamalit
0: o diri asabi lang ni maring Marian
1: Marian Bulaloan
0: pag-ibig
1: alikon lang niya sa ACES ng eskwilahan.
0: Ayan.
1: Yes.
0: Mga maring morning kang kuya. Kulang lagi mo og usa paldo na ba?
1: Ang usap ang god kayo nagpabait pa man siyang agtang.
0: Ikuan pa, gilihaan pa.
1: Gilihaan pa, kaya matupahan ako niya helicopter.
0: Kay murag sagatsat na kayo, sagapsat na kayo.
1: Gilihaan kayo para mawalang sinaw. Kay borang slide rakeng langaw.
0: Mutila na ta maring kay
1: ato na nang tiraan maring kahapit ang oras maring.
0: Ikaw una maring ikaw na tila.
1: Sabay na nga to maring kay basig
0: masabay ko sa imo basig.
1: Dire man talikod dayo pakatubang kay basig matilaan ako ang kuan po di mao.
0: Ikaw ako matilalanlad ang biya kay ka.
1: Bagong ligo ba ya maring?
3: Ayo di ma.
0: Bagong ligo. Ligo.
1: Oh, kay kong sabon.
0: Sige na be, sige.
1: Clear skin gog ko.
0: Sige be ato na kunong birahan ni dislike tanan be.
1: Ana pa na pa kuan day maring oh. Napa
0: si Vincent Molia ato pa rin tila. Siya Jay Ori Mads patila ko sa Plokin Boys diri sa Santa Cruz og sa among founder nga si Oplok nga naligo og minasa karong orasa salamat gikan kan Jay Ori Mads
1: come on siguro yan lang ibalita yung apelido siguro Jamiro yeah.
0: O na, di ba?
1: Hamero si Hamero.
0: Hamero si Ewe.
1: Yeah.
0: Dahil ka J.I. Kang paring Vincent Molia, pa-shoutout mga maring. Salamat kayo sa mga mati sa mga... Wala siguro siya ka-dispatch garoon. Uy, kaya mati mo siya sa tuang programa.
1: Ano lagi siya? Gano'n lagi siya sa tuang mo tanaw maring? Masi gusto siya magpatila ang maring.
0: Ay, masi babalhin na ta.
1: Ay! Wala invite?
0: Thank you kayo sa inyong papamati di ha, mga maringa. Mutila ako maring kayo, ganyan ako kakilaon kayo.
1: Sabayin lang tayo maring, dali lang ako sa ubos na pita.
0: Dali ko sikilin.
1: Ah, sige, sige.
0: Ay, maring, mabalik ko din kayo na may ikuan nila, may ibon nila sa...
1: Masa nga ibon katong ibon maring katong lingin?
0: Marag dos ka na ko.
1: Parang ako agring-ring.
0: Ano na?
1: Ngulungul mo na yung maring?
0: Ngaka, uy.
1: Ngulungul kaya kung dila,
0: eh. Patasan ko, Madi.
1: Ay, di ko tasan ka.
0: Mas kuda na ito, maring, kaya rumatagbaw sila.
1: Nahonta ng battery, maring.
0: Ay, naku, alas, Jess. 58 na nga itong oras ay maghawa din. Masunod na nga ito ang live drama.
1: Yes.
0: Ito ang Kung Ako Ikaw. Ika dira sa studio, ako si Maring Erica.
1: Kailan lang yapon si Tia Daria.
0: Excited.

0: Well, mga baring, ano na sa to ang amo ang mga kamot ang swat tapil nga gipadangat diri an at ang Indonesia nga papil mga baring Indonesia ay so swat ang gamay lagi.
1: Bagmay lagi ka ng agay maring.
0: Bagmay naman lang agay mo raman yung mga telegrama ra. Kita regi amo ra ning gisamarais maring kay kuripot og agyo ning pagdasi ang swat karon ay. But anyway,
1: tagasa na nagpadala maring kasi wala pa papel sila ha maring.
0: Wala man yung butang address kay wala ba kanito mga letter sender na di la butang address kay hadlok sila mabuking ilang mga swat.
1: Hadlok ko siguro sila ang mabuking.
0: Hadlok sila kay ikaw ko na yung mga kuan kay mabarangay ka.
1: Sama karon nga sulat. Wala pa niya gibutang.
0: Wala sa lugar diri ah. Ay, Daddy Marin!
1: Ay, taga-asa mo na?
0: Daddy, ay, taga-Bunawan mo dahil niya.
1: Ay, taga-Bunawan. Asa mo na nga-Bunawan?
0: Sa, dito sa
1: Davao City or sa dito sa Agusan? Ay, sa Agusan!
0: Taga-Agusan dahil ni siya
1: diyan. Taga-Agusan, Bunawan.
0: Sige lang, ato sa ning i-plastada mga Marin. Samtang nagpaabot sa ito ang go-signal. Go-signal sa ito ang kuan ha, ito ang mga tiga-himo diri ah. But anyway, mga igala, live na nakaroon diri ah.
1: Ay, tiyan ako yung naong laging Marin. Kasi tawa, tarang ko na Maring, oh. Bara kagalin na, no. Marin, ako kayo mumata.
0: Problema naman ko, ano yung Maring. Mura naman ko, akong ati, nawang Maring.
1: Asa na ito, ati, Maring.
2: Ayaw naman.
0: Para po ko kita sa kong dagway niya sa kuan, Maring.
1: Arang-arang, kayo mo, Maring, kayo mong ati.
0: Pati ini, ikaw ni ay.
1: Ako mama. Mura naman ko, ako ngayon na, ha?
2: Ayaw naman.
1: Ayaw naman, dagway na.
0: Maring, nakitaan ako yung mama, Maring, mas tigwa, baka niya dagway.
1: Lain lagi kemarin, minum lagi kemarin.
0: Ay, pas laman niya, kon ba, ako na nagay manguna, oi da. Okay guys, stand by mo niya, as. Kay, ato lang kita kaagpag tagad kining usa kaswa tampong gipadangat diri sa ito ang kaagi. Apan sa dili pa mga maring, kining ato ang drama, hato ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
1: Yes.
0: Sa manin niya ito ang Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Unsa pa?
1: Ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Gold Santon Plus Gold.
0: Ato ang Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Yes. Ang Premium D3 Coffee Mix.
0: Yung naman ato ang Santon Herbal Oil.
1: Yes. So, diyan na sa ito ang Santon Herbal Soap.
0: Yung naman mga maring, ang pangontra sa viruses tungkol kay sa kuan ba yung maring sa Uganda.
1: Uh-huh.
0: Na yung mga nagkalat nga virus ito.
1: Virus, yes.
0: Anang Ebola.
1: Ebola virus.
0: Ebola virus.
1: Yes.
0: O niya mga maring, nakana kay gi-monitor na sa WHO.
1: Yes.
0: Ang kato mga dunay mga sintomas, ilahan ang gi-isolate nila mga maring.
1: Ah, gi-quarantine.
0: Katong na yung mga hilanat, na yung mga...
1: Uy, dilakado na maring.
0: Oo, kana-apili na ng
1: kalibangan so,
0: maring.
1: Saan sa may mga maayo na tambala na maring?
0: Uy, simbako, maabot na sa Pilipinas, simbako yung tambala yung mga maring. Pero... Ato ang pangontrahan.
1: Yes.
0: Ato ang pakusko na ito ang lawas pinaagis sa pag-inom. Ano ito ang premium D3 capsule. Capsule. Capsule, manggunan siya.
1: Capsule na parin. Amin ako kapilan ni Apo na.
0: Ang premium D3 capsule. Doon si isang cup niya. Virgin coconut oil.
1: Yay, virgin sa Yudai na.
0: Yes, mura kita.
1: Yes.
0: Doon sa malunggay oil. Doon sa iyo, vitamin D3,
1: yes.
0: 200 ayo.
1: Mm-hmm.
0: O sa'yo, minins ayo.
1: Ay, karang naayo na siya.
0: Karang ayo na.
1: Ganang, ayo na, o, di ba? Ikaw na na nga tambal, makaayo na yun.
0: Hi, kang Tristan Yata V.
1: Gulay. Yes.
0: O sa'yo, gulay niya, ganang pinangkong.
1: O sa'yo, may kalabasa. Or sari-sari nga ito, pwede na... Ito na si Silupin ng mga maring ka, pwede na ba yung mapakbiton?
0: Pero kami niya, Tristan. Anyway, salamat kaayo pa rin, Tristan.
1: Tristan, o. Oh.
0: Yat, gulay.
1: Maayong aga sa tanan.
0: Good morning, ni Mori, ha?
3: Good morning!
1: Yes?
0: Maayong gid nga aga sa mga nagpamati kayon, ha?
1: Ha?
0: O sa mga nagalili, gid.
1: Ano sa mga 6 million nga ito nga viewers din, ha?
0: I-share pa siguro na, dito ni Sundan ni Mamot o napulo, kapin ang ito ang live viewers. Oy.
1: Kapin man siguro sila o ganang pamati, Mari?
0: Pwede man siguro sila katawa, oy.
1: Ay, basit ka ba na, nagkagamay na, nagpa-doktor na rin, ay nag-isip ang ba.
0: Ang ba, pang-atake na sila, ang kuwala. But anyway, tuloy, tawa, makapugong yes. Ito ang programa.
1: Yes!
0: Gingon din yan. Gingon din sa SWAT, mga Mari, doon nagpag-petsa, o.
1: Ay, napitsa pa yun.
0: Gingon sa petsa, mga Mari, nga, honyo! Cuatro, dos mil, 26. Dear, mga kabayot.
3: Ayaw ba?
0: Maringarik ka, Tia Daria o Master Inday Tanini. Good morning kanyong tulo. O good morning sab sa Libuan ka mga naminaw karon sa nagkadaiya nga mga radio stations. Sa Tibok Mindanao. O sa mga viewers sa nagkadaiya nga mga FB Live, Facebook page. Just keep my name Vincent. Di na ko tinood nga pangana siya mga maring tungkol kay makauaw ko niya kung suwat kaagi. Eh diba, di na nang tanak ko ni suwat to. Napan ako nalang gisuwat kay nang hinaot kong kakuhaan kini pagtulunan sa mga namati. Ako na si Vincent, taga sa taga Bunawan na Agusan del Sur. Akong asawa, may tungod ni sa ako, kaya asawa, may kini akong kaagi, may tungod ni sa ako ang asawa, nga itago na laman nato sa pangalan nga Tiriang. O karon yung masabtan ang tinood nga istorya sa akong kinabuhi. Sugdon ko siyempre sod sa mga panimalay, og mo kini ang mga nahitabo.

0: Rian! Unsa man?
1: Toba.
0: O, unsa na ba po na? Unsa ba kasi maring Wilma dito, suko kayo? Unsa man po, gingon di ay?
1: Nagpasa-pasa mo kung nagtabi dito nga dito, tinuuda.
0: Ay, pataka! Ay, sige, pataka. Pataka-taka lang na si Wilma di ako ka ng istorya po. Buhat na po na sa istorya.
2: Tiriang.
0: Wala, oy.
1: Tiriang, dili mo buto ang asur kong way kayo.
0: Wala, sa tinood lang, wala. Wako kabalo, anak. Wala dito ko kabalo. Pataka-taka lang na si Wilma ay. Kasi pag ingin mo si Jenya, wala dito ko. Wako kabalo na mga istorya-istorya niya.
1: Nagpanabi, kanura ka dito nga nagkautang-utong. Nagkautang-utang? Nagkautang-utang ko na si Wilma. Saksi ka rin si Tristan, ingon siya nga, ikaw ko rin nagpanabi dito.
2: Tiriang,
1: mabarangay ka na yung kalaki.
0: Wala, God, wala, God, Vincent, wala. Sa tinood lang, wala ko'y ka-istorya, wala po'y ko'y nadungog, o wala po ko'y ka-pagawas nga istorya.
2: Noon,
0: dili ka lang tinood.
2: Kasi may kuwatan, pangutan.
0: Maski pa'y pangutan naman na si Luta sa gid. Kaya wala d'yo ko'y ka-istorya.
2: Tiriang, hangyo ko si Muabi nga, ay na, sige, patod-hatod, istorya nga ka nang... Huwag kayo kikuptan nga mga ebidensya.
0: Ano sabi akong hihatod nga? Wala magaling ko istorya.
2: Ikaw lagi na ikasulti dito.
0: Wala.
2: Wala ikaw puno.
0: Wala. Wala lagi.
2: Paday.
0: Wala lawas yun.
2: Taghoy ko no, be. Tanawara, di ka bang taghoy?
0: Eh, pasti sa manggol.
2: Bangas.

0: Buang apa?
1: Siapa pergi main mode pre?
0: Di sawan aku si kawan basi terjang. Grabe magali bakiran. Suku na mga silingan doon sa purok dos.
1: Gano day pre?
0: Si panabi ba? Si panabi. Hato-hato ng istorya nga ganang di tinuod. Good.
1: Mata delikado ba yan na pre? Kay doon na ba mga napriswan ng mga insidente? Doon na mga napasakaang kaso, anang. Uban, napakanaugan pong kaso.
2: Ayaw naman.
1: Pantunay mga sawa, pre. Mampriso gina na, pre.
0: Mula ganyan. Kung ingnon kayo mabalibad, man, wak man kuno siya kasulti. Wak man kuno siya ka isistorya kuno.
1: Mugi na yung kasagaran, pre, sa mga suspek. Di mo tugan nga sila gahimo.
0: Nga, sumi, bato na kuha ni pre.
1: Bato ni mo na, pre. Sultihan na ganyan mo na siya, pre. Kaya ko, bukabalo si Mayo, baton po.
0: Sige pre, muli sa ko sa bahay pre kay sulan ni kong saway. Hasol, hasol d'yo kayo.

0: Maring erikat ya dari ya Og Master Unwritten ini. Apa kini ka libakira ni akong asawa nga si Tiriang? Kasi madungong gamay nga istorya ka nang mamati siya niya, yan yung i-deliver niya. Punaan niya? Nakanakay ng mga nareklamo si Wilma, si Tristan, si G. Hamero, gareklamo na sila. Ay, kinilig akong sawa si Tiriang nga panabil. Ay, ayun nga, kung nandili pa dokumentaro, isulti niya sa mga silin, ihatod niya ba? Niya mo to nga, si Parilusyo, nagbahal niya, ibabarangay ko niya akong asawa, kay nagmanabi lagi nga, nangawar lagi siyang manok. Huwag mo ito nga, gisultian ako akong asawa si Tiriang, huwag mo kanina hitabo.
1: Tiriang!
2: Ah!
1: Nari ko, Jiribi.
2: Unsa naman, Puan? Anong gubag-guba na po na yung naong?
1: Ikaw ba?
2: Unsa man?
1: Nanabi ng puno ko na kanito sa Picas Barangay nga.
2: Asa nanabi?
1: Nayawat ko ng manok si Lucioso. Gisukpatan ko iso, gagriyahapit ko subaga.
2: Ako na, ako Vincent, nala ko dire ha, wala, diyo ko nanabi. Nada kay Vincent, ano sige kang ingon na. Wala kay pakita ng Vincent, so dili, tinood na. Ayaw totoo ang mga istorya dito.
1: Dili ako, gaingon na, siguro si Lucio ba? Nanabi ko na kanito ka nangawat, sige nuktan.
2: Ay, wala na, wala dili, tinood na, fake news.
1: Tiriang.
2: Dire, lagi natin yung Vincent.
1: Dito, kung di...
2: Anong buto? Ano sila baka buto?
1: Di ka mo usab ng imuang barangay.
2: Ingnan na si Lucio to. Wala ko yung hilabot siya. O wala siya ebidensya ng ako na istorya.
1: Masulang kini mo.
2: Sige na, patunay. Kung na ebidensya, wala.
1: O niya, mong tahan na ako. Ingo man si Jojo, si Doro, kanungong kuno siya. Nga, nanabi ka dito nga. Si Lucio ng awat manok.
2: Masa si Jojo? Masa si Jojo ang nagkuhan diya? Ang istorya? Dili ako.
1: Damayo nang puni mo ng mga tao.
2: Vincent, dili ako. Kailan pa sa kuwa? Naroon ako dito sa Balay Priminte. Ikaw ba? Pakasya nga.
1: Imura pa agay. Agay. Imura pa na ikaw pagkita-kitaan si mga paa. Agoy. Puti lagi, Tiriang. Puti lagi kayo mga paa, day.
2: Hamis kayo na kay.
1: Kung sa'yo mong ginusnos, anak di ay?
2: Clear skin soap.
1: Ah, bantura kay puti kayong paa ni mo.
2: Yes. Ingo na anak na siya pagkagamit.
1: Imunsi kong kikuan-kuan ba?
2: Ayaw na pagkuan nyo na. Ayaw na toon sila kayo. Wala. Kung buto man ka, bura na kag wala na ko si Muhang.
1: Nisalig mong kunin mo. Pero ang
2: so, ayaw na toon sila ha.
1: Dipinsahan taga nga di ka mabarangay. Yes. Kung barangay ka.
2: Ayaw yun toon nila kayo. Wala sila ebidensya.
1: Bantay ka hap.
2: Okay. Wala lagi.
1: Last na to.
2: Ano si last? Ano mo last pa mga kagawala gani?
1: Ito, mura kag uwak ba?
2: Unsa pa nawak
1: ka to? Sige, wa, nagtangag na, wa, gyapon.
2: Hala ka na siya, kaya dili man tinuod. Wala sila ebidensya, wala sila ipakita. So, ano ako man lang pasinginlan, nga napuyo arma ko dire. Nagpuyo arma ko manilawan sa balay.
1: Sige, bantay ka ha.
2: Laro na.
1: Basta kay lasa to.
2: Ingnan na mga

0: naday.
1: Asa master yang sa yun, mas buntag na wa naman siya.
2: Teka na, pabigas ka rin. Uy!
3: Uy, Trita yan! Uy! Ayaw sapa! Basta ba ganyan napapapagan ng kabirasrap?
2: Ayaw ganyan sapa!
3: Noon sa magaliya!
2: Di, takakuha ang impormasyon ane!
4: Ako na, pre! Ayaw na ba?
3: Uy, namigaw mo ka ng mga taong ka-istorya ng skillets kanto.
2: Pag-hilong ba? Hindi na takakuha ang impormasyon ane! Pag-hilong siya! Ayaw sa saba! Hilong!
3: Pasabuti mo na naniid ka kaitabi na po naman ng mga purok!
1: Siriyang!
2: Vincent!
1: May labing
2: siriyang! Ikaw lang ko naminaw! Wala ko natabi! Naminaw lang ko!
1: Naminaw lagi ka, pero pag kumanaan eh! Isulti na po di mo, ihatod na po di mo dito sa laing barang.
2: Wala pangalan ko kasulti!
1: Wala ba kung tag-recall ka kaya naka-evidensya niya? Wara ba?
2: Ayaw pa taka di, Vincent!
1: Ikaw, Tiriyang,
2: bakit ikaw ka? Ano na naman tanaw sa ko, ha?
3: Uy! Kung siya anay mo, mungkin na ibinuhatan ni mo!
2: Wala pangalan ko, istorya sila, ha?
3: Sos,
2: naminaw lang ko, naminaw lang ko silang ginistoryahan!
1: Di pataka-asawa ba?
2: Ano siya mo, Vincent?
1: Ako, nung babarangay ni mo!
2: Ano mo, awayan mo ko ni mo? Wala naman kamutuan siya ko, ah!
3: Alangan kayo, tinuol mag ganyan!
2: Wala, ay naminaw lang ko, wala pa kong istorya!
1: Ang buti mo, basta kayo, magbarangay ka!
2: Ano siya mga, Vincent?
1: Magbarangay ka, bahala na dyan kasi mo!
2: Vincent!

0: Namagod mo di rin. Yabot mo good boys, barangay.
1: Kap, ako na yung pabarangay na si Triang.
0: Ayaw sa pagsilip, pagsabak. Istorya pa ko.
1: Abay, sorry kap.
0: Magpahilahila siya ko, ako si Punong Barangay Sidoy.
2: Ayaw naman.
1: Ayaw mo tabiya si mga Kapitan Sidoy.
0: Kaysa ganito'y reklamante.
1: Ako.
0: Ay, losyo.
1: Losyo siya. Losyo.
0: On siya'y mong...
1: Kay... Ngayon pataka mo kong istorya dire, Kap. Nga... Nangawat ako, manok.
0: Oy! Isa may gasol.
1: Kaya, kanang bayan ako, kanang. Si Triang.
0: Si Triang.
1: Kanang yung bana nga, Teriyang. Si Vincent. Si Vincent yung bana.
0: Oy, Triang. Ay, pataka.
2: Ayaw naman.
0: So...
1: Ay, pataka! Kay, kanang to, Hana, dili ka tinanong yung pinstoryahan ka.
0: Ayaw siya, solte.
1: Okay, wala pa di ay.
0: Ang reklamante atong paunahon.
1: Ay, ang reklamante di ay. Sorry,
0: sige,
1: sorry, Kapitan.
0: Sige, go ahead, say mo.
1: Ganun rin mga Kapitan. Basig asa na naabot ako ang iyang istorya. Nangawat ko manok sa Pekas Barrio. Dili tinunong na, nagpaka-oran sa kuwang personality. Maglain ka ng bayana na. Dili lang kay ako ang biktima na. Daggan ang biktima ng bayana.
0: Oh, sige. Oh, umaga hey. Ka.
1: Oo.
0: Ah, sige, si Teriyang. Teriyang, it is your turn.
1: Ako na po di ay. Sige. Ano yung mga kap? Wala jugoy masking isang gagapang istorya. O gana yung gagapang istorya o gikatag ang mga istorya, dili na tinood. Wala sa ebidensya nga ako ng istorya na. Masay magayon mong istorya na kung bana. Nga, wala jug ko ng hilabot na nangyang tawa na.
0: Mong bandang
1: sa... Naman niya bana niya.
0: Vincent, on sa manimong mga...
1: Ay,
0: mga assessment.
3: Kap, wala ko'y masulti anak. Kap, kay... Kining akong sawa si Triang, wala po ko gauban-uban na niya sa matag-adlaw niya. Sa iya mga tirada niya. Wala po ko kabaluan niya. Pero, gisukpatan ko ni Lucio nga, nananabay lagi kini kong asawa na ko nga si Triang.
1: Ay, dinawan lagi. Ay, dinawan na. Ay, si pataka.
3: Triang, ang kuno na lang, Triang. Pero nga magamay yung mga kaso.
1: Hindi ka makapataka. Dili na tinon. Wala ebidensya. Ang sabi akong bana nga. Sabi na yung mulaban kasi lahan. Ang sabi mong kauwi.
3: Triang.
1: Ayun, totoo na sila ha.
0: Objection. Objection, Your Honor.
1: Kapitan, si Lucio, pataka na ng istorya.
0: Di mo magsagit-sagit diri sa akong barangay kay I am the Pudong Barangay. My name is Sidoy.
1: Kanama ko si Tiriang. Malagot. Nagpakaulaw na sa mga pamilya. Kawatan, Domic Manok. Ako ang iyang gitudlo.
0: Sa akong pagtimbang-timbang.
1: Masami.
0: Murag guilty yung ka, Tiriang.
1: Tinood yun na, Kapitan. Kawatan kong manok, dili lang kay ako.
0: Apansal di, pamugusto ko.
1: Pataka lang na siyang bayan na ba?
0: Mangita ko, gusto na ba kay witness, Lucio?
1: Wala!
0: Na!
1: Oh, na! Ay!
0: Kinsa mo din ay gumayong taon.
1: Play! Ikaw na kakita ni Triang?
0: Please.
1: Sorry si Kapitan, please.
0: Kap, salamat kayo, papasun, Kap. Ako dahil si Boy Tutsar. Nakugay nakadungudog ko sa mga aligasyon na ni Tiriyan nga. Nagapanabigin ni siya yun. Ikaw siya kasi kinik ko yeah. Si... Ako kumpare na ko si Lucio ng awat ng manok.
1: Tinood na, Kap. Tinood na yung gigong, Kap. Tinood na. Kaya pataka rin ang istorya na si Tiriyan.
0: Motong akong isumbong, Kap, kay... Lai magod po manabi.
1: Hoy! Pataka rin ang istorya! Dili ka natin. Wala mo ebidensya sa kuha.
0: Ay.
1: Ayaw mapagbinuang din na.
0: O siya yung pataka, nag-islang na yung mong ilong.
1: Kap! Ayaw to ang anduha, Kap. Huwag ka matuuran na ilang ipang istorya.
0: Ay, mulakaw na ko on the record. Mulakaw na
1: ko, Kap. Hoy, Kap! Saan yung kapitanan niya nga?
0: Ako manggoy kapitan.
1: Ay, rapin ka niya. Ay, kasi mo na ito.
0: Si Boyto Charmantong ni Gawad.
1: Bisa po. Agay! Bisa po, mapraya mo ko magdagway, Kap. Uy!
0: Ay, ang akong assessment na niya.
1: Kap,
0: si Lucio gyud makadesisyon kung
1: Kap.
0: Mo pabayad baka o dili tungod sa kauaw.
1: Sa kong kauaw, Kap, kung sa siya kung gusto niya, magpabayad ko. Magpabayad ko kay ang kauaw sa Tibok Barrio.
0: Pila po.
1: Nanon ako nga kawatan o manok.
0: Pila po'y pabayad.
1: Jim. Magpabayad ko. O... Sinto do smell, mati, uchititititi.
0: Ako ba dyan?
2: Ayaw naman.
0: ni tabo maring Erika tiya dari yung master ni tanini. Nakaabot ni sa barangay. Kanga po nung barangay si Doy. Ogo, huban sa pagduki-duki. Kay doon na may mga witness. Napamaturan ko nga na nabi, gini kong asawa, gina, patakarag yung tabi akong asawa, maring Erika, tiya dariya o master. Ni pabayad si Lucio niya, human ato, nasitel matulayong kay, may gani kay, bago pa ko nahalinan o kopras. Nabayaran ako si Lucio din, naka-discount po, ako may nga si Lucio, discount po na 20%. So nasitel na to siya, maring Erika. Medyo di alam-alam na niya akong asawa, wala na kay mga nagareklamo. Wala na yung nag-antog barangay, nagpapurok. Murang may luwag-luwag sa baku ang pamati. Ogo sa kaadlawan eh, nag-istorya mi sa kuang asawa sa bahay nga si Tiryang. Og mo ko na yung mga nahitabo.

0: Riang.
1: Di pikas lah di. Nah, pikas mengguguh, lah mengguguh di pikas kuarto.
0: Selamat Vincent. Selamat juga kayak mana tu nak abu tas barangkay.
1: Diri mengguguh tu tinjau apa? Prosesnya nak lang, nak bayaran mana imo?
0: Di juga mutug ano?
1: Wala lagi kau nih labot sila. Wala juga. Wah, macam apa tak historia? Wala macam kuki ang historia sila.
0: Batikon anak. After yang after all.
1: Yeah. Wala ka pa dayko karang Vincent Tanta.
0: Okay, ngayon may shulti sa ta, nagpasalamat ko nimo kay wala ka nagtabi-tabi, wala na mangyari. Yes. Mamo sa purok.
1: Eh, di na magiging natin noon.
0: Wala na reklamo sa purok 1-1-A. O sa pikas nga mga purok, wala na yung mga reklamo. Salamat kayo mo, Trio.
1: Vincent, di mo ko kamatuos ako, Vincent. Wala man yung mga ipang istorya. Wala pa sila yung mga ebidensya.
0: Asa man ay kamaturon?
1: Kita ka na kay ilis ko. Pero na ko'y basket.
0: Sige.
1: Mag-grocery ko, Vincent. Ay palitan di ka o ganang crispy pata. Magluto ko ka ng paa.
0: Pag-uli og sa'yo, ha? Lamig, yung ana-ana, Triyang. Uy, ha? Ay,
1: ikaw ba?
0: Nakainom mo.
1: Ilis ta, ha? Pag-ilis.
0: Pag-dali, ha?
1: Pag-ligo ba, Vincent? Ayaw naman.
0: Ito, anas, Triyang. Ay, salamat yung kayo. Ay, nako. Tuwa na siya na maligo. Magguan ko rin, maligo sa ako kay nag-abutiap. Jiro na.
2: May mga pa rin.
1: Ay, Marin! Inunana, ganun Marin.
2: Uy, may port kayo malipay ka sa imong bana nga si Vincent. Gamay doon kayo nasagta ba dito eh?
1: Hinayay mo ang kuwan, Marin. Hinayay mo tingok, madungan ka.
2: Unya, Marin, kaya...
1: Ano mo si Vincent, Marin? Pero at least, malingaw ka, Marin, kay at least bahala gamay. Pas-pas mo kayo kuwan. Pas-pas kayo mo kiyot, Marin.
3: Pati si kuwan naman po din eh. Si Tiriang, gipanabi ang bana nga gamay taba dito.
1: Marin, akong bana, Marin. Kaya yung... Napis mo kayo, kaya
3: ako magkakaban siya. Aba ako skill, minaw ko, minaw ko.
1: Dako kay paan ako ang...
2: No, baday, Marin.
1: Oh, dako kay na paan, Marin.
2: Marin, marap, nalipit pero... ako sa tuang sa likod, Marin.
1: Ay, sabi, Marin, huy!
3: Ay, si Boy Tocher niya, Boy Tocher.
1: Nonsense, tutawa na. Bastos!
2: Aso, kisa to siya?
1: Si Boy Tocher, ba ito itong yagi na... Nagkuan-kuan, kang-kuan.
2: Huy, lain pa ato, Marin ba... May kiwani mo gaya na imong bana si Vincent. Gamay na kayo na si Gargada, Marin.
1: Gamay kaayo, Marin. At mura na ka ng kalunggong, Marin.
2: Aangin.
1: Gamay kaayo. Mura na matakluban si Tansan.
2: Ama, aangin.
1: Pero okay, mura na ako biyay, Marin. Kaybuotan mo kayo, Marin.
2: Oh, anag yun.
1: Nabawi-bawi, Marin. Kaybuotan siya. Niya, usahay siya. Muluto sa tanan.
2: Alo, uy.
1: Pero Marin, ayaw saba, Marin, ha?
2: Hindi ko masaba, uy.
1: Kamulo ka, Marin. Dili ko matarog, Marin. Masipag imong hikap-hikapo.
2: Pero gamay ka, ayo.
1: Di ka rin matarog.
2: Sige na, Marin. Magdusok ko, Marin.
1: Marin, ha? Iksaba, Marin, ha?
2: Hindi ko masaba lagi.
1: Sige.

0: na ko gligo. Mabot steering yang room binggahan gina ko. Ah, ako gina yung debu-debuhan.
1: Vincent!
0: May tawang gamayog tingog. Gaming tao siguro nun. Klaro kayo. Akong Brian B.
1: Ari Vincent.
0: Ah, daan ko palagi. Ikaw kayo, gaming tao. Uy, kung nagahak mga.
1: Dito ko gikan sa merkado ba, madunggan na matay pre Vincent. Ang imong asawa nga si Tiriang.
0: Unang saman? Unang saman? Nadisgrasya si Tiriang?
1: Wala man wala man disgrasya, oy. Imong asawa nga si Tiriang ba?
0: Ano lagi?
1: Matay bus Vincent, di ko makatuo nga. Gilaglag man kaniya.
0: Sabot mo gilaglag.
1: Gipanabi kaniya dito nga gamay kuno kay kagkargada.
0: Unsa?
2: Mota marik Erika tiya Daria Oga Master and Editor nini. Pertigin akong haiblara atong tungura. Uy! Gani na lang kay nakainom ko og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mi almang ako ang dugo maring Erika tiya Daria og Master. Ipanabi man ko sa kong asawa nga si Tiria nga gamay ko daw kaya ako ang kargada. Uy, nauwa ko, uy! Nawala ko maring Erika kay bisan ng tinuod pero di ko ba ako ipanabi kay lara man sa mo ang pamilya ba? Magkaayon biya mi. Pero kahilo gayud ako ang asawa nga si Tiriang sa pagpanabi siya ang mga kumari nga gamay ko nung kaayaw kong kargada maring Erika. Naulaw jud kog maayo maring Erika. Pero mapasalamatan na lang ko kay ako iyahang gibiktima. Walay mo pabarangay sa iyaha. Walay mo pabayad ba? Ako siya gisulti ani gisya mo tug-an sa tinuod maring Erika nga sulti ko na siya. Iya pa lang kong ipasangilan nga basig doon ako na basig ko na nakita ko sa kong tabadidoy kay

Balod ako mga kumari. Kung ako, ikaw, Maring Erika Tiadari Agmaster, kung ako, kamo, kung kamo, ako, sabi ako ngayon kung buhato niya akong asawa, aro nga mga kuha na niyang grabe katabian, paliog, tabangi, og tambagi ko ninyo, inyong suwat magtatampo. Vincent, taga Bunawan.

0: to nangamarin anya kaagi nga to anya gibasa today. Kuya. Eh, balik ta mga maring.
1: Atong istoryahan ni maring kay dili lang kay si
0: grabe juga oh, ayo
1: dili lang kay istoryang lang siguro ni pero daghan ay tabuan ni.
0: Daghan kay na sa tibok Pilipinas yes. Kaya siya day.
1: Sa la Pilipinas pero daghan mo na di ang lipita.
0: Sa kuan daghan po diri sa Bisayan.
1: Mubalos ka maring, mubalos ka. Ang diya sa la Pilipinas maring kabalo ka si daghan diya. Ang gagmay. Gagmay kargada.
0: Murarag batiri sa spot nga
1: katong saan daw? Katong triple A?
0: Katong triple A? A o E?
1: E. Triple E.
0: Ako mga maring ha. Alas 11.36 na nga to ang oras. So syempre kato ato ang live drama. Hatuntok ka natin sa mga igala sa ato ang grabe naman kaayon na ato ang turbo. Ay, kusog man ay kaayon na
1: yes,
0: sa sigaboy.
1: Pati hurot-hurot na magiging sa maring. Hurot-hurot.
0: Namutaan na dyan ko dito ang kusog po ninyo ang turbo. Ay, hashtag kusog ka.
1: Okay, pag pangutana ni mo, ingo mo siya nga hurot na.
0: Kana mga mananagat na kusog kayo mabugsay, kayo nakaturbo nga rin.
1: Ay, basi dito na sila mutirara. Pati ang pating maring, terdahan maring.
0: Basinsan. Dili kayo pag uli na paspas ka ayaw mo kuha sa mga tulingan, mga talakito.
1: Yan.
0: Mga isa sa bato. Okay,
1: kapoy mo ginaman rin.
0: Kapoy?
1: Oo.
0: Yan pag uli daw, wag pa ka-discarga, nitirada na sa.
1: Uy, matirada sa. Ino na na, kalaksik yun maring.
0: So, papalayan naman sa painom sa turbo, ha?
1: Yes.
0: Turbo. Bisan gagbag ng mga parmasya, nakagoy turbo, mga maring.
1: Yes.
0: Doon niya, hong-hongi ang tindira nga, ma'am, nakagoy turbo.
1: Kung tapulat po ka, naamatay online, kung nakai-app diha nga ng Shopee or Lazada, o pag-order na sa online. Ingon-ana siya. Ingon-ana agad kung katingog niya maring.
0: Ganit si Tio Sidoy, mag-turbo sa da siya.
1: Tio Sidoy? Ay, mo na yung maintenance.
0: Ang kuhan sa naghusay sa ila, ha?
1: Oo. Mag-tirada pa ito, maring.
0: Mag-tirada sa siya.
1: May mo nagkahit pa kayo ito.
0: So, dapat gin mga maring, ha? Ay, yung bala ka na kung nakabaho mo sa mga pamaagi, di arang malipay ka. Resulte sa imang bala nga ka ng darling. Turbuhi ko, bi.
1: Di ba?
0: Ano po nga, makabawa po siya. Ay, nari, turbo di, ay.
1: Naglipog siguro siya, maring. Naglipog siya.
0: Kasi kalibga niya.
1: Ang turbo. Kaya ikalas mo ba niya o himo na yung stand?
0: Basig yung isuksok sa bangang siyang ngipon. Ayaw, ha?
1: Ayaw. Tumaron yun nga ang turbo.
0: Tumara ang kapsula.
1: Yes.
0: Ano po, isa po
1: ka. Usa mo mga gala, magliming-labing, magdugsing-dugsing sa imo ang partner. 30 minutos, inumausa ang turbo.
0: Sakto siya mga yes. Maring. Ayan, ang turbo doon ay sangkap niya, makaan, klavuhas ka, nga siguro mabagahin ka na sa inyo mga hinag-iban.
1: Yes.
0: Pero ito, malikan, kinengkagi ni Vincent.
1: O ni Tiriang.
0: Tiriang.
1: Basta-basta si Tiriang.
0: Abli lang ato ang linya.
1: Ay, pati iniyahang bana, iya namang gitirahan.
0: Abli na maring ato ang linya sa 0966306569569.
1: Sa ato ang mga naminaw diri sa
0: pages.
1: I-comment ang iyohang mga tambag diha.
0: Samtang nga palayon ta. Ato na lilio na uban ato nga mga pages, mga maring.
1: Yes, lilia na maring.
0: Basig,
1: basig ang mga daghan ng mga nag-komentaryo.
0: Daghan mga greetings si Dua.
1: Yes.
0: Anyway, kadali lang kaayo mga maring ha. Kay ako, ngayilig dugo biya kumulili maring. Aya ba? Jadi asabta ka ron sa uban pa nato nga mga pages. Gikan ni Ria, ana siya nga, ay si Wilma Joaquin po na dito ah.
1: Asa mo na?
0: Ana siya nga, nahimuot ko ninyo ba? Huwag tanaw sa inyo ang naong aba.
1: Lain na ni Wilma, yung anong naong manggod?
0: Diri sa XFM General Santos City, 95.9 XFM General Santos City. Maayong ba, buntag yung hurot ha?
1: Yes. Ang sa diri po, naingon pa si Jojo Isidro, ana siya nga, lingaw man dahil gihapon mo, may sagduha lang mo. Waka kabalo maskin si Maring Erika lang isa malingaw ya po
0: na siya. Doon na may plano nga din na pabalik ko doon isa.
1: Basta si Maring Erika siya lang isa. Oy, waka kabalo.
0: Ayaw, ana,
1: magsuno na siya.
0: Imuni kong gi.
1: Ma-enjoy ka na siya.
0: Magkinamot, anak Maring, anak.
1: Hindi ka naman eh.
0: Ikaw may resulti no?
1: Wala mo kukuha ningon na Maring. Ikaw naman ningon na Maring. Nandiyan kinulaan Maring.
0: Order po ko sa Shopee.
1: Maring, duha maring katong extra large.
0: Ay, mo aba, excel din naman.
1: Alangan.
0: Sana
1: o. Isa po ra man pramuta. Extension marimba.
0: So di ataron ato ana ning himay-himayon na
1: marimba. Yes, kay burak wala na tayo oras siguro.
0: Wala na tayo oras, do na patay oras, pwede naman ni ato ang.
1: Ah, basi makasok an tani body ani.
0: Sir body.
1: Yes. Basi yata masipa ani sa Airy.
0: Nasaga sa mga gusto diyan mo tawag sa to ang tambag, ala tambag mo niya kay abi ako nang giablihan ato ang linya. Ko sa
1: niya. Tambag na sa tanan mo tambag
0: na. Ako nang ato ang linya. Abri na.
1: Lain na titingin kay mo ang linya marin. Wala mo portahan mang yapon to.
0: Tingnan niya magini ako ang linya ano.
1: Kagulkol marin, matanawa marin, masin na mahulog si babaw.
0: Ay, basig na ay mabuak diri marin.
1: Oo. Tanawa na din, alat kikipot. Pangandam ako to sa kawatan marin, kaya kumusunod ang kawatan marin. Mahulog to nga botilya, maigo to sa agtang.
0: Wala ka ng batik marin, mabatik.
1: Ikaw na naman ang ilanan.
0: Payang pagpamati daw sa mga na, sa mga taga public market dinaan sa may tagom pagsakan
1: yes.
0: Ini payang pagpamati daw sa mga na, sa mga taga public market dinaan sa may tagom
1: yes.
0: Pagsakan area sa mga

0: Scott Pat?
1: You talk English?
0: Maybe.
1: Pamatod eh.
0: Good morning.
1: Pamatod na kung lang kami English
0: yaman. Good morning kang Ruby o kang Scott Pat.
1: Yeah.
0: O ga congrats sa inyohang Miss Taysong Juan.
1: Congrats sa iyo. Congrats. Congratulations for your both baby.
0: Nanagutay pagumangkol nga Miss Taysong Ani.
1: Pero kalahian na mo marin. Na mo yung lahi. Kalahian na mo.
0: Kaya naman liwat, magyapon sa ako.
1: Ang saan na yung lahi marin?
0: Australiano.
1: Australiano.
0: Ako, kayo ko. Ang biya ko na. Durox biya ko.
1: Ang saan na Durox?
0: Durox, good.
1: Ang Durox?
0: Kanang hilid kayo o ganang kuan.
1: Ang gawa sa naman rin, pero katong suga man rin ang nakakikulor.
0: Ayun, ano man rin.
1: Ano na, nakakulor man rin. Dahil na nakatilaw.
0: Ako na nakatilaw?
1: Ay, sige, patakas.
0: Kamao lagi ka man rin.
1: Kasi may ko na pagka napataka ako, dili ko parang natiriyang.
0: O, ayaw pag-ana man rin, may pabarangay dyan ka.
1: Ay!
0: Hindi ka may pabarangay, ipalungsod ka.
1: Kahadlo ka na, ay.
0: So diri ata karon, ti adari do nagi dili na siya kuan, dili na sa nahitabo sa usa ka lugar lang.
1: Kun
0: dili daghan jud kay nahitabo.
1: Dili lang kay sa Pilipinas na.
0: Dili lang kay sa Bisayas.
1: Ako kabalo og sa tibuok pa rin ka. Del Norte, Davao del Norte.
0: Davao sa lugar ni Master, basi naapo dito asap.
1: Ana, sa Mental. Na.
0: Sa Mental?
1: Oh, yes, padulong na dito sa ka, padulong na lang sa Kalinan. Daghan ko na diha.
0: Abot na ka diri sa kon, dapat ba kay mga Marites diri sa Bayugan, sa San Francisco.
1: Sa Bayugan? Ano na sa mo? Tandere sa Mati City. Daghan mo na kayo dito.
0: Mga Marites.
1: Yes.
0: Abot na ka dili sa Jensen. Dili pa man konfirmado.
1: Pero sa iyo pa lang pag-istorya niya. Ang kanalang lang daan teknisyan niya. Wapay siguro.
0: Kasi may tech na siya.
1: Si Ray.
0: Si Ray. Abot na ka dili sa Bukidon. Comment mo dili mga basid naman yung mga Marites di ha.
1: Ano po yung Marites di ay?
0: Napo di ay?
1: Oo.
0: Kasi man
1: si? Si Jalo.
0: Si Junalo, ako kay Gargada.
1: Oo, ay kapensya, kay mo istorya po na.
0: Uy, kana si Junalo.
1: Ayaw niya ipakita ang inuha marin.
0: Kana si Marin, dako daw kana si Junalo, dako daw kana si Gargada, uy.
1: Mau gani na marin, kana siya, kuhan po na siya, kana mo istorya doon.
0: Kuhan ko daw siya
1: marin. Kung magdungan niya mag-ihi,
0: Mugani.
1: Tanawa na ihang mata kayo, anak, makita ang kamarin, iyan ang istorya sa pikas marin.
0: Kana si Junalo marin, ma, kuhan ko daw yung banga boxer, ma, low street ko daw.
1: Iya kada ko.
0: Kaya mo mukawas mong gitong kuan.
1: Manikaman, mana yun?
0: Mana,
1: maraming. Yawa, maraming mulangoy maraming.
0: Maraming katong kasili nga nag-viral ganyan. Lako kay kargada si Junalo.
1: Yan ang pakaon, priminti, kang dangog-dangog pa kayo.
0: Oo, dangog, dito kayo ng kargada ni Junalo.
1: Sana all kasili.
0: At ako ko ang, dili, doon naman ko ikuan maraming, ang kanang pagpanabi ba, kanang kuan ginasya.
1: Dapat siya kanang ugi, panabi, matinood, dili kay...
0: Kung sa media pa mga maring, kung makasagap o mga balita, ibalita pa na siya, pero dapat dokumentado siya. O niya tinuod siya, doon na siya mga screenshot, doon
1: yes.
0: Yung mga voice clip.
1: Na siya ipakita nga ka ng ebidensya.
0: Doon yung mga resource person.
1: Yes. Yung nana, dapat para
0: kung... Mga Marites nga, ang media Marites mo na marilis. Kung lang, kanang legit lang ang mga Marites. Kaya kung sa'yo ito ang mga naibawan, ibalita ba yan na ito na?
1: Ikaw pa rin?
0: Ay, dilip mo eh. Pero kanang kuan,
1: kanang... Nakakaila?
0: Naapoy kaila maring.
1: Oh, kasi mo sila?
0: Tagabisayan.
1: Naapoy kaila maring.
0: Asa na pit?
1: Tagala Pilipinas.
0: Speaking of, wala Pilipinas, maayo na ipapamati dyan sa mga taga San Isidro. Kang ma'am kuan, katong nagay mga air gun diha mga
1: kay Jay
0: kang Ma'am Jay
1: and Jay Pat
0: Jay Pat
1: kamalo ko nga naminaw ano si Jay Pat.
0: Hi, Ma'am Jay
1: pautang ka ba niya pusil ma'am kana ako'y pusilon ako'y pusilon ka ng chismoso
0: ma'am pautang ako'y dibumba ma'am
1: yes katawa ko ang rat katawa ko sa burat-rat
0: si Ray Alinton Marites na ingat pa si Milma Joaquin awa
1: dili naman na kailangan ng istorya ako
0: gitiraan si Maring Ray
1: Ray yung palapid yan Ray, comment niya Ray.
0: Si Wilma kay Gasulti ana dilegid kami ha.
1: Wala gyud may mauna na mi daan, wala gyud may, wa mi kamalo ana.
0: Lisod po ni mga ana mga magdagani marin dekha na kayo mga nakulong ana. Mapriso mong kaal na, ka okay. Na panabi ka.
1: Oy, mapriso din, marin. Usap may kaso na marin.
0: Kanang illegal tabi.
1: Kahadlok ba na di ay?
0: Labi pa ka ng kung online, kasuan ka na
1: Kuyaw din na si Tiria?
0: Kung online, kasuan ka ng online scam.
1: Ayaw marin kayo. Makinom nung ko ni Martin Collins.
0: Ah, God.
1: Malagot ko ni Martin, oy.
0: Putlag na ba Ay, nako.
1: Ay, may stress ko na marinig. Ano po yung

0: Korea na maring.
1: Ikaw siguro tambag ganin, ikaw may kapalik-kalik niya mo, tambag ka ganin na.
0: Wala ko ringon, ikaw ringon maring.
1: Ay, buddy, ayun, ako yung mga screenshot doon eh.
0: Tambagin na naman rin, kapag mahuman na tama rin.
1: So, ito na yung tambagan ni si... Si Wilma?
0: Si Teriyang.
1: Si Teriyang, di ay. Maring Teriyang, kung ikaw malamati ka karon, siyempre, kaya kapadama ka suwat, kaya kapamati, di ka karon mga urasa. Ang among ikasulti diyan sa imuha, nga undangin niya na siya. Kaya sa barangay level na nakabayad na gani ka na naprovisyo imong bana na nakamulta nagpabayad sa kauaw ni si imong giingon nga si Lucio kay panapit imong nakawat og manok. Ayaw na hulata nga maabot pa sa punto nga kuan ka kanang maabot na gud sa kasa korte. O di ba ka pakasakahan ka og kaso o di ba ka napetisyonan ka sa imong barangay nga pahuaon ka pwede ba yan siya? Ay na paabot ang petisyonan ka sa inyo mga silingan nga pawaon ka sa barangay kaya patakara ka panabi. O sa bahin sab ni Kuan kay si Siaman kay si Vincent Mangyud Kuan. Si Vincent Mangyud ang Kuan kanang banaan eh. So Vincent, alin na lang siguro Vincent kanang kuan na lang ganoon si mong asawa kanang may mayi lang gid ba? Kaya kung di siya makuag mamaya sa paa.
0: Ah, basahin maring, basahin na ng comment yan, maring, basahin maring.
1: Ay, sana si Will, maring, na dibalik naman inyong drama, magmuray ganing panit, no? Alakan kay kong, kung parehas o kaagi, magya po na basahon, uy.
0: Lahat mga kayo, wala nga mag, sila, ang kwan, magunin kasulat, kang Vincent.
1: Abi palang unfair, kung, naigapadala niya, di niya basahon.
0: Ano, sa buwan magkamasukunan si? Ingnan si Vincent nga, mawag mo po niyang kaagi.
1: Ano, nag-text niya si Vincent, ayun si Vincent ka, exciting.
0: Ah, di ha?
1: Ha, Mel, mawakin na siya nga, ninduta mo, tambag, uy.
0: Ay, tambag dito, Mare.
1: Di ba ito, tambag, o
0: dang. Ito, istorya raman to.
1: Parang tamay, manguto ako. Ayun na lang siguro, Vincent, kung digid mo kuha ng imong asawa, biyahe siguro ng asawa, uy. Biyahe na kayo.
0: Ay, listen na lang mag-uha. Kanang dili ka ba lumang istorya? Or pwede pa amang, para wala kayo problema.
1: Ito siguro ka sa La Pilipina, ka nagagwapa. Sa San Isidro.
0: Ayaw dito kay Gagmay.
1: O, dagko, sa San Isidro, dahi. Diya si, nadya si, napuyo si Eldrin de Guinyon.
0: Ah! Ade, dili na basta-basta diyan ang lugar. Nagagawatan.
1: Oy, nadakpan naman.
0: Ano nadakpan na ito?
1: Nadakpan na kay...
0: Ano naman? Nadakpan naman siya, Maring.
1: Sa CCTV. Pero salamat kayo, Sir Vincent, sa papadangat sa imuha.
0: Yes, salamat. Agin. Salamat sa imuha sulat, maski pag nagbalik-balik daw yung ni Nancy.
1: Unta po hon nga kuan ka kana makakuha kapag dulunan o usab nga unta makuan, mamasmasa ng mga paimong asawa nga din nagin sa mga panabik. Eh. Bawal ginang sir, ay, nagin nga priso, ano, ay.
0: Yes, ayun. Inagin mo, imo ginahadlokon, priminte, para dili na mausab.
1: Gani si Maring Wilma, huwag mo po na yung itrada niya.
0: Kasi si Nancy, yung nanapon.
1: O, si Jojo Isidoro, Isidoro, masad na yung may entrada sa Gapon.
0: Yung nanapon na sila.
1: O, na ba ikang oras, mga Maring Oy, mukuha namin, miscared na namin, kaya musunod pa mga musika nga para diya kaninyo. Ako na lamang si Maring Inde Erika, hantod Lunes po hon. Kita magkaoban ako, dili ko mistaya sa, di po kagwapa, ayaw di pa kumistanto ko kayo mangunang usilingan, bye-bye.
0: Kailan niya po niyong iyan sa kanunang panamang si Tia Daria.
1: Nagkasalamat, og.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Exciting. X.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Gold.
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karo

0: ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glan School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: pelo karong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrelo, quintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na CCTV.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting! Nagsampa ng non-bailable case laban sa Visaya Coppola kaugnay sa flood control scam sa Kalumpit, Bulacan.
3: Sandigan Bayan, pinayagan naman ang hospital arrest sa PNP General Hospital para kay ex-DPW Secretary Bunuan.
2: Balitang regional kongresista mula sa Negros Occidental, nagpanukalang edeklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Balitang international, mga katropa, bilang po ng mga pinanganak na sanggol sa Japan, lalong bumagsak sa record low nitong 2025.
2: Sa balitang showbiz, Bini Aya, mariing pinabulaana na ang dating rumors ni Lani Kyle et Sharia.
3: At sa sports, Gilas Women, ginulantang Italy para sa historic first win sa FIBA 3x3 World Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
3: Mga katropa, pananghali na po tayo ngayon ng Biyernes, June 5, mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
3: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako naman si katropang Melanie Opang.
0: XFM News Nationwide.
3: Unahin natin, mga katropa, ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusik Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pangkonsumo. Gayunman, nanatili pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng lagis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y bagmana ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong sekretaryata, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga Maleta Boys kapag hindi sumipot sa Lunes, kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, katropa, inihagpo ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, na pinadala na nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Black sa flood control scandal, kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na natanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagota ang lahat ng mga napangalan ng personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
5: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anong bang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na iyon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
2: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate President at Senate Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
0: XFM News Nationwide.
3: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
6: Igiriit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa naganap na pagdinig nitong Huwebes. Anya, hindi ito may tuturing na bahagi ng opisyal na record ng Senado. Ayon sa Senador, bogus yung hearing kahapon ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Bagamat pinanumpa ni Cayetano ang 18 umano'y dating Marines, sinabi ni Pangilinan na ang mga pangyayari ay hindi pa may tuturing na formal na testimonya na maaaring pagbatayan ng komite. Dagdag niya, ang nangyari kahapon ay hindi on record. Dahil dito, iimbitahan umano sa Lunes, June 8, ang mga testigo upang muling humarap sa Blue Ribbon Committee at maisalang sa opisyal na pagdinig. Ayon pa sa Senador, 6 sa mga nagsumite ng magkakahiwalay na affidavit ang planong ipaharap ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo dahil kailangan umanong masusing busisiin at beripikahin ang nilalaman ng kanilang mga salaysay. Kasabay nito, pinabulaan na ni Pangilinan na mga akusasyong umano'y hindi interesado ang komite na alamin ang katotohanan. Hindi sila isa ko si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsampa ang Department of Justice ng mga kasong graft at malversation ng walang kaakibat sikbat na piyansa laban sa mag-asang St. Timothy Construction Corp dahil sa umanay substandard na flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacana. Isinampa ang reklamo kasunod ng joint complaint ni na Assistant Ombudsman Mico Clabano at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga sangkot sa kadudang proyekto sa bansa. Inahalintulad ni Secretary Dizon sa dahil sa lawak ng operasyon nito mula pa noong 2016 kung saan bilyong-bilyong piso umanong na ang pampublikong pondo ang nanakaw at nagdulot ng matinding pagbaha sa mga komunidad. Binigyan din ang pamahalaan na patuloy nilang lilitisin ang mga individual at contractors na dawit sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian.
0: XFM News Nationwide.
3: Pinayagan po ng Sandigan Bayan, 5th Division, mga katropa, ang hiling ng hospital arrest ng dating galihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bunuan. Pero sa Philippine National Police General Hospital, dyan sa Camp Crame ito isasagawa at hindi sa isang pribadong hospital. Paipagsabwatan para makakolekta ng nasa 513 million pesos na kickback mula sa mga proyekto sa Plata Medical City matapos sumilalim sa isang angiogram procedure. Inutusan din ang anti-graft court ang attending physician ng PNP habang mananatili si Bunuan sa ilalim po ng mahigpit na pagbabantay ng PNP CIDG. Inatasan din ang pambansang pulisya na magsumite ng bi-weekly medical progress report. Dagdag ng korte na sa oras na agad po itong ililipat sa New Quezon City Jail dyan sa Payatas, Quezon City.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, iniugnay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang sa 11 senador na kaalyado ni Senator Sherwin Gatchaliana na bumoto upang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Cayetano, coordinated o pinagplanuhan ng naturang hakbang kung saan naging acting Senate President si Gatchaliana at binanggit pa ang pahayag na Senator Jinggoy Estrada na may mga ebidensya ng pagtawag at serye ng pagpupulong ang grupo sa palasyo. Mariin namang iginiiti Cayetano na siya pa rin ang legal na Senate President dahil kailangan ng kabilang panig ng 13 boto o mayorya upang tuluyang mapatalsika ang kasalukuyang pamunuan, habang basihan naman ang grupo ni Genco Case para patunayang may quorum sila kasama sa Senator Francis. Pinayuhan naman ni Cayetano ang Malacanang na hintayin muna silang makakuha ng 13 na senador bago magpatawag ng espesyal na sesyon, habang ang Presidential Communications Office naman sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro ay nagpahayag na wala silang natatanggap na anumang impormasyon ukol sa nasabing pagpupulong.
3: Buong tapang na sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kritiko na nagsasabi po na hindi siyang pagkakaisa sa pagigiit na napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa politika. Pinagmalaki ni Cayetano na dahil sa kanya ay nagkasama-sama at pumanig na ngayon sa Malacanang ang mga magkakatunggaling grupo tulad ng mga makakaliwa, dilaw, pink at mga dating aktivista. Ano yung nagmukha siya noon na magbitiw silang lahat sa pwesto at huwag nang tumakbo muli para magkaroon ng malinis na simula. Ngunit nagkaisa raw ang lahat ng senador na siya lamang ang dapat mag-resign. Binitawan din ni Cayetano mga pahayag na ito sa gitna po ng matinding panggigipit ng grupo ni na Senator Win Gatchalian na pinananawagan siyang bumabana sa pwesto para matapos ang kaguluhan at hidwaan sa Senado.
0: XFM News

0: kalan pro tempore Sherwin Gatchaliana na siya ang tatala laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng banag ni Gatchalita batay na rin sa umiiral na mga patakaran ng kapulungan na ayon pa kay Gatchalian tuloy ang plano na simula ng paglilitis sa darating na July 6 dahil nanatili pa namang posible at akma ang original schedule nito. Nakatakda namang makipagpulong si Gatchalian sa clerk of court upang plansyahin ang mga legal na pamamaraan kabilang ang muling pag-ota o panunumpa ng mga senadora na uupo bilang senator judges.
1: Buo ang suporta ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill upang wakasan ang monopolyo ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Yan po ang tiniyak ng Malacanang matapos aprobahan ng Kamara ang kanilang berso ng panukalang nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree na sabay na humawak o kay tumakbo sa pampublikong posisyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, personal na itinuo ng Pangulong Pansin sa nasabing batas, pamamamabatas na gawin itong prioridad. Idinindin na makritiko dahil mismong ang Pangulo na nag

0: Davao at 92.3 XFM Cebu.
1: Itang regional.
0: Unahin po natin sa Palawan ang congressista dyan, si Hosang Walang Maletang Natang.
2: Representative Jose Chavez po hindi siya tumanggap ng mali-maletang may lamang pera sa Senado.

0: sa susunod na pagdinig mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa Bang Gerald Gales, XFM News.
1: Kongresista naman mula sa Negros Occidental, nagpanukalang ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Patropa natin sa balita, Wendell Balenario ng XFM Bacolod.
2: Isang mambabatas mula sa Negros Occidental sa mga bayan na nasasakupan ng kanyang distrito na ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ni Representative Julio Ledesma na pinabayaan umano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, desmayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado, ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya, nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Zaldi Ko, na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pa ang pondo ng pamahalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balenario, XFM News.
3: Samantala, sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na pukpukin ng kahoy ng sariling anak. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 82 anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4. Kinilala ang biktima na si Nemesio Benimerito Librona, isang magsasaka at residente ng Pulok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspek ay kinilalang si Climaco Espanyol Librona, 43 anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Pulok G sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagkatalo ang mag-ama na nauwi sa karasan. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agarang nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugali na pag-inom ng sulfone, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Patropa natin natin balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ang paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capabilities ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinangunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melendez Hernandez Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel Angquan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondihar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may 5 work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: At hepe ng PNP Cagayan City, Isabela, nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan sa

0: tropa natin, Sabalita, Rowena, Munchang, XFM, Santiago.
1: Nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabarwan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng PFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumisponding tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawani ng PFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Hinatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Segway na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap nang nag-isang tropical depression yung low pressure area sa Ilagang Kanlura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther. Namataan sa 220 kilometers, Kanluran po na Itbayat, Batanes. Habang taglay, lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
3: Dahil dito, katropang body, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbugso ng hangin ang habagi ng Luzon.
0: Ang pag-asa, matapos maitalay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din, sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
3: Sa na umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
2: Balitang international.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong row 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang 10 sunod-sunod na taon ang pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Magamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan, Cebu International Airport. Nasunundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang malisya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismang viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan.

0: Hatid po sa atin ang balitang sports premium D3. Katropa, naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy. Para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup nitong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Friday, June 6, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang mga bagong katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Food supplement mabibili sa inyong mga suking butika.

0: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ulit ang lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na naman pong usapang may kinalaman sa ating kalusugan, ang ating pagsasamahan sa mga orasong ito. Kaya patuloy po tayong makinig at matuto sa mga sikreto solusyon sa ating pong kalusugan.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa ating pong hotline number 0969-6096545. Kung hindi po gawin ka masela na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, ha? Sino po ba hindi nakasubok ng atin pong mga dekalidad ng mga supplement?

0: la discount, lalo na po kung kayo ay senior citizen o kung kayo ho ay kumukonsulta ho doon sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung marami na po tayo mga tinitiis na problema sa ating pong kalusugan, matagal nang nararamdaman, kumbaga paulit-ulit at palaging gumagastos. Eh sa Yes to Health, meron po tayong option ng wellness kasi ang wellness, ang target po nito ay matulungan tayo sa ating pong mga sakit kung paano ho tayo gagaling ng mas mabilis. Ano? At meron tayong mga program na pwedeng makatulong po na angkop sa inyong personal na pangangailangan, katulad ho ng cleansing and detoxification. Isang programa na tutulong sa katawan natin para maibsan yung patuloy na pagtaas ng mga accumulated toxin sa ating sistema. At kung kayo naman ay nagkukulang sa mga tamang sustansya, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, yung ating acupuncture, mugukbuyang, isang Korean therapy na ginagamit natin for specific purpose, ano, kung kailangan ho ito ng pasyente. At ganoon din ang terahertz, isang pamamaraan na gumagamit ng isang maliit na machine, ano, to energize the body. And of course, meron tayong terahertz therapy, isang uri ho ng device na nagbibigay sa atin ng tinatawag na terahertz na nakatutulong sa ating cellular development. Ganun din ang ating hilotugpungan, yung ating natural therapy para sa atin naman mga kababayan na may problema sa kanilang mga kalamnan, litid at kasukasuan.
1: Oy, mga kababayan natin na halos hindi na makakilos ng maayos. Hindi na magalaw ng maayos. Pag gumalaw, Dok, parang robot na.
0: Oo, kasi minsan hindi lang sustansya yung kailangan. Kailangan din ng touch, di ba? Lalo na kung may mga previous injury tayo or mga kondisyon ng kalamnan na nangangailangan na talaga ng therapy.
1: Yeah, ipa-natural therapy yan, ha? Sa mga clinic natin, available lahat ng mga services na nabanggit po, mga katropa, mga kaibigan. Kaya kung nag-inais po kayo na masubukan ang mga services po na ito ng Yes to Health Wellness Clinic, puntahan po, bisitahan ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.

0: paglabo ng paningin nila.
1: O kasi nga, yung pag na-stroke ka, ibig sabihin, kaya ka nga na-stroke kasi may meron kang mataas na presyon na pwedeng dahilan kung bakit I think pumuputok yung ulat sa ulo or nagbablock. So, ganun din, it happens in the eye kasi alam mo mata natin, ang liit ng mga blood vessels
0: dyan. Pilo-pilo yan.
1: So, kung ikaw ay may diabetes, isa yan sa posibleng tamaan. No?
0: Uh-huh.
1: Yung isa naman, common din ito sa Pilipinas, yung diabetic retinopathy.
0: Uh-huh.
1: At saka yung maculopathy.
0: Yeah.
1: So, ano ba to? Ito ho yung kondisyon kung saan naapektuhan ho yung retina, especially kung may diabetes po tayo.
0: Uh-huh.
1: Kasi pag mataas yung blood sugar natin, nadadamage ho yung mga blood vessel o daluyan ng dugo dun sa mismong retina. Nagkakosya ng leakage at pamamaga or pagdurugo na pwedeng makaapekto sa paningin. Kaya minsan may makikita kang may mga bloodshot eyes.
0: Tama doko.
1: Di ba? Na yung matalay na pulang-pula.
0: Mm-hmm.
1: Because there are hemorrhage or pagputok ng mga blood vessel because of high pressure.
0: Uh-huh.
1: Yan, commonly because of hypertension and diabetes. Na ang pangunahing cause ng retinopathy is yung uncontrolled blood sugar level. O kaya isa ito sa pangunahing complication kasi ng diabetes, yung diabetic retinopathy, ano, na madalas makikita mo sa mga Pilipino. Isa rin common na, ano, na hindi naman masyadong delikado, hindi naman masyadong dahilan ng pagkabulag, pero yung discomfort. Ito yung pagkakaroon ng dry eyes o pwedeng allergic conjunctivitis. Okay, na ang nangyayari, kulang ka sa luha, kulang sa fluid yung mata mo. Kaya di ba may mga prescription
0: kulang na lubricant.
1: Mga artificial na tears, mga eye drops, di ba? So, yung allergy conjunctivitis naman, ito naman yung may kinalaman naman sa immune response sa ating mga mata. Ano? So, ang dahilan daw nito, kaya meron nito eh.
0: Mm-hmm.
1: Long screen time.
0: Nako.
1: Pwedeng air pollution.
0: Mm-hmm.
1: Okay? At saka mga allergens.
0: Yeah.
1: Kaya minsan kapag panahon ng summer, di ba, makikita mo marami nagkakasore eyes.
0: Oo.
1: O, tapos yung ang mata talagang laging irritated, namumula because kulang sa lubrication o dryness ang nangyayari sa mata. So yun yung mga ano common. Marami pang problema sa mata pero itong binanggit ko, ito yung kadalasang makikita natin sa mga Pilipino na nagiging problema sa kanilang pong mga mata.
0: Mm-hmm. Kailangan pa rin natin talaga natin, Doc, alamin, ano?
1: Mm-hmm.
0: O, alam natin ang mga kondisyon na ito na nakakaapekto ha sa ating pong mga mata para magawa natin yung mga advices sa pag-iingat, ano? At yung mga gamutan para maiwasan ng mas malalang kondisyon ng ating pong eyesight. Tulad mo nga nabanggit mo, Doc, merong mga kondisyon sa mata natin na gradual, hindi mo
1: hindi
0: biglaan, ano?
1: Mm-hmm.
0: At maano ka na lang, ma-notice mo na lang pagka medyo malubha na.
1: Oo.
0: Ano yung condition ng mata po natin. So mahalaga talaga na meron tayong mga precautions na ginagawa. At higit sa lahat, Doc, yung pangangalaga talaga sa mata.
1: Pangangalaga as well as check-up.
0: Yeah.
1: Kung may napapansin na kayong kahit na konting mga parang sa tingin natin hindi normal sa mata, eh magpa-check-up na sa isang eksperto sa mata. Eh dami natin mga ophthalmologists, ano. Kasi pag makita mo yung problema sa mata mo, magagawa ka ng magandang plano para maiwasan ang tuluyang pagkasira at pagkabulag ng mata.
0: Lalo na po mga katrawa, mga kaibigan, kung alam niyo naman

0: dadagdagan pa natin, Doc, ang mga kaalaman patungkol sa pag-iingat at pangangalaga sa atin pong mga mata. Kaya tutok lang po ha, magkabalik ang The Secret of Health.
1: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong.

0: mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo!
0: Yeah, the secret of health.
3: Doc, balikan natin ano, ito ang atin pong topic. Pinag-uusapan po natin ha. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ano ang mga iba't ibang mga kapamaraanan upang solusyonan ang mga problema sa atin pong mga mata, Doc.
4: Ayan, bukod dun sa lifestyle modification, kasi sa lifestyle modification, simple lang naman eh.
3: Tama.
4: Una, huwag ka masyado magpuyat, bawasan may screen time, may mga sinasabi pa dyan na 20-20 rule, na every 20 minutes. So, kailangan tumayo ka, tumingin sa malayo, sa mga something green. Tapos, siguraduhin mo na hindi masyadong irritated yung mata mo, physically, ano? Yun yung mga lifestyle modification. Pero mag-focus tayo dun sa tinatawag na nutritional approach. Kasi kadalasan, ang mga mata natin, ay nakukulang sa sustansya. Kasi minsan, hindi natin napapansin, sabi nga, yung mata natin, nagkakaroon siya ng problema na hindi man lang siya nagpaparamdam until such a time na bumigay na siya, ano? So may mga sustansya kasi talaga na identified sa mga pag-aaral na naka-tie up or mayroong affinity sa ating mata. Na kung saan kapag ang mata ay nagkakaproblema, yung mga sustansya na yon ang kadalasang kulang sa katawan, kaya ang mata lumalabo. O isa-isahin natin yan kasi hindi naman na karamihan ito. Unang-una sa lahat yung beta-carotene. Ang beta-carotene po kasi, tinatawag din ito na pro-vitamin A. Kasi from this beta-carotene, vitamin A can be created. Ano? So yung beta-carotene, kinukonvert siya ng ating katawan mismo into functional vitamin A. Na yun yung building blocks, kumbaga yun yung bumubuo ng ating tinatawag na rhodopsin. Itong rhodopsin, yan yung pigment dun sa ating retina na nag-aalaw o nagpapahintulot sa atin na makakita sa mga panahong mababa yung light condition. For example, yung gabi or
3: padilim na.
4: Kung walang vitamin A, yung mga tao, pwede mag-develop sila ng night blindness.
3: Mahirap yan ha, lalo pagka nagmamaneho ka.
4: Oo, night blindness. Kasi pag wala kang enough vitamin A, pag dumilim talaga, blackout ka.
3: Kung baga hindi nakaka-adjust, nakaka-adapt yung mata natin.
4: Because of these building blocks of vitamin A na tumutulong para maging maayos yung mga pigment na ito sa retina natin na nagpapahintulo sa atin na makaaninag kahit na madilim sa gabi. Ano? So, ang common sources niyan, syempre yung mga carotenoid sources, yung yellow, orange. Ayan, ang mga ano, alam natin yung mga carrots, diba? Sweet potato, yung mga kalabasa, o mangga. Yan yung mga source kasi ng beta-carotene. Pero out of this carotenoid, meron talaga specific katulad nung dalawa na lutein sa zeaxanthin. Itong lutein at zeaxanthin ay mga natural po na carotenoid pigments din ito na matatagpuan mo ang kanyang highest concentration sa katawan natin dun mismo sa retina ng ating mga mata. Especially dun sa area ng macula. Kung nakakaintindi kayo ng camera, alam nyo ba na ang camera ang kanyang design ay nakapares sa disenyo ng mata natin.
3: Nakapattern
4: siya doon. Na ito yung parte ng mata natin, yung macula, na responsible para maging sharp yung ating central vision. Kaya pag ikaw ay may problema sa macula, makikita mo yung mata mo, yung gitna ay malinaw, yung gilid ay malabo. Kasi hindi na sharp yung pagtingin mo. Yung at kadalasan, itong mga tinatawag na macular pigments na ito, ang kadalasang nagkukulang kung bakit ang mata ay initially lumalabo. So isa-isahin natin yung zeaxanthin muna tayo. Itong zeaxanthin, isa itong antioxidant carotenoid na matatagpuan mainly sa loob mismo ng macula ng mata natin. Doon sa central retina ng mata. Na ang kanyang specific function na napaka-importante sa panahon ngayon ay talagang i-preserve yung vision at proteksyonan yung delikadong eye tissues natin. Ano yung specific function ng zeaxanthin? Ang unang pinakamahalagang function niya, siya yung filtration system ng blue light. Ibig sabihin, pag pumasok yung blue light, hinaharang siya ng layers of zeaxanthin. Inaabsorb ng zeaxanthin yung energy ng blue light bago to makapasok doon sa sensitive retinal cells.
3: Mm-hmm.
4: Kasi pag walang sapat na zeaxanthin, dire-diretso yun, it can damage that sensitive retinal cell.
3: Mm-hmm.
4: So, sa madaling salita, para ka nakakita ng shades. Diba yung shades?
3: Oh.
4: Diba yung shades, meron niyang color.
3: Mm-hmm.
4: And yung color na yon ay merong ability to blocks blue light.
3: Mm-hmm.
4: Yun yung mismong built-in natin sa loob ng mata, yun yung zeaxanthin.
3: Mm-hmm.
4: Okay, para maintindihan natin mga katropa, no? So, ibig sabihin, yung mga... paano naman kung walang liwanag, Dok? Di ba? Gabi.
3: Tama, Dok. Oo.
4: Alam niyo ba na yung LED lights, yung mga phones and computer screens, kung bakit magandang tingnan yan? Because of the blue light.
3: Aha.
4: Okay? Ibig sabihin, pag tinanggal mo yung blue... Na nakapag-adjust ka na ba ng ano? Nakita mo na ba yung in-adjust mo yung cellphone mo into night
3: so warm
4: screen?
3: Oh.
4: Ang pangit, di ba? Ang nagpapaganda niyan yung blue light.
3: Mm-hmm.
4: Okay. So, ibig sabihin, kahit na walang araw, may blue light pa rin.
3: Tama daw.
4: Doon sa mga screens natin. And if you don't have any zeaxanthin enough to protect your eyes, yun, madaling masisisi si mata natin.
3: Mm-hmm.
4: Yung lutein naman, ito naman yung yellow-orange carotenoid na concentrated naman doon sa retina ng mata natin. Yan. So ito, together with zeaxanthin, ang ginagawa niya, siya naman yung parang tuner na ating central vision na mahalaga para sa pagbasa, sa pagmamaneho, at sa pag-recognize ng face ng isang tao. May mga tao na nakikita ka pero hindi ka makilala eh. Ganun, no?
3: Naaninag ka pero hindi talaga kilala kung sino ka.
4: Oo. Yung lutein, nakafocus naman siya sa maintenance and integrity ng ating macular pigment. Yan, yung density noon para mananatiling healthy. Kumbaga yung magka-partner itong ano, yung zeaxanthin and lutein. Dapat hindi siya pinaghihiwalay. At dapat pag kumakain ka ng isang suplemento, bukod sa mayroon na siyang lutein, may zeaxanthin pa siya dapat. Ang isa naman sa nakakatulong para mapigilan yung overall na damage ay yung vitamin E.
3: Mm-hmm.
4: Kasi ang vitamin E considered as one of the best antioxidant that can protect the eyes from damage. At pinabababa nito yung risk ng development ng cataract.
3: Uh-huh.
4: O, kaya yung sources nito na mga seeds, nuts, di ba? Commonly mga oil from plants, mm-hmm, yung pinagagalingan ng vitamin E, ang isa sa pinaka-the best na kinukonsume natin everyday, mga katropa. And last but not the least, that can help the eye recover is yung omega-3 fatty acid.
3: Mm-hmm.
4: So yung omega-3 fatty acid, ang purpose naman nito is helping our eyes na magkaroon ng better lubrication. At saka mahalaga ito sa mga taong nagkakaroon ng dry eyes every now and then. Saka yung eye pressure na tumataas. So, ito mga to, ulitin ko, yung lutein, zeaxanthin, beta-carotene, yung vitamin E, yung omega-3 fatty acid, ang mga pangunahing sustansyang may matinding impact sa mata na dapat nating laging kinakain araw-araw, mga katropa.
3: Ayun, maraming salamat doon ha sa mga information na ito. Nako, I'm sure na marami sa mga kababayan natin ang matututo, ano? At makakuha ng mga kapamaraanan kung paano po iingatan, ano? Pagkakaroon ng idea kung paano po papangalagaan ang kanilang mga mata. Ayan. Okay, so mga kaibigan natin dyan, ha? Mga katropahan, kung mayroon kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Atin po ang text line 0969-609-6545.
1: The secret of health.
3: Sa atin po magbalik, pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng atin po mga produkto, especially ng Santone Plus Gold. At iba pa ang mga produkto ng Yes to Health kung paano po ito gagamitin sa pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Ganoon na rin yung Vision X Plus natin, ha? Kung paano po ito gagamitin ng mga kababayan natin sa pag-iingat at pangdagdag, ano? Sa pangangalaga ng kanila pong mga mata. Kaya tutok lang po mga katropa, magkabalik ang programang
1: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng guto mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santone Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santone Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Gold. Healthy.
1: Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Santone Plus Plus Coffee Mix.
7: Ma'am, good morning po.
8: Good morning po.
7: Ano po pangalan natin, ma'am?
8: Ligaya Vicente.
7: Okay, ma'am, sa coffee po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
8: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
7: May mangosteen, malunggay, at soya beans. So, ano? Ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na?
8: Masarap siya. Subukan namin sunod magbili.
7: Yan po yung available po sa pharmacy. Thank you po.
6: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel Samsung Gold Coffee Mix.
7: Sir, kumusta po yung kape inyo po nasubukan ngayon?
8: Okay naman ang lasa niya.
7: Saan nyo narinig to, sir?
8: Narinig ko sa mga advertise at saka sa mga radyo at saka sa mga kaibigan din na mga taong nagtitik din ng Samsung Plus.
7: So ngayon, sir, natikpan mo na ng personal. Ano yung kaibahan sa dati mong nakasanayang kape?
8: Okay naman sa ang lasa ko. Okay naman. Okay,
7: thank you, sir, ha, sa pagtagsilik ng kape ng Nesto Air.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Samsung Gold Live Testimony.
9: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes sa sugar ko nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
0: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung VisionX Plus, soft gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. VisionX Plus, soft gel, the secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lang po sa 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar located.
1: Ang The Secret of Health mga katropa, hatid po sa atin ang Vision X Plus Soft Gel Capsule at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ay isa pong supplement na sadyang ginawa upang matulungan na maging malusog ang atin pong mga mata. Ha? Ito po ay may sangkap na gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene. Mga sustansya po ayan ha, na ayon sa mga pag-aaral ay nakakatulong po upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga mata at labanan ang mga problema. Gaya po ng mga panlalabo ng atin pong mga mata, yung irritation sa mata po natin, macular degeneration, glaucoma, cataract, na mga sanhi ng pagkabulag ha? At iba pang mga problema sa atin pong mga mata. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, pumunta na po sa pinakamalapit ng mga drug stores dyan sa inyo pong lugar ha. Ganoon din sa mga authorized dealers po natin. Gaya ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at sa atin pong mga online shopping store ha, na Shopee. Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. At sa atin pong mga clinic, ano? Mga Yes to Health Wellness Center ay available po dyan ang ating pong Vision X Plus at lahat ng produkto ng Yes to Health with discounts pa po yan. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa mga sumaka-avail po nito, bisitahan nyo din po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga katropa sa inyong mga katanungan ha. Huwag pong magatubili. Naipadala yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Dok, meron po na itanong dito. Ano po ang pwedeng inumin dahil meron po akong diabetes?
1: Diabetes. Yung kumbaga sa atin, ito yung pinakang lagi mong makikita.
0: Oo, no?
1: Kung meron po kayong diabetes sa product ng Yes to Health, much better mag-take po tayo ng Santon Plus Gold every day. Pwede po kayo mag-take ng one capsule before meal 3 times a day. Sabayan nyo na rin ang vitamin C kasi napaka-importante ng vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag diabetic ka, marami kasing possibility na magkaroon ka ng complication like yung pagkasira ng mga nerve, pagkasira ng mga daluyan ng ating dugo. Kaya di ba yung mga diabetic, ang common complication yung mga neuropathy. Ano? So ang vitamin C po ay tumutulong para makapag-produce ang katawan natin ng enough collagen para mapanatili yung integrity ng mga ano natin, part ng katawan, katulad ng mga nerves natin. So, isabay ho yung vitamin C, mas maganda kung non-acidic yan para hindi nagre-react yun siya natin sa ating pag-inom ng vitamin C. Ano? And of course, yung mga vitamin C from our food, mga prutas, mga gulay, merong vitamin C yan. Actually, sili nga, may vitamin C.
0: Tamado ko.
1: Diba? Talbos ng kamoting pula. O kahit green, may vitamin C yan. And also, mas maganda sa diabetic, meron kayong essential fatty acid, katulad po ng nandun sa ating premium D3. And always, consume foods that are part of the bitter plants. May reason yan kung bakit pag diabetic ka, mas maganda rin na kumakain ka ng mga bitter plants. Kasi yung bitter can stimulate the liver. Alam naman natin ang mechanism ng katawan to metabolize sugar, hindi lang yung pancreas.
0: Tama daw.
1: Kasi yung pancreas nagre-release ng insulin, ang purpose ng insulin para makapasok yung sugar doon sa cells natin. Pero yung liver ang nagse-synthesize ng mga sugar na yan para i-store yung excess at ibigay yung kailangan ng katawan for energy. Uh-huh. So pag mapait yung kinakain natin, like ang palaya, ano pa ba yung mapait na alam natin, yung mga salad na gulay na may mapapait na nature, it can stimulate our liver. Okay? And also, yung mga turmeric na yan, mga luyang dilaw na yan, nakatutulong yan. So, another thing is, iwasan talaga yung high consumption of sugar. Ang sugar naman, hindi lang doon makukuha sa ano yan eh, sa mga matatamis talaga. Alam mo ba na, ang sugar makukuha mo rin sa mga carbohydrate sources. At hindi lang, pati sa fats. paano nagiging paano nagiging asukal yung taba? Pag sobra yung taba na kinakain natin, iistorya ng katawan sa ating kumbaga, vice versa yan eh. Pag masyado mataas yung ano mo, masyado mataas yung carbohydrates mo, it will be stored into fats.
0: Mm.
1: Pag naman masyado mataas yung sugar mo, yung magkakaroon fats, din tataas din talaga yung sugar mo sa katawan because of your liver's problem na babagal siya because masyadong overpowered siya na napakarami sugar sa ating katawan. Kaya consumption natin dapat moderate lang.
0: It should be balanced.
1: Yung iba naman kasi masyado namang ginawang wala na talaga silang carbohydrates. Mm-hmm. Hindi tayo mabubuhay ng walang carbohydrates. Oh. Lalo na kung basic kasi eh. Kaya macronutrient ang carb and fats and protein. Kasi yan nga yung pinakapangunahing kailangan ng katawan. So kumbaga ang principle, hindi pagtanggal kundi pag-balance.
0: Balance.
1: Oh. Yun po yun ha. Mapapayo ko sa mga diabetic na pwede nyong gawin as prevention and also para ma-maintain din nyo yung magandang kalusugan kahit may diabetes po kayo.
0: Iba kasi dok, kaya nahihirapan sila no, to control their sugar. Omission kasi ang ginagawa nila, no? Hindi balancing ng kanilang diet. Yung iba, halos hindi na kumakain ng mga carbs. Pero malakas naman mag-intake ng mga fatty foods and other processed ng mga pagkain, ano? So, kinakailangan kasi balance, mga katropa, mga kaibigan, ano? Baka naman yung iba, halos wala nang kinakain din na any source ng fuel sa inyo pong pangatawan, ha? Kakaisip na baka tumaas yung sugar mo.
1: Mm.
0: I-omit mo na lahat ng mga pagkain na possible makapag increase ng sugar sa inyo pong dugo. Mahirap naman yun, ha? Kaya kinakailangan, dapat balance talaga lagi yung atin pong pagkain. Balance yung carbs mo, balance yung sugar, yung fats na kinakain mo, and also yung protein na ating kinakain. Kinakailangan balance po lahat yan siya. No? Kasi anything that is excess, take note mga katropa, anything that is excess, ang katawan natin, automatic kinoconvert yan into triglycerides. Lahat yan, lahat. Nang sosobra. Sobrang carbs, sobrang fats, sobrang protein na nakain natin na hindi nagagamit ng katawan natin, automatic kino-convert yan into to trigly. Ano? So, pagka mataas yung trigly natin, yan, isa rin sa nagpapabigat ng sistema sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya dapat balance lang po lahat. Okay? Eto, another inquiry. Ano po ang may papayo nyo sa aking kalagayan? May allergic rhinitis po ako. Mahihirapan po ako sa aking sipon. From childhood up to present, 4 times na ako naoperahan sa sinusitis. Ito pong huli, noong November last year. Rosaline po ito. Rosaline ito. Maraming salamat po.
1: Oo, pag tinatawag na rhinitis, allergic rhinitis, maliwanag allergy.
0: Oo.
1: Hindi talaga siya nagagamot ng 100%. Katulad din ng mga asthma, katulad din ng mga allergies condition. So, ang pag merong kang allergic rhinitis, ang pinakang best talaga na way para ma-minimize yung atake niyan is talagang ma-minimize din yung exposure sa mga triggers. Kasi pag allergy, yung trigger ang iniiwasan nun eh. So, nangyayari yan kadalasan kapag morning. Okay? Kapag panahon ng tagsibol sa ibang bansa, yung maraming bulaklak. Kasi mga pollen, yung mga alikabo, can trigger allergic rhinitis. So, ang mga natural remedies na ginagawa para ma-prevent yan, ito yung ginagawa ng karamihan. Mm-hmm. Una, yung tinatawag na saline nasal irrigation.
0: Mm-hmm.
1: Hanap kayo online
0: solution.
1: May tinatawag na neti pot o nasal wash.
0: Mm-hmm.
1: Na mura lang yun eh. Yung may instruction doon na lalagyan mo yun ng medyo maligam-gam na tubig na pang-wash ng nasal passages natin. So, ang tawag doon neti pot, yung mga traditional way. Meron mga saline spray. Saline meaning salt.
0: No.
1: Yun yung nun. Tapos, kinakailangan din kung inaatake kayo ng ng ganyan, pwedeng steam inhalation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung steam, nagpapaginhawa nung daluyan ng ating hininga. Kasi pag allergy kasi talagang every now and then, barado ilong mo, ano ka ng ano, bahin ka ng bahin. O, yun yung problema. So, pwede kayong gumamit ng mga inhalation, steam inhalation. Commonly, magpapakulo ka ng tubig, lalagyan mo ng herbal na may aromatic flavors.
0: Yan.
1: Like peppermint, eucalyptus, lemon. Pwede gamitin yun. Then, pag kumukulo na yun, yung steam, yung usok, na galing doon sa kumukulo, yun yung lalanghapin ng bibig at ilong. O, nakakatulong yun. Ano. Sa home remedy naman, ginagamit namin pag may mga allergic rhinitis, asthma attack, sibuyas, bawang at luya na may kasamang honey.
0: Honey. Yun.
1: Yun. Kasi pag nakain mo na yun, yung, yung kasing onion, meron siyang quercetin. Yun yung quercetin content niyan, yan yung pag hiniwa mo yung onion, para kang nagluluha. Yun din yung ginagamit para mapatahimik yung yung parang allergy response. So, gawin nyo yun. Pag ina-allergic rhinitis kayo, kain kayo ng chinap-chap na onion na may honey or yung honey kasi nag-neutralize yun ng tapang eh.
0: Tapang,
1: para makain mo siya. Pero maya-maya lang, parang yung ano yung before, mararamdaman mo na yung improvement sa'yo. Oo, ganun po yun. Tapos, vitamin C, always take vitamin C. Kasi ang vitamin C kasi, nagpapataas ng ating resistance sa any kind of infection or allergy. And always, kung lalabas kayo at malikabok, proteksyonan nyo yung ilong nyo. Pwede kayo mag-mask, iwas kayo sa mga nagtitrigger. Pero alam mo, lahat ng allergy kasi ay issue sa immune system natin. So kaya sa Yes to Health, madalas natin binibigay yung mga immunomodulator. Ano mga sustansya, yung mga mushroom supplement, yung Santon Plus Gold, vitamin C, vitamin D3 is also good modulator of the immune system. Tapos kadalasan mag-ano kayo, punta kayo sa mga lugar na may sariwang hangin katulad ng tabi ng dagat, sa may gubat. So the body can adjust kasi pabalik-balik talaga pag mga allergy ano, especially noon pa meron na kayong ganyan. O, yun po yung maipapayo ko sa inyo at iwasan yung mga pagkaing punong-puno ng preservative and additives kasi may mga marami kasing additives and preservative na mayroong nagkukos ng allergy.
0: Oo.
1: Talaga.
0: Nakakapag-trigger.
1: Nakti-trigger yan. O, kaya as much as possible, organic, natural food, much better. Plant-based para makaiwas kayo sa mga ganyang triggers ng allergy.
0: Sa mga kabayan natin, laging inaatake ng allergic reactions. Ano? Napakaano pa naman yan. Napakalaking sagabal, Dok. No?
1: Yes.
0: Mayat maya, bahin ka ng bahin. Mayat maya, tumukulo yung sipon. Tapos hindi ka na makahinga. So, yun po, mga kaibigan.
1: Saka hydration, ha? Yung damang-dami yun, ng tubig. Tama, kasi yung tubig pala, nakakaiwas ka sa paglapot ng plema, pampanipis ng mga plema sa katawa. Ito pa namang allergic rhinitis, parang laging black, naka-black yung either one nasal passage mo, minsan dalawa. Kaya humihinga ka sa ilong, ay sa bibig. Pag lumala pa naman yan, pwede ka magkaroon ng sinusitis.
0: Yun na nga problema. Siya, apat na beses nang naoperahan sa sinuses niya. Ano?
1: Kaya, i-try niya yung, ano, yung nasal cleanse. Yung, i-type mo lang sa, ano, sa online yung netipat. No? Makikita mo na doon yung mga pwede mong gamitin na, ano, na kagamitan para sa sinus flushing or yung nasal passage washing.
0: Tapos iwas ha sa mga nakakapag-trigger. Yan ang pinaka-importante talaga dyan. Dapat alam nyo na ano, for how many years na naranasan mo yan, dapat alam mo na kung ano yung mga triggers ng inyo pong allergic rhinitis. Ha? Para maiwasan ito sila. Okay? Yeah, Doc, another inquiry. Doc, pwede po ba magtanong, yung anemic po ba ay maaaring konektado din po sa myoma? Kapag may myoma ka.
1: Pwede. Alam mo kung bakit? Kung meron kang myoma or any kind of... Kasi pag may myoma ka tapos dumudugo, yung nagbi-bleed ka ng pagkarami-rami, isa yan sa dahilan kung bakit naging anemic. Kasi syempre, kung may pagdurugo ka, alam mo, menstruation mo sobrang madami. May mga ganyan eh.
0: Menorrhagia.
1: Oo. Lalo na pag may menstruation kayo. Caused by any problem sa uterus, may bukol, pangangapal ng matres. Yun po pwede makapagpababa po ng volume ng hemoglobin sa katawan natin. Pwede rin yung mga ulcer. Even ngayong almoranas na dumudugo lagi, bakit dumi mo dumudugo eh. Pwede mag-cause yun ang pagbaba ng volume ng hemoglobin. So ang gagawin nyo po doon, kung meron kayong myoma, kung wala naman bleeding, o pagdurugo, eh palagay ko hindi naman yun yung nagkoko siguro. Kasi any pagdurugo kasi sa katawan, possible magkukos talaga ng anemia yun. No. Pero kung wala naman kayong pagdurugo, kahit may may mayoma kayo, eh, kumonsulta sa doktor kung ano yung reason bakit kayo nagkakaroon ng anemia.
0: Mm-hmm. Okay, ito to. Another query. Ask ko po yung ugat sa likod ng left eye ko.
1: Mm.
0: Ano po ang herbal na pwede kong gamitin?
1: Mm-hmm.
0: May ko ng Pampanga.
1: Oh, any issue sa mata, merong nilabas ang Yes to Health na supplement na specific para sa mata.
0: Mm-hmm.
1: Yung Visionex Plus Softgel Capsule. Sa Visionex Plus, meron na itong lutein, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin E. So, tapos kain kayo ng mga ano, pagkain na mayaman sa carotenoids.
0: Mm-hmm.
1: Basically, yung mga orange, yellow pigment na mga

0: Every day magtake ng ano, pag may problema ka na sa mata, gawin mong 1 capsule 3 times a day yung ano, yung Vision X Plus Softgel capsule for a certain weeks para makatulong po ng mas mabilis sa inyo.
1: Mm-hmm. Oo. So sa mga kababayan natin ha, na merong any issues sa inyo pong eyesight, i-partner nyo yung Vision X Plus sa premium D3 natin tsaka yung vitamin C. Ano? Kasi yung premium D3 meron siya mga essential fatty acids na kinakailangan para sa mas mabilis na absorption and assimilation ng mga fat-soluble vitamins na nandun sa Vision X Plus, mga kaibigan. Ano? At ang vitamin C naman, well, alam nyo ba na ang mata natin ang pangalawang organ sa katawan natin na nangangailangan ng mataas na amount ng vitamin C. Dahil nga sa mga oxidative stress na nangyayari sa mata natin, kinakailangan nito ng madaming antioxidant primarily.
0: Mm-hmm.
1: Yung vitamin C po na yan. Kaya gamit na gamit, Dok, ang ano, vitamin C sa mata po natin.
0: Mm-hmm.
1: Mga kaubayan, ha? So, take nyo po yan, ha? Vision X Plus, vitamin C, Santon Vitamin C, and Premium D3. Mga katropa, okay? Doc, another inquiry. Pahabol ang katanungan. Doc, ano po ang gamot sa hindi makaihi? Wala gana kumain, parang nasusuka. 71 years old na po ako. Susan po ito.
0: Babae? Babae.
1: Babae. Oo.
0: Oo, kasi po lalaki, commonly prostate enlargement yung dahilan. Pag hindi makaihi po, tapos babae, ang suggestion ko sa inyo, magpa-check up.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag hindi ka nakakaihi, mahirap yun.
1: Oo.
0: Commonly ang dahilan niyan pantog.
1: Mm-hmm.
0: Oo, may problema yung pantog natin. Na dapat ma-address minsan infection.
1: Mm-hmm.
0: So, ang suggestion ko po sa inyo nanay, since sa edad natin kinakailangan talaga magpa-check up tayo. Then pag malaman ng doktor anong dahilan, so mabibigyan kayo ng karampatang gamot, pwedeng bigyan kayo ng antibiotic, depende sa makikita ng doktor. Ngayon, sa side naman ng naturopathy, pwede kayo mag-take ng ating suplemento gaya ng Santon Plus Gold bilang pantulong sa sustansyang kailangan ng katawan. As, kasi alam mo, wala namang kondisyon ng katawan na hindi nangangailangan ng level of nutrients na medyo mataas-taas. Eh. May sakit man tayo, wala tayong sakit. Lalo na kung may sakit, mas kailangan natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang advice ko po sa inyo, pa-check up. Kasi mahirap pag hindi ka nakakaihi. May kinalaman po yan sa pantog o sa kidney natin.
1: Uh-huh.
0: Na dapat ay agaran eh mabigyan po ng solusyon.
1: Mm. Eh, kasi ano yun, Dok? Pwede either blockage or baka wala ka rin maiihi. Baka ikaw ay dehydrated na din.
0: Ayun nga.
1: Oh, baka hindi ka palain mo ng tubig.
0: Eh, sa mga lalaki, pag may ganyan, di ka makaihi. Talagang malalagyan ka ng urinary catheter. Commonly kasi, pag lalaki, prostate enlargement ang dahilan. Sa iba naman, alam ba, babae ka, siyempre, ang possible niyan, yung iba nagde-develop ng urinary, yung bladder stones, di ba? Mm-hmm. Sa ating urinary bladder.
1: Uh-huh.
0: Na nakakabara doon sa daluyan ng ihi. So, anything is possible, pero pinaka-importante, alam po ninyo kung ano talaga yung dahilan sa pamamagitan ho ng pagpapasuri. Punta ho kayo sa isang doktor para malaman kung ano po yung kondisyon. Yun po yung advice ko kasi mahirap kapag una, hindi naman namin kayo nakikita. Pangalawa, yung ganyang sitwasyon kasi na hindi nakakaihi, nandun na yan sa mga emergency situation na kinakailangan dalhin na po natin talaga sa isang doktor para malapatan ng paunang gamutan.
1: Mm-hmm. Okay. Na, Dok, pahabol ang katanungan. Tanong ko lang po, bakit tuwing umaga sumasakit ang bewang ko pero sa hapon nawawala naman? Brendo po ito ng Cebu City.
0: O, yun yung nangyayari kapag ikaw ay merong problema sa hugpungan ng iyong mga kasukasuan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, bakit sumasakit sa umaga? Kasi sa paghiga natin, alam mo, sa paghiga natin, yung posture natin na nakaka-apekto.
1: Mali.
0: Mali. Ano ba yung posture nyo? Ang pananakit ng balakang usually, yung mga taong ang higa nila flat.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Yung nakatihaya, tapos nakadapa. Yan, pananakit ang balakang mo. Ang pinakamagandang posisyon ng pagtulog, that is ergonomics dun sa ano natin, sa
1: spine.
0: Sa spine. Ay nakatagilid.
1: Mm-hmm.
0: Kung ayaw mo magkaroon ng tawag dito yung acid reflux, pwede on the right side.
1: Mm-hmm.
0: Pag naman may issue ka sa heart, mas relax yung on the left side. Alin man doon. Pero yun yung dahilan. Ano? Pagising natin, masakit ang balakang kasi sa posisyon niya ng pagtulog. Bakit nawawala siya sa hapon? Kasi gumagalaw na kayo.
1: Mm-hmm.
0: So once na we are moving, yung articulation ng ating mga joints, nagre-release ngayon ang ating pong mga kasukasuan ng fluid na naglulubricate dun sa mga hugpungan na ating mga buto. So nawawala na yung tension. Saka nakaka-move na yung ano natin. So yun po yun, ha? Kaya pagising sa umaga, ang gawin niyo, konting stretching muna, stretching ng inyong mga balakang. Kaya nga sabi ni Yoyoy Villamin mag-exercise tayo tuwing
1: umaga.
0: Kasi yung katawan natin, slaggy siya sa gabi, kumbaga steady ka lang tapos yung mga posibleng ngalay mararamdaman mo yan. Kaya ganun pong gawin niyo, exercise, stretch para mawala yung ngalay at yun po ang makakatulong din naman sa ating circulation po yon. Sa ano ha? Pwede kayong uminom ng Santon Gold Coffee Mix kasi meron na siyang antioxidant na katulad ng glutathione, meron pa siyang collagen.
1: Yeah.
0: Ang collagen ay pampaganda ng kalusugan ng ating kasukasuan.
1: Iyon ha. Pagkagising mo sa umaga, higop agad Santon Gold Coffee Mix habang nag-i-stretching, doc. Ayun yung higupin ha. Santon Gold Coffee Mix, napakainam niyan.
0: Gaganda ka na, babata ka pa, gaganda pa yung kasukasuan mo.
1: Okay. Doc, maraming salamat. At baka may pahabol ka pa mensahe, doc.
0: Siyempre, thank you very much po sa ating mga katropa. See you again next week. Kasi tomorrow, Saturday na eh. So, sa Sunday, ang ating programa ay 11 to 12. Ng tanghali. So makita-kita po tayo sa Sunday. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless. And maging ano po tayo, healthy every day.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa kalam po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, na kasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong panalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Pagkatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili sa tamang kaalaman.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
0: Southern Gold Coffee Mix.

0: Setelan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.

sa maing pamitasan, huwag labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Mga kinabuhi nga ubanan sa kalipay. Og kasakit. Apilan sa kalami. Himaya o pagmaya.

Seperti kecucuk.

0: daghan ba yung mga dahong din ni Sawas eh? Paitan yung mga kahuya, nagsige na lalig katagak. Sabutan yung mga laya nga dahon.
1: Maunewa mo, Mabros, kay Baog!
2: Maog yan!
0: Si, hindi tawag si Mary. Sige, oh, na ba sila sulti niya? Sige, tanaw na ako. Ako na, nagipasabutan na ilang tapik ko.
1: Sabot
0: na! Mga tao mo, wala yung lingaw sa kinabuhi. Mga Marites o Marisol.
1: Uy! Ako pa'y bana, no? Ako ginabiyaan, uy!
2: Aswas, da! Hindi naman na mag-anak ko ay pilipusta.
1: Oo, oh, bisang ang pista mo na, no? Hindi na siya mga dyan.
0: Ako okay, gigilibak ka ng mga tawhanang dako. Labo ang
3: hay! Isa yan niya? Kanahan din.
0: Ako'y gigilibak ka ng mga kanahan niya dako. Ako'y gigilibak ka ng mga kanahan niya dako.
1: Sus, ako pa ng bani?
0: Ako, good.
1: Oh, ngayon ko, biyaan ko ng asawa.
0: Ay, masodal ko sa bay. Maglingkay lang ko. Kahit tingalig, makatubag ko nila.
4: Ay, nagulatagda itong mga silingan, Rhea. Ikaw lang mag-antos. Ikaw lang magsakit ang dugkan kung imo lang tubayan.
0: Aw, di gani ko makapugong. Na, makatilaw yun na sila na ako.
4: Kalma lang, good. Pasag din na sila.

0: Wala lang, uy. Kanang, kanahala ko maging chika-chika ni Mugad. Nya, wag niya si Dita ay milakaw.
1: Kuan, may buhatong para ba ko?
0: Hala, kala isa tao, uy. Eh, wala lang yun ay kakabastos, ha? Nagali makiksulti ni Mon, no? Pero mangabog ka naman.
1: Wa man ko mangabog. Naalong kay buhaton, mau nang di ko makahigayon ni mo sa pagkiksulti ni mo.
0: Ria. Karang, kabantay lagi ko, no? Sa gusto lagi ka, nindol ay mo masinila. Mga bago, ay.
1: Ha?
0: Oo. Oh, yeah, mga usa ka simana ng mga lalaki na malay mong gisulog ng mga bag-o lang sa akong pinanaw.
1: Okay.
0: Oh?
1: Tinuod lagi. Okay, regulitan na na akong sinina. Namang ko kay Suki nga okay. Nya, bag-o na nga bliba. Maung daghan ko og napalit. Manalikos ka, Wasoy. Kesagbot naman sa kayo.
2: Ay!
3: Ama nga! Bayan, no?
1: Na, ang mga libakira na sabay. Nanasab sa atbang ang marites at marisol din sa amo.
3: Panindot-nindot pa og si Nina. Pero okay di ay ito.
2: Okay.
0: Pero no, in fairness ay... Dili ang kay okay niya.
1: Makikid lagi pasabutan ni nila.
3: Unsa? Oh, di man ka afford og brand new.
2: Dito. Ganon.
3: Ya, di ka chakapalit.
1: Di lang di ko maminaw nila. Makalagot gud. Pero pugong na sa riya. Pugong lang gud.

0: yun anay lang DJ ORC, kapila na gyud ko sila o kapila na gyud sila nagpadungog-dungog da. Kani mga maritis na akong silingan. Usahay lami na kay itubag apan likayan lang gyud na ako DJ. Sa puton gyud kaayo ko. Ako na lang gyud ang ginalapos sa akong dunghan or dunggan. Kini mawasa kong huna-huna. Eh, kahibaw manggud ko nga akong ilang ginapadungog-dungog. Di na lang ginako huna-hunaon kay basinyag magkagubot me. O kahibaw ko nga akong pana dilisad makauyon. Hangtod nga niabot ang sitwasyon ug mao kini ang nahitabo.
1: Yung nagtagda ang mga tsismosa ni mong silingan, Ria. Tungod kay kuntubayan ni mo, ikaw lang ang alkanse.
2: Tinood ka na. Kanang gisulti si mong inahan, Ria. O gahay, palapos sa pikas dunggan ang imong mabati gikan nila.
3: Ambot ani mo eh, pa. Hangtod ka nos ang amantas na kuntanan. Ang ako lang, di ko makapukong sa kong gibati. Ug mutubay na ko nila.

0: Humanagi ko pang panglimpyo sa gawas. Ay, masuod na ko.
1: Wala doon! Kano sa makali mo mabdol sa ito sa kabaon?
2: Mumabdol sa inang baog, no? Nga di man giyon! Kabata ka ay kada!
0: Makatilaw mo na ko! Karon mo! Unsa to niyang gilibak?
2: Ha? Aw, nae mi gilibak?
0: Kaklaro ato! Nga naghisgot mo og baog?
1: Uy, uy! Kay nga ano? Baulik ka liyo? Okay ka?
2: Nga ano? Nahalangan mang ka diarrhea? Aw, baog siguro ka!
1: Ayaw ko sugo, dayoy! Di ba kay ikaw ang mong gisuriyahan ba? Kasi ba yung basok ko ay?
2: Aw, baog guro! Kay maumay na igo!
0: Kaklaro ato? Na ako ay yung gipasabot?

0: salamat sa paghatod ani dong ha. Inalang niya imong mama nga. Salamat sa iyang pasalubong nako. Gihatod pagyo dinis amo.
1: Sige.
0: Ay, naikubi ako da. Gipahatod pagyo ninang lali ang iyang pasalubong sa iyang anak. Masood na ko.

0: Kau na.
1: Kau log imo.
0: Suko ka?
1: Hangtod karon. Wa pa ko makalimot nga imo kong gipasakitan. Tungod lang sa sayop ni mga pagtuo nga may laki ko.
0: Ano mo suko man ka? Ayaw pa ilang nga tinuod ang akong hibawan.
1: Kasi may tagato di mo agsulti nga di tinuod. Ha? Kana mga tabian na to mga silingal?
0: Ay nalanta.
1: Sila ba? Sila?
0: Ambot di mo!
1: Makita na nila! Makita na nila!
2: Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy!
1: Uy! Uy! Kaisugod ni Maria! Kamu ba? Di ka mamuhulungan na inyong pagkalibakira, ha?
3: Unsa?
2: Uy! Na unsa ka liaday, uy!
1: Madaog unsa! Ah!

0: And that was XB Battalion, chismis. And yes, totoo ang chismis, but it's none of your business. Totoo ang chismis, but it's none of your business. And that's it, Rhea. Wala kay kinahalan diri istorya, Rhea. Oy, bye. Alas dos, just na sa kahaponan katropa si programang X-Rated. Yun na nga yung problema niya. Chinichismis siya. Tapos no yun, pumutok siya. Tapos yun yan. Kaya nga sabi ko kanina, no, unsa man letter A, ipabarang. Letter B, kuan, dili ipabarang. Letter B, kuan, unsa man sa letter B, akong giingon ganiha. Assignment na lang, uy, nakalimutan. Letter B, ipabarangay. Letter C, isulungon ba? Ay na, depende. Hello po, mayong hapon sa atong caller nga nasa linya. Ito ang best advisor karong hapon. Hello.
1: Maganda
0: Hello. Kinsa gani ni? Chikay ko bi kinsa ni?
1: Sa ikadawan ni gayon. Aga panawag na usa si Mr. Dato Kali.
0: Hello. Ayan, taga Jensen. Sabi naman itong mga taga Jensen. Shout out sa mga taga Jensen, sa mga katropa natin sa Jensen. Hello po. Magandang mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani. Hello sa imo ha din ha, oy. O sa may machika ni mo. O sa may masay ni mo, ano yung letter sender nga nagka-problema man ni siya, oy.
1: Dati,
0: anong masasabi
1: kapag
0: mo?
1: Kapag ka napuno na ang salog, yak.
0: Ano mangyayari?
1: Yak, aapaw at aapaw.
0: At aapaw at...
1: Talagang maghahanap na ng pagkakataon para ito ay sumabog.
0: Ayan.
1: At kapag ka ito'y sumabog, hindi mo na mapipigilan pa.
0: Ayan. Diba?
1: Oo.
0: Get one whole sheet of paper, spelling.
2: Ayan!
0: Ayan, sabi mo eh. Oh, pangutana niya diri ba? Na siya mga pangutana, ano siya? Pwede ba doon niya makiha iyang silingan sa mga fake news? Ayun.
1: Kaya mong yun, isa mong yun may naikatungod na makiha. Ay, kiha pa ng mga uplo. Noon ka sila may nanguna ah, mga shit mong dako.
0: Oh, suko niya, kaya ka kakungkuan, migo oh.
1: Wala. Kaya mga kaugagay, magpong siya pirata, mahimang magugat at manghunaw sa ilahang magsayang tumot.
0: Hindi ganun. Oo. Magagalit at magagalit ka talaga.
1: sa balaang kasulatan na ang pagpangalipat sa usak sa usak ka tao na wadi buhat na daotan, tamara na nagkaon ka sa iyang unod.
0: Ah! As in?
1: Oo.
0: Ang gross naman. Bakit ang ano? Ayaw ha, ganun pala yun. Parang, sa Bisaya pa, ang mga tao nga manguan og laing tao, manghilabot sa laing tao, labi na magsulti o mga di maayo, sama rin nagkit-kit ni mo ilang mga unod. Kangilingan. Bakit ang nakakaano pakinggan? Aside from that, bahin sa iyang bana, sa may maingon ni mo sa iyang bana nga, iyang bana kay nagpa-apekto man siya sa check out.
1: Otro po ng iyang bana.
0: Relax lang, di rin masuko.
1: Tap-target ng iyong pagiguman sa iyong asaw.
0: Tinuod. Kung maoman galing, isusamay ni Ana, dali na kayo siya masuko. Iyada yung gituhuan ang kining mga pulong. Oo.
1: Igor, gani nagdawag pa sa loobong tong anak sa iyang anak sa iyong silingan. O niya?
0: Oo.
1: Magdoda na dayon.
0: Tinuod ba?
1: Isang pagkaunsa.
0: Ay.
1: Kung mauna, hindi na mao.
0: Dili gid ni maog yun. Sure, Jun ko. This is the end. Oo. Musa may tambag ni mo.
1: Ang akong tambag lang yun. Ikihagin na lang gaoy.
0: Na.
1: Ay aron matagam na mga piskot.
0: Mm-mm.
1: Okay. Aron makuha-kuhaan po lang. Daga na kayong salaan kalibutan. Huwag na kayong dumagdag pa.
0: Yeah, may na mga tanggal na ginahinay. Diba?
1: Oo.
0: Correct.
1: Masyado na kayong pabigat sa mundong ito kaya huwag na kayong dumagdag.
0: Dahil pabigat kayo, bye. Ay, na.
1: Nagsisimba daw kayo, pero mga demonyo pala kayong ano. Oh,
0: kumalma ka! Kumalma ka! Ang puso mo!
1: Pag nyo kaya kinang kiyosan sa mga gitawain nyo, pinagamit yung pangalang kiyoso para kayo.
0: Huminga ka ng malalim, huminga ka ng malalim. Ako sinakabahan ako sa'yo, ano ha, Dato Kalima. Ako yung natatakot sa'yo. Ay, huwag ka mga ganyan, kasi tayo lang dalawa dito, hindi tayo matutulungan ng ibang tao.
1: Hindi pa kasi napigilan eh.
0: Oo, nakakainis nga. Totoo, naranasan ko yan. Nagka-anxiety, acute anxiety nga ako dahil dyan eh. Oo, naranasan ko din yan. Oo.
1: Kaya ito ba kayo magbabago kapag dumating na ang oras na... Dumating ng oras na maaraw ng pag-uukom, saka pa kayo magbabago?
0: Mm-mm. Sa true.
1: Ito
0: yan. Ay,
1: hindi na kayo ng tawad sa kapwa ni tao at huwag niyong hayaan na saka na kayo hihingi ng tawad kapag kapantay na ang inyong mga paa.
0: Ayun. Salamat sa iyo, katropa.
1: Hinapunta na, nakahatag ko gamayang landag sa kay Irene, yes. No? Na taga-Bulwa, Cagayan de Oro City.
0: Yeah, thank you din. Thank you so much. I'm na papa.
1: Pwede ba yan sa kubi?
0: Ha?
1: Pwede ba yan sa kubi?
0: Of course. Uy, ano kung dili? Kasi baka naminaw ka rin pinagi sa radyo, pinagi sa kuan.
1: Pinagi sa radio po.
0: A radio. Oh, sayang, wala ka naglantaw sa akong live.
1: Sama pag-ganta, no? Mukha mo kung si Kuya Hims na di makakita.
0: Ah, okay, understood. Sorry.
1: Usa ko ka PWD. Mm-hmm.
0: Pero feeling ni mo guwapa ko?
1: Oo.
0: Ay, ano ba yan? Tinawanan eh. Ayoko na nga.
1: Wait, alam sa kasayuran na sa atong mga tigpanginaw. O sabi ko ka PWD, pero... Nabuhi ko sa kalibutan sa musika.
0: Wow. Di ba mo ni akong pirmi ginaingon? Ako I'm a very fan of music. Mo ganin ang ginapush yun ako ang programang Tatak Lokal. I really believe nga the world is too empty without music.
1: Ganit, no?
0: Mm-hmm. Thank you kaayo ka tropang Dato Kali.
1: Opo. And ikisabi mo do men kenta.
0: Ayan, yung shout out mo na.
1: Og sa kanang mga nakailan ako, no? Og kanina mo po, PJRC, ma'am.
0: Thank you.
1: Salamat sa pagtubag. Pwede mo request og kanta?
0: Try natin play yan, ha? Kaya basta wala lang daghan nga mga kuan, daghan nga mga...
1: Sige lang. Try lang.
0: Yes. Correct. Go!
1: Habang ako'y nabubuhay na kundi yun, ang akong kauban mo ay nagkanta niya na.
0: Kinsa man?
1: Si Sanjay.
0: Habang ako'y nabubuhay, tignan natin dito.
1: Oo. Oh. May nalang pagbabi sa buwan sa mga kita, at least madumog din mo nga kung tuktog, okay na
0: wow. Habang?
1: Oo.
0: Wala mang habang ako'y nabubuhay.
1: Basi buwan pa ma-download.
0: Oh, wala pa na-download. Ano ang gagawin? Ay, sorry. Sorry, pero napindot ko yung ano. Thank you so much.
1: Thank you. Oh. Kinigyapo ng inyong dato sa pagigugma, pandiri dato sa kwarta, dato kagigyapo na gaingon, alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Dato pa mo, XSM, X-Rated,
0: Exciting! Kinabahan ako, Doc JJ. Bigla siya naging reporter. Murag pildihon niya si Benji Talisi. Pagkakuloy niya og alang sa nagkaiusa na kay... Uy! Wait lang, reporter. Maguro na mo ni. Murag... Ayan, open na tong linya ha. Dali mag-all. Open gihapon. Makichika lang gihapon ko sa inyo ha. Sa mga karoon, Doc DJ, no? Wala pa man. O, mangulit lang ng tao eh. Kumawang manggal. Ano, wala mo muna nawag, uy! Pumulit na lang, maybe? Alas dos, 19 na. I just wanted to, ano no, take this chance na maka-thank you sa ito ang mga kaigsuon na mga PWD. Salamat kaayo. Nga, I know ha, I know nga, you're in the state na of kung unsa man ang naa sa inyong kinabuhi karon, dawat og nagmalipayon na. And gusto rin ako magpasalamat nga giuban ninyo, gihimo ninyong parte sa inyong adlaw-adlaw ang pagpaminaw sa among mga tingog. Makahatag na mo og kay nang kadasi ang inyuhang presensya. Labi na pag magkahibaw kung usa ka PWD ang nanawag or ang naminaw. It gives me more motivation. Gives me a inspiration nga isa pa man sa kadaghang problema o sa mga daghang problema ang gipadadi ni sa akong programa nga sig pangayog tambag. I really believe nga life has a purpose no matter what. Thank you sa inyo ha. Ang atong numero 0995-994-6868 0928-550-8727 katropa. Gikan kay Charlene, Rhea, og dili madala og barangay, ipabarang na laging jud na. Patay, mura gini. Huwag gini akong kagulbaan kay Charlene. Dili, a DJ, wala man lagi kagahapon. Gahawat si Buknoy sa imuha. Sorry kay gahapon, kay gitagaan kayo na to. Niama ko gahapon, alas dos ko nagsugod. Apan, mubo na kayo ang oras. Gipaningkamutan ako nga makagahin pa kog oras kag hapon apan dili na jud siya makaya. Pero sa mabuo nga panahon, naka go go go pa rin naman tayo. Nag-ataga mga itong oras ang live coverage investigation sa flood controls camp. Good afternoon, EGRC. Hello, Aspasio Darwin. Diha sa May Negros Oriental. Sa gihulungan ng kanlaon. Hello po sa inyo, Haden, ha? DJ Reyna, good afternoon. Hanapod ko nagtanaw sa iyong programa nga makalingaw kaayo. Watching from Dimiyang Buhon. Well, sure talaga yan, makalingaw. Sugdi na, DJRC. Minaw may diri sa ER sa Veles Hospital. Uy, shoutout sa inyo ha din ha sa ER sa Veles. May pagpaminaw. Wasad mo. Uy, wasad mo kuratin. Nakuratan mo kunok, GG. Uy. Ano ba kuratin ka lang, JJ? Pa, hello po. May pagpaminaw.
2: Yes po, hello po. Isang magandang Chineter.
0: Alam ko yun. Alam ko yun eh. Pero mas malakas yung background mo. Hinaan mo mga yung background palang gabi. Naririnig ko. Oh, naririnig ko yung sarili ko. Hindi ko gustong marinig yan dahil gusto kong ikaw ang marinig ko. Marvin?
2: Okay na.
0: Tama ba, Marvin? Sige na, Marvin. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Ow.
2: Ano ba? Ikaw mo na kung gusto.
0: Ay! Ano ba? Naiinis na ako. Ibton ako ni saksakan din.
2: Ay, ibton?
0: Di sa ibton? Ipaungong? Ipaungong sa? Ipaungong lang. Mura ba niyong mga tambag sa una ni Doc JJ? Ayaw lang ibta. Yung ongra. Nagkasin ikaw na tunayin. Ay, kamoy no. Wala, judge mo. Muna ngayon ako sa inyo. Nagmagmahay gud ni mga listener nga wak kaabot sa the OG. Katong wak kaabot sa mga OG X-rated. Ay, nako. What a era.
2: Sayang. Wala, judge, may nakaabot.
0: Wala, judge. Tanawa sa live. Ako, tanawa ko matapi ka. Anyway, Marvin, nakadungog ka sa atong kuan, sa atong X-rated drama karon.
2: Ang nakadungog pa po.
0: Oh, unsa may machika ni mo ani nga nadumugan man gid niyang mga ilang mga silingan.
2: Lagi, lain na po ni silingan no. Nami nindot yun na pang kuanon.
0: Asa man, unsa man pusilon at charla.
2: Ba.
0: Unsa may buhaton? Ay, bitaw, unsa may angay buhaton ni Rhea sa pagkakaroon nga murag nakasuhan man siya hinuon instead nga siya ang mukaso.
2: Mungali no, gibalik na may hinuon
0: siya. Oo.
2: Oo, mas ko ano nga unang tanag yun. Mahawa na lang sila diyo. Ay, grabe na magka-chismusa na diha.
0: Bitaw.
2: Pero, noon po, bisag asa mong ka, naamag ko na may nga na.
0: Yes, oo.
2: Eh, bisa pang mabalhin ka, mora mong yapon ito. Mas labo na rin ito yung gibalhinan. Ikaw rin yung sungsungan sa mga silingan. Yan na po yung bana to. Oo po yung bana po. Mas labaw po yung bana nga.
0: Ayan. Kasabi ko diyan. Upod... Kasabi ko diyan bana tagaanta kag 1 minute kasabi yang bana ha. Go.
2: Mm. Ikaw ba bana? Ay sig paminaw ang silingan.
3: Ay!
2: Wala na aba, asawa na ni mo. Dapat imong asawa, imong paminawon, imong silingan, wala imong paminawon noon.
0: Mm.
2: Unsa na ika? Na kay kwan? Na kay pangutok?
0: Mm, kana. Bundaki Marvin.
2: Mas pili on pa ni mo yung siya. Kalid sogas. Ang si Pawikang Bayot. Mato mo pa nung nalala dito na lang siligan niya ibang puyo.
0: Oh. Ana.
2: Dapat hindi ako na ako hindi mo asawa ba? Kay kamungo na may matatimbaya yung usay problema di kay imo kasawa po din imong hukukan po sa mga tismos.
0: Oh, iasang ka niyang bundakan in town. Imbis sila mag-unong.
2: Awa na'y bundak. Dito lang sa silingin mag-bundak. Yung asawa na may iya po smoke tismis po. Napalihara po.
0: Mm.
2: Ibo maminaw.
0: Sige.
2: Kalitsogas.
0: Kana. Suko na ka. Hinahina lang ka. Atake yung kag-high blood.
2: Wala ka po na suko ay.
0: Anyway, tama juga diha Marvin no. Sa tinuod lang no. Dapat iyang bana. Murag ka nang inanamang good. Pag mag-asawa good mo.
2: Ibigang bana.
0: Una ni mong
2: asawa.
0: O, una ni mong kuan na. Nang imuag yung kuan. Kung kaila ka sa imong partner, imo ganyang una nga kanang tuhuan ang imong asawa. Di ba?
2: Oo, ba't mo siya sa lain nun?
0: Ay nako.
2: Wala din siya love, wala din siya pag-love sa iyang asawa kay dito mo siya mutuo.
0: Oh, sala siya ni Monico.
2: Dito na lang kapuyo si mong silingan.
0: Kamo na lang pag-ipon.
2: Ay, oo, pag-ipon lang mo dito kay poros mo nga mga tismos at tismoso.
0: Mm.
2: Wala tira mo kung unsa yung mga libak diha. Muna nga ang inyo ha, pala lang ibang ilimpyo pa yung isyong balay.
0: Mm. Sige, pangasabak. Hindi,
2: pa yung nagkaldero. Malimpyo pa yung kaldero.
0: Basta may last word di mo, Ani.
2: Sa inyong brief.
0: Basta may last ni mong tambag, Ani.
2: Ang last na kong tambag, Ana.
0: Ang tambagin na.
2: Pasagdaan.
0: Pasagdaan.
2: Pasagdaan na naman ang mga tismusa na liyang tismuso kay inoon. Dili man na maka... Dili mo pa na makaon na ilang kwan. Yung isang... Unsa man lang tumag. Pasagdaan na lang kung di mo. It's a four-hour na lang yung mga sila.
0: Corrected by... Okay.
2: Wala mo yung kay ma... Kung ano na, dili mo na makadato. Kung unsa may lang itismisi mo ha, dawata. Mm. Eh di mo tinood.
0: Kana. Salamat ka ayo Marvin ha.
2: Wala pa ganit sila ka... Kuhan gani, di Jesse, wala pa na sila ka labas ng panting brief ba? Sige, nagpantismus ha.
0: Maigo mo sa taano.
3: Ay! Ay!
0: Maigo sa taano mga inana. Dito mag-gisi ko itong panting-panting.
2: Wala ka tayo sa ilang panting nga nag-gisi na.
0: Oo. Oh, ako, kaya di ba ito mag-gisi? Kaya tibak bitaw ito. Huwag gagmay naman kayo itong kuhan. Gagmay naman kayo itong tila.
3: Ay!
0: Di naman ito madagisi-gisi. Oo. Oh, katawa na ba siya? Oy.
2: Shout out lang ko ni Jesse.
0: Shout out. Go, shout out. Dahil
2: ay, shout out ako kung kumiga po. Si Rizelog, si Miss Gina, eh.
0: Mm-hmm.
2: Doon sa May Davao City na siya.
0: Mm-hmm.
2: Ang sa tumot sa taga Cebu po,
0: mm-hmm.
2: Ta, si Kim,
0: mm-hmm.
2: si Ashley Caballero,
0: uh-huh.
2: Si Jessa,
0: uh-huh.
2: O si Rachel,
0: ayoy.
2: O kay Jumar.
0: Ayun.
2: Especially ito, Reyna Chineta. Ayaw! Ang wapa na lamion pa. Pwede magpaon niyo nung isang?
0: Go! Go, Marvin! Dali eh!
2: 861
0: Alright.
2: 2448
0: Mm-hmm.
2: Ito wala itong last.
0: Alright.
2: 0951
0: Uh-huh.
2: 861
0: Okay.
2: 2448
0: Ayan. Thank you, Katropa Marvin, all the way from Davao City. Marvin, Katropa mo.
2: Thank you.
0: Excited. Wala na mag-natog CR. Wala na mag-natog CR. Yung nagpagawa si Angibati, si Marvin. Ayan na, 2:29 in the afternoon, Kadropa. For now, I know for sure, wala pa'y nanawag ka ron. Ay, naadi ay. Pabti kayo, nagpindot niya sa dial. Hello, may hapon, taga-asa, kinsani. Go.
4: Hello, DJ.
0: Ay, alam ko na to. James, all the way from Samal Island of Davao City. Tama ba ako? James, ikaw ba to?
5: XFM 89.1. 89.1.
3: 101 Davao City.
5: Ka Clarex sana.
0: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: Kaklarek sana! Exciting!
5: Exciting!
0: X-rated. Sa XFM.
9: Hindi mag hindi mo lingon nga maging one-sided ka, pero paminaon, hindi mo pa sa kirang si Oon.
0: Yes.
9: Diba?
0: Mm-hmm.
9: Dapat maminaw ka good ko sa paminaon, hindi mo.
0: Correct.
9: Kung may tabo man galing ang kamaturan mo yung magawas, nawato na to na, pero lago ka mo kanya na part. Kinanay, hindi mo ginapaminawan good ko sa gid. Ang Oon. So, kanala siguro.

0: padung naman tamang misa
1: ano eh. Kanang dayon mga callers, mga viewers, mga anong di ko minogyod. Kaya nagpakahilom lang. May hapon kaniyong tanan.
0: Pabili lang mo sa pagpakahilom.
1: Sa pagpakahilom, pagbigin mo matingog.
0: Salamat kay Katropang James.
1: Oh, sa gini, kinailuan na liabot ako. Kaya kung wala pa, hindi ko makatawa may karon.
0: Salamat ka, Ayo. Salamat kay Kim Samay.
1: Ang part imo ko dahil kung nagmino ka magkaroon part, basi nga ibuong ka nga nang wakaw ni Kuhane mo, kaya nag-school magkaganin na, wakaw mm-hmm. doon. Ambot, may nalang gani, kaya may abot gani. May nalang gani, kaya may abot gani. O, kanala siguro, dili, tinitaog, and most especially ito sa kong wife.
0: Oy, ay, ay.
1: Sa kape. Mangapi rin tayo karan.
0: Sige naman na sila pangapi in taon. Uy, may panisila, sige rin pangapi. Salamat ka, Ayo. Salamat kay Katropang James. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting! Exciting!
0: Grabe naman yan. Grabe talaga. Grabe na talaga kayo. Ang gagaling nyo na mag-ano? Galing nyo talaga mag-advise. Hello po, good afternoon. Sino to? Taga saan naman?
2: Hello, Rigi Reina.
0: Alam na.
2: Papa, na
0: Superstar. Ayan. Di na ako dugay-dugayan na Miss M. Anong masasabi mo kay Rhea?
2: Bugnuan ay? Ako paano? Bugnuan ay? Bisag-asa, giday na na, giday daghang maritis, no?
0: Normal lang gina siya.
2: Ba, bisag, tinoon.
0: O, nananagin na siya sa palipot. O, sa may matambag ni mo karun nga, supposedly siya untay dapat magkaso, pero apanaunahan man siya, moon naman sila may nagkaso noon.
2: Awa yun, huwag noon gani.
0: Maura, wanay lahing buhat to.
2: Ang ako lang doon pa ang mga panita o para na makakiya ka. Isod man sa school, mukiya ka niya, wagi witness.
0: Tinoon, tinoon. That's what.
2: Wagi bilay.
0: Dapat mas maayag yung inaasay.
2: Na makasaksi ni mo.
0: Na yung makasaksi, aron kung magkaso-kaso.
2: Makaso na.
0: Oh, correct. Ayan. Paminaw day, Rhea, ha?
2: Asa, DJ. Bye-bye, DJ.
0: Nakabisita. Agay, ha?
2: Ay, exciting.
3: Exciting.
0: Yaan mo tanik ko. Ay, klaro niya kung amin.

I know for sure ang uban din na nagunahunag unsa may gidi ay. Ano ba talaga ang gagawin? Actually, wala tayong mahimo ay na kuan, mahimo sa tuang viewers atong sender. Wala tayong mahimo kung wa kay buhaton. Pero dili sa ako maghatag sa akong tambag siguro. Ato sang tagaag oras ning isa ka two car din. Actually, kani nga two car, gikan ni sa ako mga amigo nga local artist diri sa Cebu. Sila Chongs Katipay, kani ilang kanta, isa ni sa akong mga na-play ato mga niagi. So ato ni paminawon ka tropa ha. Munang hatagi sa inyo oras ug panahon. Ayan. Ang title, Marites

0: That was Aliados Mavs with Evils. Ayan, isa na sa to mga nahimong tatak local guest artists. Narealize lang na kung amoni ang pinaka-the-best nga song for them. Para sa atong sender nga si Rhea. Rhea, it's time for my DJ Reyna's advice. Anyway, sa imuha dai, I know for sure nga kanang galibo ka tungod kay gusto ka mo sukol at the same time murag dili nakakasukol. Legally matter, actually pwede ka maka-counter. Magka-counter file ka. Bahin at itong ikasuhan ka, kinisugod ka. If na kay exact nga mga ebidensya, mas gina-advise ako sa mamuduol ka sa barangay regarding any nga matter. Ipablatter sila kung unsa may advice sa barangay. Kung di wato sa barangay, mag-seek ka og legal nga kanang tabang. Ako dili ko mahatag og legal advices because I'm not really expert on that one. Dili ko gustong mahatag sa mag false information. But one thing I know akong ikahatag lang sa imo is what to do.
1: Real talk.
0: Kung ganahan ka nga masulbad ang imong problema, o ganahan ka nga
1: tapayong meron gana na magali.
0: Di man yung masulbad, but as much as possible nga ma-address ang imong problema, I think it's better na you would do some steps na mahibawaan nila nga musukol ka. Dili lang sa pagdumog-dumog day, actually day, it's fine, it's really okay nga mulihok ta physically. Kaba man ko nga out of anger gusto ginatutok on dumugon nod-nod. Ana nga tumbuhaton sa mga tao nga nay atraso na to. Apan, to be wise enough and to act accordingly. Og sure gita nga dili ta masayo. Do it with the proper na consultation. Kaya dili gina simple-simple ang pagpangguba og dungog. Ana ang pagpanabi, dako gina nga sala gid, labi na, pwede ka makasuhan ana. Ana ang pagguba sa dungog nimo. Pwede yung kay labi na kay naka apekto sa inyong marriage, pwede kay na bugat kay na siya. Mura kong maingon sa imuha day ha, sa pagkakaroon, seek legal advices. About na po sa imong husband, he is responsible pag-abot sa inyong relasyon. Whether he like it or not, kana mga tabi sa silingan o iyahan ng ipersonal pod, instead nga manguta na siya sa imo og saligan kaniya. I'm so sorry to say this, but that kind of husband, I don't know. No sa akin na. Once gani na minyo mo katropa no, isa sa inyo hang una gid mo nga kakampi sa inyong partner. Una gid mo nga dapat nga dampanan sa inyong partner sa bisag unsang sitwasyon. Labi na kung kailagig mo sa inyong partner. O dili nga kamo una ang tao nga muduot sa ilaha, labi na sa sitwasyon kung unsa man aron. Oo. Ingon pa din ni Charlene, mas maayo pang makasilingan o kagwakwa kaysa makasilingan kag certified chismosa. Dili rabagyud guwapa. Sukuan ni Charlene. O tinood bitaw po. Kami ito ay mga, di na consulting taga-asa ko, basta silingan po na kuwakwa. Ana lang, makadugog niya akong silingan o mayroon siya putaka ni Chismis Chinita sa radyo ay... Ayun na nga, yun na nga sabi ko sa iyo, Rhea. Sinasabi ko nga sa iyo. The first thing mong buhaton yun is seek legal advices. Kaya dili gid na

sentimental. Anyways, mga katropa, balik ko na ako. Kanay imong Barnaday, as much as possible, siya gid ang unang tantao nga mutuo sa imo og panalipdan ka labi na sa mga chismis. O dili siya ang unang tao nga mutuo bahin ni ini. Kaya lisod kayo kayo sitwasyon, mag-inusaran na lang ka sa imong imong battle. Oo. Tungod ana, no? Istoryahe, siguro sa karon gyud medyo naapektuhan imong partner sa mga chismis. Tagaay sa og panahon ang imong bana to recover sa kana nga mga chismis. But aside from that, make sure nga hatagan ni mong chance nga magka-istorya mo. Ayaw sa kaayo buhi dayon, and then do not respond with anger at the same time. Kay kung nagkayo na imong bana, magkayo pug ka, aw, masunog mong duha. And then kung dili na gani makaya, it's up to you. Kabaw man jud ko diarrhea niya. You know exactly what to do and you know exactly what you need to do. Ha? Nga-English na ako. ano lang yod ka ng... Kanang katumbahin sa imong gigisulong sila niya, nagbugno mo, wala, normal ginang batiyo ni Maday. Normal nga makareact ka, apan, as much as possible, kayo na ang sasama ni Ana. Kay, sa sama pa sa imong giingon, ikaw ang gikasuhan tungod kay ikaw ang ginanulong. Oo, dapat bago una ang tanan, nagipusi, achar. Dokra ha? Kasi pa mo, silon sad na nimo din ha, dili nimo po silon. Imo lang istoryahon, Ana lang man ha? Eh, masinyang maminaw siya sa akong mga tambag. Mutuo ra ba ginigida na? Sao na lang mutuo siya sa akong mga istorya din. Eh. Kaya wa naman ko'y igong oras, mga katropa. Sa programang X-Rated. Nadikoy hangin sa inyo mga katropa recently. Nagpagawas ko sa ako ang Muanga official trailer sa Amuang Lihok Films. Ayan. Dati nga magsuwat lang og drama sa radyo, karon nagsuwat na og movie. Mga official trailer sa Lihok Films nga giuluhan og Tickle Balls. Ay, Tickle Balls. Pickle Balls. Father's Day special movie. Kung di inang hisgutanay na kinabuhi sa usa ka amahan. O, dagay mong itag maingon o negatibo sa atong amahan. Tinudanay lang noon na ate mga kaska. Dila sa itong amahan, sa itong mga bana. Doon yung mga kahiubos, mga di pagsinabtanay. Doon yung mga butang nga di na ito masabtan. O nga nung ginabuhat sa atong amahan o atong bana. Tungod kay huna-huna nato sila ni sobra. Wala na mao. Apain. Sa tinuod lang, they're just living. And it's their first time living in this world. Kung sa man ilang desisyon sa kinabuhi, it's because for them, muna'y tama o muna'y para nila sakto. Tungod, kay para nila, muna'y kaya nilang buhaton. Huwag yun ang giingon nila noong bisang pag-unsay daghang kay ubos nga ako masinatian o atong masinatian sa kinabuhi. Normal man ang batio na to, lagmiya sa itong kay mga kahigalaan, katrabaho, iksuon, pamilya. Tungod kay nakahimo sila di mao apan makarealize lang gid tang tanan na agi tumong og nganong nabuhat nila. Lisod lang gid dawaton o sabton tungod kay kanya-kanya man ta og pagsabot. Para nato sakit kayo og dili to madaot og makapangutana kag nganong gibuhat sama ra pud na sa tong amahan. Nga usahay makaingon ta nganong gibuhat man niya nga desisyon nganong dili man mi gusto ani og nganong inani ya pamaagi, which is who knows baka yun lang talaga alam niyang gawin ngayon. Muna ang atong i-showcase sa ato ang full movie na Pickleball. Produced by Lihok Films. Written by me and Jenry Garcia. Directed by El Cid Camacho from Visaya Flicks. Pwede bisitaw na mo ang Facebook page. Da! Lihok Films. Nadi ang ato ang ginatawag natong trailer. Ang ato ang main cast, si pangita ni Kaplodi og Tita Diwata, na sila dito duha. Murag ni undang sila kay tungod mag-artista na lang daw sila. Niya ko kay di man ko ma-artista kay bisag unsaon gyud diri gi gusto radyo sa siguro. Oo, kay murag dili mapasa sa camera nga tong fest. Hinaal ko sa inyo mga suporta katropa ha. Lihok Films, our upcoming full movie, a Father's Day special.

Kilboy. Kay wa na ko igong oras alas 2:48 dos minutos bago mo tungtong alas 3 sa kahapon ka tropa. Pasalamatan ako mga tigpaminawan nga naa sa ato ang Facebook Live og sa mga naminaw karon pinaagi sa ato ang radio app og sa ato ang Facebook Live sa radyo og asa man mo naminaw karon. Hala, kalatang salamat kaayo hindi na akong lipayag yun makalipay gid sa kanunay nga na ay magsigpanawag din labi nagmanawag mo niya mag-advise mo bisag wa na mao ang mga advice. Salamat talaga never sa ako partner sa Pikas Lawak katropang Doc JJ and of course sa ato ang mga kaubanan diri sa istasyon og sa ato ang station manager John Limon Chavez by King alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Musunod ang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait dilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu katropa mo. Exciting!

0: send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM 89.1 Davao City.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon duha ka ba murag dako koko sa tao sakit kayo tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yo kana ninay na sa mag ninay na sa nagkawala nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud mo gina pinakanid de bis niya kay nawala magod basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo ana nga mindot gyud
5: kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na
7: atong paminaw

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Basko. Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santo Plus Gold. Akong iba na tanda yung ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe ka piktibo sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
7: Ako si Shella. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.

0: Apple Blast Gold.
1: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Tay! Sige lang ko sungugon sa classmate! Anak daw ko! Tulikin ka wayan! Saday akong amahan!
3: Na, wajid ko ka balodong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
4: Exciting!
5: XFM.
6: Music feels just so good. XFM, Gentle Santos City.
5: XFM.
4: Exciting!

0: 95.9 XFM Jensen
1: XFM Exciting XFM
2: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

0: Bukol Blasco.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glenn School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Uy, tita!
4: Mm? Oh, ay, Kap!
3: Buta na ko niyo ba? Mm. Kitsa kita mas bright? Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
4: Sige sa yun! Kablo ka, Kap! Mas bright ang mga Amerikano.
3: Yun naman.
4: Siyempre, bata pa lang, haod na kayo mo English.
5: Exciting!
6: X-FM.
7: Exciting!

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ex-Tebay, 33 anyos, taga-Maco di ay. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Gold.
5: Ako si Jubilin.
6: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sandown Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawa. Wala na jud ako gweter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sandown Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM.
8: Exciting!
7: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
10: Ah, kabalo na ko, ana.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisita ha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butotik,
1: tibo laban sa mga katikate at tuyong balat,
2: nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa
3: si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pugdako sa Santon Plus.

0: palit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Land School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: ka sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: It's exciting! XFM.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulayagi ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Lio. Kabati ako sa radyo nga ang Sandown Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong Bukol na wala. Salamat sa Sandown Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Sandown Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Sandown Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Mayong anlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026. Ngayon pahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotec2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: lagi kamatian si Mukuna ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balang, hoy.
0: Uy, ang ikaduha ni mong bana, o sige kamatian.
1: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balang, hoy.
0: Uy, katuwi katulo ni mong bana. O sige, huwag ikamatian ato.
1: Mau-mao pod. Nahilo pod siya sa balang, hoy.
0: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? O sige, huwag ikamatian ato niya.
1: Ayaw, saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay, mangkay ulo. Ano mo kawag balang, huy?

0: Zone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay natumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Blasco.
1: Ako dahi si Gary, grabe kitasa akong sugar sa una. Tunlet kapin, pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe kapektibo sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Tugnaw ka ayan, no?
3: Piting tinawas tubig ba?
2: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
3: Mo ba?
2: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiisa ko?
2: Mm. Oo, asa man kakap?
3: Mangi ko para muda ko puning ako.
4: FM.
5: All right. You want to talk?

We love you, Lord. We bless your name, Jesus. Hallelujah.